0: limpyo ang kilid sa karsada. Sa diin ikaw makakita sa karsada katropang Alex nga bisan ang taytay pwede nimo maligid-ligiran. It was in Singapore. Sa Singapore ya ang ila yang tawag nato sa ni walkway, ang ila sidewalk. Ang ina laktan bala sa tao, pwede timo tuya ka lumpiga nga hindi ka na mamipi ka buli mo. Nga may nagatapik sini nga yabok kay nga mechanized na ang ila sini nga pagpanilhig. May may brush na, may vacuum pa. So amo ni ang ginasiling naton delikado ang tawo nga madamo posible ay madulaan trabaho. Kay nga ti pareho sini sa paniligan ay lagadan sang isnart kag jembasa. Pagkanto ikaw sa Plaza Libertad, apat katawat na very least, abi. Butang ta magtimbang, Isnart, the entire stretch of Isnart, isa. O duha. The entire stretch of Jimba, salin ka na sa Plazolita, guy. Pagkanto ikaw dari sa Regent Theater, duha, apat. Halin ikaw sa Regent Theater, pagkanto ikaw sa Plaza Libertad, sa City Hall, may duha, anum. In this case, makaya sang isa ka mechanized ha, nga mini sweeper truck. Isa lang. So, 6 versus 1. So, ang lima, madulaan, ganyan trabaho ka trupangalik. Sa kinanglan ni mo, driver, operator na lang. Hindi mo na kinanglan ang pasan-pasan kasilig kag kuskus kasilig. Kay baloga kung sino pagit madulaan ni Kusyo sinang katrupangalik. You know? Ha? Kung sino? Ikaw, katropang Bea, kabalo ka kung sino madulaan pag isin isang trabaho sa mga cases like this. Madulaan ni Gusyo? Ha? Mga ati. Bullseye! Sila gahimo silhig mo? Bullseye! Bullseye! Ang ati to sa Nilaw, gahimo man silhig ka ginalibod na rin sa siyudad, katropang Bea, ha? So, laban-laban madulaan na sila dako nga ni Gusyo? Ang mga nagalibod na rin sa silhig, bukog ba? Silhig walis ting-ting? Ang mga ati halinto sa may haniway sa Hibulo. Sonan pa sang Hibulo. Ha? Dira galin before sang Madong bla. May ati community da. So gaano na sila? Panaka ka, gakalaya mo lang naktuli. Ang paklang bla sang bukog sang lubi. Amo nang gina agisa nila kag ginalimpyuhan kag bagkesan silhig walis tingting don. Tekon may mechanized na kita. Nga street sweeper, may mechanized na kita, muna yung natawag ta, nga mini sweeper truck. Dulaan sila sinisang damo, negosyo matabo, katropang Alex. Alas 8:06, sa tosaring nga pagparagad sa palatuntunan na bullseye, sa katropang nunong, dati katropang nunong, mabakal mantasang mechanized nga sweeper. Mini sweeper truck, bla, palimpiuhan, tadang ano, Nunong's Eatery. Kay gamay ang area sa 3A's Eatery. Tos tubang sang ano mo? Ano ganit ni Katropa Alex? Sang Petron bla? Tingin sa mga taga Petron na lapad-lapad man gawa, no? Pero kaya sa tao na Siligon. Andari niya sa Caltex. Gamay-gamay lang dahil ang area nila sa Caltex eh. So, amunan ni most likely matabo Katropa Alex, kalakip na sa mga malls. May gamay sininga version. May gamay sininga version. So sa mga malls, instead nga mag-hire ikaw sang mga manuglimpyo da, utility workers coming from Promac, iban pagin sini nga mga agencies nga naga-provide manpower on manpower agency, mabakal ka na lang sang mechanized sini nga sweeper. Pagkatapos, iprogram mo lang katropang Alex, kay ang tao na yalikawan mala nila ng mechanized nga sweeper, di ba? Kung may ara na nga nagapakadto pa kari sa mga hallways sang mga malls. So madulaan naman trabaho sini ang iban sini nga tao. That's the danger, ladies and gentlemen. Oras sa XFM 100.7 Ililo, alas 8:07. Good morning gid kay Mr. Pateno, si Tarpak Libad III. Salingya, good morning gid da. God bless you always, katropang Josel, katropang Romel, and katropang Janzen. Sa kay Ma'am Edna Puray, yan, tamyaw ko lang di, gaupod sila pangapin ni Mr. Jigo Puray. Kag kay Florita Fontonalgo Alien, sa may Freedom Highway, Alimudyan. Sa kay Mr. Rinaldo Abito, good morning, Gid, and happy Friday. And sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Sa kay Jerry Fajarillo, katropa Josel, pakita kao kay gusto ni Miss nga makita kao. Napakita ko. Next week lang mapakita ko ah. Mayo ni kay September na no. Kay ko na gusto sinido ga kinorisong kita kido kapigado gi ko nang kabulan ah. Sa kay Ma'am Aloha Boy ko, good morning gid and thank you for listening. Kag kay Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizona Ramen na papanamiyaw alin kay Ma'am Aloha Boy ko. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Dara sa Taiwan na mo naman yung ginagamit, no? Ma'am Lourdes, mga ano na lang, mechanized, nga mga sweepers, mga mini sweeper truck, or dalagkuan, may mga dalagku, sining mga trucks actually, sa ibang sining mga pungsod, nga ginagamit nila sa mga malagba, kag malagpad sining mga karsada. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Sa kay Eunice Gumban, good morning, thank you for listening to XFM, and happy Friday. Sa kay Ma'am Lucille Capio dara sa Hong Kong. Ma'am Lucille, may nagagamit na sa Hong Kong sa mechanized man sining mga nagapanilhig, no? Tawag din rin ato ni sa mga mini sweeper truck or sweeper truck. Ini nang tawag ang manumano, yan naga kuskus ka walisting tinga. May lubi dito iya sa, ano katropang Alex, sa Hong Kong. May lubi dito, no? May ara lubi, galing kayo kagagmay kaila lubi ito, ha? Sa kay JLC Caro. Dira sa lugar mo, JLC Caro, ano, may mechanized naman dira nga sweeper. Siya, good morning, Tropa Josel. Diyan ko na sa may Bangga, Matagob. Oo, Matagob. Dira, guys, star. Kag dira, located ang ati community sa Niway. Duraan, igusyo ka dira. Mga ati dyan sa Bangga, Matagob. Diyan, duro, tuli ate nga nagahimo sang walis tingting mo. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:10 in the morning, alas 8 suggest. Mga pibla, liwat kami ni Katropang Alex. Bala, Santon Plus naman Katropang Alex. Kay makabulusog aktualing Santon Plus mo. Labi na gid kon hindi ka bala ka pamahaw, inom ka na Santon Plus coffee mix bala. Dugay ka gutumon kay nga may protein man siya mo ara sa soya. Kay ti soya powder, moringa powder, kag mangosteen powder. Ang sunod sa Sanson Plus coffee mix, amo ni damo na namian, magluwas sina ang mga premenopausal kag menopausal symptoms bala, hot flashes, garabuton ka bala. Damo ang nagahambal sining naghugmay ang ila sining pamatyagan. Sa sige nila kapag inom sa Sanson Plus coffee mix kay may isoflavone nga rada. We'll be back sa dugang sa mga balita kag information dari gyapon sa XFM Iloilo. Wala sweeper truck dari sa Hong Kong, sir. Manumano pag yapon niya sa Hong Kong, no? Sa kay Romy Taliti Pedregosa. Mayan niya aga, sir. Gapamati kami di sa Fishport Iloilo. Ara ka man na Rome sa Fishport Iloilo. Good morning. Landa kay Pareko Berner Inday sa ano, Fishport Iloilo. Sa mga guards, kag sa admin staff, dara sa Iloilo Fishing Port Complex. Good morning, gida. Ada da si Romy Taliti Pedregosa. Ano ka da nang umpra, Rom? Hambal ni Ma'am Lourdes Tixon Gayoso niya, sir. Amuran ginagamit nila. Ang sa restaurant, gani robot. Nag-serve kapag kaon. Tikita mo lang gid, no? Katrapang Alex. Why pa ba isay? Timabais timo sa robot kaya hindi man na maghambal? Ha? Robot na lang ang nag-serve. Timiara ganun yung restaurant niya, conveyor na lang katrapang Alex mo. Tanda man ikay paghambal, abi karon niya sa table 4. Madulog man da sa table 4 kung anong in-order ni mo. Ha? Grabe, naging dyan subong ka-high-tech sa pagsinalayot, ano? Sa iban nga mga hotels gidari sa aton, kag sa sagwa ko mo na ini, especially in Japan. Kung magpasiar ikaw, let's say for example, mamuhin ka, Why ka nasang tandugon ka tropang Alex? Ha? Amula na problema kung hindi ka kahibalo mag-operate. Ang ila dito yung bowl, toilet bowl, may automatic sa nga bidig. Aradas dalum. Ha? Nakatago na kung may pundo na nga tubig sa inyo sa nga toilet bowl, ang bidig aradagakupo sa kilid niya sa likod. Nali mo ganit tumukon ang control ka tropa Alex, ang buton, sa imo sining daw armrest sa right side mo. Pag tumuk mo sa buton, may arad na buton nga ano mo, para iya sa bidet. Matuwas na siya. Tapos pili kada ka tropa Alex, may speed na. Kung daw ano kabaskog ang bugas ang bidet sa imo latrasan para limpyuhan. Hindi mo na kinanglan tandugon, hindi mo na kinanglan pahidan. Pahidan mo lang siguro kung basa ang imo sining alatrasan. Pagkatapos na gin-isprihan sang automatic sininga bidet. Pagkatapos mo pag-amo mo na katropa Alex, pagtindog mo kay tina-isprihan na sang bidet, ang hambal nila, pungko ka na lang niya mag-iwol-iwol siya tapos dun. That's how high-tech ang technology subong. Hambal ni Ma'am Lucille Capio, gani, mga street sweeper, usually mga Nepalese, kagiban nga lahi, may mga old Chinese sa mga streets, ha? Dito iya sa Hong Kong, ha? Hambal ni JLC, Carlos niya, oh, sir, amo na gamit ng dadi. Why maniyok niyo? Baka guroy, no? Oh, why niyok ta na to, eh? Sa lugar ni JLC, Carlos. Di nga rin ni Switzerland, di siya mo, ha? Why niyog to kuno katropang Alex? Baka guro ti damo to. Hambal ni Romy Talite Pedregosa. May project kami ni Sir Joseph. Ah, may project si Romy Galida. Mga street sweeper, mga tigulang at Chinese, kag mga Nepalese, ang nagapanilihig dito ya sa Hong Kong. Ha? Mga tigulang na sa ila dito ya. Matag 50 anyos, bala 60 anyos, as long as you are able, katropang Alex, gobra sila dito ya sa restaurant pala. May 80 anyos ka na gobra sa restaurant dito ya sa Singapore kag Hong Kong, ha? Oh, and even in US, may mga mal-am tigul it doon, pero kaya pa nila nga nagatrabaho, pero gina-assign lang sila sa mga lighter, hindi mabugat bala, nga mga ulubrahon, pareho sabi man narapos sa lamisa, right after nga matapos ang customer sang kaon, mahimos ang pinggan, o mga tigulang dito, kapasik pa bala sa ilaya. Ha? Dirisaton nga bataon pa nga takingking na. Oras, it's already 8:15. Mabalik kita sa dugang sining mga balita. Dari sa ato sining pagparagad sa palatuntunan, Bullseye. Ang mga kauturan ta, ginaimbitar ka mo sa August 29 and 30. Sa SM City, Iloilo. Experience ang full lineup sang Suzuki motorcycles. May underbone, backbone, may ara sa scooters. Ini mga abyan, may makita mga kamodra nga Bergman 15, bago nila ng motor. Ha? Pagkatapos, ini in partnership with SMDI and Suzuki Motorcycle. Magbakal ka mo, may free full tank gasoline, may exclusive Suzuki merchandise, may helmet, kag Suzuki jacket, may 5 ka kilo nga bugas, may grocery bundle of joy, kag may torch lamp. Plus lifetime free service, lifetime spare parts discount, and free 3-year LTO registration. So, kita-kits sa SM City, Iloilo, sa August 29 and 30. Ride ahead with Suzuki. Oras sa ato sa ring pagparagad, it's already 8:17 in the morning. Ginadulong man sa inyo sang Playtime Entertainment. Born for happiness. Mabalik kami sa dugang sining mga balita kag informasyon dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. XFM. Yes,
1: Earl. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
1: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santo Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang anak ko 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya tumaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suging butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-aasa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to help!
6: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 029. Free series of 2026. Drink responsibly.
8: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants sa tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:30. Time check, ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Well, at this point in time, we'll be checking Katropa Romel Paglibar. Itong babae, kuno nag-utaw-utaw, bladera sa Baybayon, malapit tadlong dira sa Zone 11, ha? Kalaparan, Arevalo. Latest update, abe, check ta si Katropa Romel Paglibar ko na rescue na. Ang babae, ito ba lang nakitan, sa tunga sang Baybayon, dira sa Kalaparan, Arevalo, Zone 11, Dampe. Katropa Romel, sa report, please proceed, Katropa Romel.
1: Rescue na katropang yourself sang... Taga-Icer ang babae, pinabanta mga 25 anyos ang edad matapos nga nagpatungain siya sa Lawod Katropang Yosel kagin nag-utaw-utaw. So nakita ni siya sa mga residente nga nag-utaw-utaw sa tunga abi nila kuno nagapanginhas lang sang ulihi nag-amat ka dalom ang tubi nagapatunga siya ginaputong siya patunga Katropang Yosel that's why nga gintawgan siya sang rescue group para tabangan kay nagapatunga siya. Ari bala si Manang kanini ang isa sa mga nagabulig rescue Katropang Josel dito sa iya sa tunga. So nag-umpisa ni siya halin sa Zone 11 pero nagdungka siya sa Zone 8 sa top na sang barangay Kalumpang Katropang Josel. So Kalaparan Zone 11 siya nagpatunga. Tapos gintulod siya sang balon, na-rescue siya sa Zone 8 Katropang Yosel. Ari si Manang kanini, isa sa mga nag-rescue. Lang paano nyo ginag-rescue ang babae?
2: Bali nilang tawag ako sang apat ka tao nga masagop sa iya, wala sa itong alawot. Sige, na-rescue siya to. Mag-rescue siya, tiyawag pa itong apat ka lalaki sa nga nakuha, gitsa. Hindi sa doon sa kilid sa baybay, namla. Hindi pa sa magtakas, kaya hindi sa kapagawa waras, gitsa. Kaya hambal ako no may problema sa sila yung kung anong problema mo ha kasi tungkol ko no sa pamilya ay ako nung tuking itipira sa amo to nga galay niya para paano to yun ang katuman sa kong nakatabla sa among bala kay buligan taka ti sige lang hibi ang hibi
1: ang nakainom gin man siya
2: oo nakainom sa
1: din siya kung nung nakita
2: dito sa Zone 13
1: so 13 Kalaparan
2: oo
1: tapos
2: dito sa kay Tunging ti may pingulang nga nagpalapit sa akon nga hambal niya may babae kuno ka tao utaw pero nakainom sa mutok yung nangita mo ko bulig eh para buligan siya
1: ito mangkot mo to nangkot sa taga digin
2: ang tingulang lang mo sa akong digin taga ano sa kung taga dumaraw
1: ito hindi siya register sa
2: kasi sa board lang
1: ano is dyan di ba
2: o do isto dyan but lang to hindi mo ito pero bata ko man
1: ano ka lang ano profile niya sa
2: ang buhok yung balaan daw si Mi, ano pala, pang lalaki ang buhok niya? Oo.
1: Hindi man.
2: Hindi man sa tumboy.
1: So pag patunga nyo, bali, sino ginang una nakakita? Maras ko
2: naman. Yung katuan ko isang tigulang. Yung na-rescue sa 11, may lalaki nag-rescue siya. Siguro hindi ka kwanta, maglangoy. Yung bayas ng lalaki. Yung tigulang na nakakita siya una-una. Kasi nga naglakat yung lalaki, nakita ako di ka pumukog ka pangapi, hambal niya. Kung may nakilala ka nga mga tano to kung sino ta, nga makamapuro sa babae nga nag-utaw-utaw. Kaya ang inubra ko man to, dito ko nag, ano, dito ko na ngayon, nabiyak sa ten sang mga lalaki. Kaya ito, bala ko tayo nga mahilig sila maglangoy. Kaya mo to sila, nag-kuha.
1: Pero sa nag-bully ka to, sa tunga, maan sa nalo?
2: Lapo na sa ano yan? Lapo na ang saliw.
1: Hindi mo yan.
2: Para lang ko na yan sa tubig. Bali, ginalalaya ko na lang. Kaya tising ko base, para mga base, pati na lang sa ako ng bal. Kaya hibisa. Tising ko kung anong problema mo. Kaya kung wala mo lang problema, wag ko tayo. Hindi mo gusto raman. Tising ko, surbata na iya kung ano. Kung sila, tapos siya hibi. Tising ko, siya, tising ko, nakainom ka. Kaya, oo. Kasi, nakatasawin ko sa balay. Kaya buligan, taka.
1: Why man sa upod, abe, di sa inom?
2: Wala lang kabalo. Pero kaya ang basanti ko lang kung may upod sa may cellphone, basta ganit ko ang nakaptan.
1: Ito na ba sa cellphone niya?
2: Why na ko kabalo?
1: Iti,
2: iti,
1: nalapawan.
2: Nalapawan sa tubig. Naka-shirt siya mo, naka-shirt siya brown. Naka-dog, blue-green, yan bayo.
1: Amo ni katropang Jocel, isa sa mga nakakita.
0: Pero ano gig ko nung problema is ato, ano to, dalaga ano pa? Ito? May pamilya na?
2: Aray ka tayo sa isa. Dalaga? Dalaga?
0: Okay. So, dalaga, taga Dumaraw, Capiz.
2: Oo, oh, amba.
0: Oh, nasugid niya kung ano gig ko nung problema, ihaw.
2: Ang iya ko nung problema sa pamilya, ya.
0: Nya aman.
2: Ito, ginaitsipira sa ko nung...
0: Ah, daw ginakontra sa sang pamilya niya. Magabal ka pamilya, kiti dalaga pa ginikanan niya kagkautura niya.
2: Oo, nanay ako nung oo.
0: Nga, why yaman masugid ko na nung rason?
2: Why, sige lang hindi iya.
0: Ano siya, estudyante o kung nagatrabaho na, ma'am?
2: Eh, sunod sa naka, ano man to katikulang, estudyante na sa...
0: Estudyante din siya ka eskwila, dara man sa Rivalo, kung dari city proper?
2: So, wala lang ko ka, ano?
0: Okay. Pero anong plastada, anong oras ninyo nakitaan niya ara sa tunga sa lawad? Ano plano ya mangin lumos, mangin matay gid man?
2: Oo. Kay oh. Siling ko ambal ya kuno ma tani wala na sa kuno gin tagop. Kay ma ano na sa kuno ma suicide. Kay siling ko dai kung kita ka sa mong tao ya hindi ka kita pwede ka suicide. Kay buliyang kag dili ya.
0: Mhm. Sa diin sa kuno nag-inom dampe.
2: Sa zone 13?
0: Dira man siya gadayon sa zone 13?
2: Masil dira siguro eh.
0: Oo. Oh. So ang zone 13, pagkado dira zone 11, lapitanay man lang, no?
2: Trabaho sa, ano, sa iunan sa bahay kubo.
0: Sa diin sa din sa nag-ubog dira sa zone 11, tadlong sa zone 11, or dito sa zone 13?
2: Zone 13.
0: Agindala lang sa sangbalod pagkado dira sa zone 11?
2: Oo. Kaya rikot sa Bible, ang kapangapi.
0: Oh, ano huboy-huboy gidman ha? Oh?
2: Ang pagkahulog mo, hindi.
0: Mm-hmm. Pero gahiti ha? Gahiti okay, siya. At the time, may panapton pa man sang rescue ninyo?
2: Bayo. May bayo sa nakashirt.
0: Oo. Oh. So, kamusta ang kaimtangan niya, ma'am, sang na-rescue ninyo? Okay naman? Why man
2: okay
0: sabi
2: ka? Okay naman siya. Oh. Kaya punggal lang sa isa kalalaki. Kaya parin din lang sa balang magbalik luwag sa dalong tubig. Mm. Kaya gusto niya mabalik niya.
0: Sa din na sa subong?
2: Ato na sa akin dala. Nasa kanong sa kaiser.
0: Pa-hospital?
2: Oo.
0: May mga pila sa bagra sa lawas?
2: Why?
0: Pero ang pagkahubog niya, hindi mo gid mapuslan la?
2: Ay! Normal naman ang pagkahubog niya.
0: Hindi pa gidman tama gid kahubog, no? Hindi pa, oo.
2: Hindi na storyak pa sa mo.
0: Mhm. Okay. So pamilya ya problema ya, hindi sa ano ha, hindi sa pag-eskwela, hindi man sa relasyon ha, pamilya ha.
2: Sa pamilya ya.
0: Mhm. Tidaw mga pilang pangidaron sa babae.
2: Siguro na sa 25.
0: May edad-edad naman, no? May lutsura klase babae man, ma'am?
2: Oo.
0: So mo man na ginabalik-balik, yaway naman iba niya problema. Bi pamilya lang gid.
2: Oh. Why mo man na storya ya ang pamilya ya lang.
0: Ano sige lakat siya patunga to sa dagat?
2: Oo, kay ginalaga sa apat, sa patunga sa kapatunga.
0: Pag butong sa iya sang nag-rescue, why man siya mangin padlo sa bay kag mag-dive na lang pay dalom sa tubig?
2: Why kiti ginahampak sa balod?
0: Ako mabaskog ang balod subong mo no?
2: Oo.
0: Ang balod pa sulod dari sa siyudad, no? Pagkanto zone 11, no?
2: Oo.
0: Okay. Sige. Pero kaya yung paman to maglakat? Tadlong paman istorya ho, no?
2: Oo, kaya pa to.
0: Mm-hmm. Now, nalaygayan mo man to, ma'am?
2: Oo.
0: Oo. Oh, muna pinag-importante sa tanan, ma-realisari yung importante buhi, ah. Mm-hmm.
2: Oo, away man sa, ano, sa lawas, at kaya ang bariyan nila kasi nga may diferensya ko ng babae. Tingin palapitan ko, wala. Normal ang iyang angwan.
0: Familiar sa inyong guyaya dara sa
2: hindi.
0: Lugar? Hindi.
2: Hindi.
0: Oo. Mailang kita nakita mo kung white may nakakita sa to bay abaw? Nasa puan lang siya?
2: Ay, kung mayroon ka pamanggal.
0: Galing kasi, sige, kapatunga nga patunga na?
2: Oo, kapatunga. Eh, ang kwan na lang gagawa lang, ulo yun lang.
0: Oo. Okay. Sige. Taga Dumaraw, ato mandok sa Dumaraw, gadayon ng dira, ha? Sige. Ma'am, salamat kita.
1: Kasi, ma'am, nakaniknik, taga-drigit sa zone 10. Barangay Kalaparan Katupan Yosel. Ang zone 8 nga dito siya na-rescue sakop na nasa Kalumpang Katupan Yosel. Pero diri siya nag-ubog sa zone 13 sakop sang Barangay Kalaparan Katupan Yosel. So safe naman.
0: No, konta na wano yung mga pila ka metros ang na lakat siya na Katropa Romel pagkanto sa dagat.
1: Diin siya ma'am sa tunga dira sa may nagabalot-balot yun know? Dira ang galo. At yung mga layo na Katropang Yosel siguro mga may signal na nito. Nagabalot yun ang nagabalot. Okay. O mga diragit Katropang Yosel mga 30 to 50 meters. Kalitit kung dere kabe, kung makita mo, siling mo, lapit lang. Pero kung lakton mo ni Katropang Yosel, layo ni. Kung langoyon mo.
0: Inang nagabukal nga balod na, Katropa Romel?
1: Yes.
0: Pati layo na gali, dalom ng lugar eh. Mayo lang kay Gapataob pa lang, Katropa Romel?
1: Oo, Gapataob.
0: Oo.
1: Kung mga nagapahunas, nagabutong abi ang tubig, ang current sa tubig, laban-laban, hindi niya tumamutikan. Nara na siya sa tunga Katropang Yosel. Ginahapoy siya, bipaigat mo. That's why nga mas mahapos mag-rescue ang ato sinong mga rescuer kay nagapahigad na siya, kay nagapatao bang tubig Katropang Yosel.
0: Mayad lang kita na-responderan dahil nakita dahil ni Tanini pagkatapos na-responderan dahil sa rescuers kung why bao Diyos ko Katropang Romel may nasapwa na naman. Ani?
1: Laban-laban Katropang Yosel.
0: Problema niya, unay niya slawas ang problema.
1: Anong paninigyan niya, wal niya ang problema niya, masolusyonan na. Ginagad siya nga matakas para pulikan kung anong problema niya, Katropang Yosel.
0: Masolbar na yung problema, Katropa Romel. Si Freddy Aguilar, patawanan mong yung problema.
1: Oo,
0: di ba?
1: Oo. So, safe na siya nga ginkuha sa tagaay, sir. Ginlantaw niya ang mga kung may mga gas-gas siya, tapos sa information nga nakuha nato dire, nga naudalon siya sa hospital para ipacheck at Katropang Yosel.
0: Oo, kay Tiwai Takay Balo, basi kung may mga last drone ibang to sa lawa, so ay makita sa tagay, sir, bla?
1: Yes, mangkot ko rin si Manang, sinupod niya, babae ko, nalaki, pero wala siya naka ibalo.
0: Ah, may upod siya?
1: May upod siya kung nakainainom, pero why mag-upod? Nagpatuma.
0: Din sila nag-inom, dira man sa higad lang?
1: Sa zone 13.
0: Zone
1: kaya
0: 13.
1: Ang zone 13, nabi Katropang Yosel, dahil zone 12, 13, grada na pamtang ang mga do balay, ano bala, ang ilimnan, mga bahay kubo, iya bala ni former punong barangay Naba.
0: Ah, talambayan mo sa una man niya.
1: Oo.
0: Sa una pa to.
1: Oo,
0: sa una. Klaro ko na ya, pero sa una pa to.
1: Oo, pero ang katambay kami da, sa una may mga operation, may mga call up.
0: Oo.
1: So dito siya nag dito sila naginom pero while lang dito na identify kung kay sino gid nga lugar bala o kung pwesto sila naginom kag saan nagpatunga siya Katropang Yosel.
0: Aga pa yun di kaka Katropa Romel why pa ka buklat ang adlaw ga patabuli na botilya.
1: Oo, tiisa ganit sa mga nadudahan nila na basi kuno diri man lang siya kadayon sa Kalumpang or Kalaparan Katropang Yosel. Kasi dapat diri mga boarding houses ngan man nagka-eskwela diri sa Iloilo City kag nagatrabaho.
0: No.
1: So basi posible nga diri man lang siya kadayon nga lapit. Tapos ginlakat-lakat lang pakadto sa bye-bye Katropang Yosel. Pero wala pa na na-identify gin, nga sigurado gin, kung nag-eskwela siya o kung nakaupra. Basta ang na-estimate ni Manang Kaina nga nag-edad siya mga 23 to 25 years old ang edad Katropang Yosel.
0: Ang upod niya to inom babae kung lalaki?
1: Ang muna ginapamangkot ko Kaina kung yung babae pero wala siya nakaibalo. So ang istorya sa iya Kaina dari sa tigulang nga may upod siya inom.
0: Oh.
1: Pero wala lang ma-identify babae o kung lalaki. Ang manang ipamangkot natin una kay na kung upot
0: na tingnan mo ni oras, pwede ka katambay da. May bukas da ka Tropa Romela. O silira sang bahay kubo. Ano sa una, bla? Tawag tablik bayan, no? Di ba?
1: Oo.
0: Ang may ara da bukas, ha? Alas 6, saga? Alas 5:30?
1: Sa pagkahibalo ko, nagabukas na din sila. Kung diri ka, mismo yan nagtulog. Or lapit ka diri. I don't know lang kung masugot ang tagiya. Nga maaga ka pa na inom kung kahit usually nagabukas na sila adlaw niya katropang Josel mo.
0: Tigaling may mga talipapada katropa Romel no. Oo. Anybody could enter pagtapos magamit sa talipapada.
1: Yes.
0: Kita lang kamo ya balaklan to sa nobla 11-7.
1: Oo. To pwede ka diri ka lisensya ka lang at mapungko na kamo daan ay.
0: Mm.
1: Kung mainom ka mo kag wala pa ya nagaserve ilim noon ang pisto di pakal kamo sa iban.
0: Perdes katropang nunong, katropang nunong ya. Pampatulog ang iyaya inomo may one batch ya, okay na. Hapon na ya, alas 5 sa hapon. Oh, ang iyaya alas 5 sa gaga. Patabuli na butilya. Perdes katropang nunong.
1: Basi pamunlaw man bala.
0: Ha?
1: Basi pamunlaw.
0: Grabe nga pamunlaw ba? Ang iban pamunlaw para mampawan ya pa ano? Pamunlaw para mahubog ba?
1: Oo. So i-try naton karon kung basi malabot naton ang ginimnan kung dito gid man ginam sa zone 13 kung ano oras sila nagsugod inom kag kun sino gidupod niya katropang Joseph.
0: Dako gid problema sa pamilya na mo na tuod mo una tanan dalaganan mo pamilya mo importante sini acceptance no matter man kung ano dra ang problema tawanan mong problema ang importante ano gani katropang Romel
1: buhi
0: buhi. Okay.
1: So mga katropang Jocel, ang sitwasyon diri sa Zone 10 Barangay Kalaparan sa distrito ng Arevalo. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: There you are si katropang Romel Paclibar. Problema yung nasa pamilya, kaya doon ginisikway sa isang pamilya niya bala. Amo na yung problema to, hindi ba kita naghalin sa perfecto sininga pamilya, pero nga aton man lang sininga pangabay bala sa tanan. No matter man da ang problema. Ano man ang sitwasyon, ay importante buhi. Diba? Alang-alang mo na si Kuya. Amo na mga bagay kung isa sa kabuhi ta bala. Do not think and ponder on things nga dapuan ka anxiety, dapuan ka depression. Sa mga hindi mo nabla mabago, hindi ka nakapili, ginikanan mo, hindi kapili, bata mo eh. Ha? Bata mo na na, ginikanan mo na na, di bla katropang Alex? Amo ning hambal bla ni Freddy Aguilaray, tawanan mo ang iyong problema.

maybe 8:50 in the morning. Ang aton man lang sini sa ano lang pinaka simple sini. May mga problema nga bisan mapatay ka, hindi mo masolbar. So why ponder on that? Nga nga mangin matay ka sa problema ang hindi mo masolbar. Pareos blam hambal nga paano gid man gintugang kalibutan? Gin ubra black makako or brought about by science? De black tropa Alex. Sa simple mo sini nga pamagi, mabudlay mo na desisyonan. Ah, de black. Sa mga nagaduha kag nagaduda pa, siya ti may makako gib na ng kalibutan, why ponder on that? Ha? Decision mo na yan, you have the choice. Kung hindi kayo mo magpati, so be it. Kung kapati kay mo, so be it. Thank you. Diba? So, pareho si ni Mambal nga. Ati nga, siya man akon nga, Mike, at siya man akon nga, Eloy man. You have no choice. Ha? Be thankful. Kay nga, ha? Kung wala si nanay tatay mo, why ti mo kita, guwapo ka guwapas kalibutan. Di ba katropang nonong? Ha? Importante siya ni, you know, sa pag-segregate sa problema, nga kaya mo sulbaron kag hindi. Ha? Aba, nag-guidance counselor naman taga pa ba? Hindi, hindi man ta perfecto. Lain-lain man ang mga sitwasyon nga ton, naagyan, kag, posible agyan pa. Ha? Ang importante siya ni, mindset ba? Mindset. In short, your attitude towards sa mga problema kag pagpanghangkat. Amo na pinaka ano dai, pinaka bottom diray. Pareho sini. Tawag naton bala kun sa mga exam pabla multiple choice. So pili kada A, B, C, D, E, di ba? Ang sabat ka tropa Alex, you have choices. At the very least apat A, B, C, D. So pili kada. So we have choices in life. But wala na ya madala sa choices nga mangin matay ka sa problema. Kag mangin matay ka, bangod kay may problema ka, di ba? Ambal nga pagkaon lang imo. Mambal nga, ti daw kapigado ginsang pangabuhi. Oh, sus. Pareho sa amon katrupang nunong. Ah, pigado man pigado, importante buhi. Di ba? Pareho sa amon ni pareko Floyd bla, pare Floyd do bla, Serantes bla. Di ba? Wah! May best nga mayad man ang sitwasyon, may best nga lain man. Daw panahon man na, di ba? Kung hindi tiglinit ko no, tigululan, di mo na eh. Kung mag-init ko no, gani ang swerte, ba kung kaisa, mahambal ka, grabe man, swerte, klase tao, no? Nali, gani umulan ang problema, mahambal ka nga, ay nano na lang ni man. Oh, cases like that. Di ba? That's why, ladies and gentlemen, sa mga kapariyosin mo, hindi nyo pagtularigid. Ay, sa mga ginikanan, abinin nyo pagpatamiman mga kabataan nyo, ah, hindi nyo man na masikway. Nga sikway yun nyo, abinadugo nyo na. Amo nang hambal nila nga, katropang Alex, ha?

kabataan mo, agod to nga mag ma-maintain mo ang inatawag sini nga salinity bala, ang katawhay bala. Oh, di ba? May mga bagay nga hindi mo na kinanglan sa pakon. Pabayin na lang bala. May mga bagay that silence is the best solution and answer. May mga intriga-intriga, mas maayo pag gani, hipsan mo na lang mo. Di ba? Nambala. Amo na mga tawo nga way ubra sa pangabuhi kag way pulos kalibutan kay nga tikang nang kaghulag lang sa isang katawo ibantayan yan nila. You see, ladies and gentlemen, nakatulad bala sina. We are living in an imperfect world. So we cannot perfect according to our wishes, according to our wants. Ang nagkakainabo sa ito, we have no control of our fate. Ay, aga pa. Exam na lang kulang sa ito. Sini, pwede na taguro ka-apply guidance counselor. Sini, katropang nonong. Alas 8.54 sa ito sini nga pagparagad sa palatuntunan na bullseye. Ay, base way pa mo kay inom Santon plus gold capsule tapos na mo pamahaw. Sa mga nakatapos sa pamahaw, Santon plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule kay Santon vitamin C. Base lipatan nyo bala. Importante subong supplementation sa ito sining lawas. Kaya nga, may lang kon dari ka magkaon kay katrupang nunong may utan. Subong anong utan tadagan eh? Ginataan niya tambo nung, no? Pero kon kadto kaya sa mga high-end sining mga food chains, mga restaurants, may utan to. At ilaban-laban may araman, pero kung hindi ginisa, pinirito. Diba ka tropang Alex? So kinanglanta, ang utan ba lang simple kung sa Matagalog, papayak na pamamaraan sa pagluto. Ay, maayo lang kung may katropang nunong, amodang baligya pagkaon, kaya ti may utan, ganyan yung perme. That's why nga kinanglan ninyo, Sanson plus gold capsule. Kiti may utana, may ampalaya, may malunggay, may garlic. Plus mangosteen nga may anti-cancer properties. May spirulina, source ninyo sang protein. Ara din sa spirulina, Sanson plus gold capsule. So, sa premium D3, amo niya pang depensa ta. Kami ala antibiotic-like effect because of the virgin coconut oil. May malunggay oil kag may vitamin D3. Ang mga hindi bila magpasilak sa adlaw, hamo lang, kumun siling niya. Ginhawa ko ka nos-nos kag pakinis ang kutis ko niya kag paputi sini. Pagkatapos, pasulayan lang sa adlaw, ano ka hello? No, kinanglanta ang silak sa adlaw. Notice nyo bala, painit-init bala ka mo. Aga pa kung may silak ang adlaw bala. Naganaya-naya ang inyo sininga paningkay-singkay. Doon nagahugmay ang imo sininga bala tiyagon. Kung kaysa mga pagkasingki mo, pagkaputro mo, mambal nga, nukarabuton sa akon, basi kung gaminopause na ko, kung sa babae, kung sa malalaki, basi ga-andropose na ko, ay basi kulang ka lang sa silak sa adlaw. Abi pa, init-init bala sa silak sa adlaw, aga pa bala. Pero kung hindi ka mo kapainit-init para maghugmay, kag may ara sang ala antibiotic-like effect, kag may VCO, premium D3 soft gel capsule. Kag Santon vitamin C. Quality product sa Yes to Health Incorporated. Kung dito ka mo magbakal kompleto ng produkto sa Yes to Health sa Yes to Health Wellness Center. Clinic na, may libre nga konsultasyon da sa A. Young Building, Yulo Street, at ubang inasang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Aras si Dr. Rain Pinado, nga mag-attend sa inyo kasi ni kinanglan. Aras si Ma'am China, karaman si Ma'am Ezen. At ito lang ang mudra, libre, don't worry. Ma'am, malang, way, kukwarta na huya ako. Amo ng kalabanan, mamugin man ang aton sini, masami sini nga mentalidad, di ba? Sinan na huya ako, way, gitakon ti darato. Ano pa kay kon kay saga ni bisan sa mga abogado? May mga abogado kung sa kag doktor nga may kaluoy bala. Mambal nga ITI. Hindi ka na mag hinga mo siling niya nga ngita inog bayad. Librihon talang ka siling niya sa konsultasyon kung sa doktor pa, kung sa abogado pa. Kanto ka lang diris niya kay buligan ta ka, may ara man ko associate diri ah. Ha? Pero hindi gidya bala madula. Katropang Alex, ladies and gentlemen. Inang utang nga kabubuton bala. Kay bisan isa lang kasipi nga saging, isa lang katring itlog, ha? Isa kabilog nga ginaalim-alim ya pa nga manok, ihatag ya pa na kay attorney kay kay dok. Ha? Daw amo nang masami sa ato ni. So iban na huya niya na huya ko pre magkatuto wa gigkur niya ihatag to kay Dok Rain Pinado. May hatag kamo kag sa waay. Don't worry kadto lang amo to. Kay ate panon kamo ni Dok Rain Pinado to.

0: Okay, ada da sa A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Ang alan niya dara pangitaon niya, Yes to Health Wellness Center. Libreng konsultasyon, available, ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag hindi niyo paghihaboy, ang blisters, ang nasudlan bala sa Santhon Gold capsule, sang premium detergent soft gel capsule, kay pulo ka blisters, inabisa na utod-utod na, pwede ninyo himuon ina nga entry. Isa, pulo ka blisters, isa ka banigna, isa na ka entry, sa ato siya nga Santhon and XFM libo-libong pa premium promo, 3,000 pesos. Biyernes subong, no? Ay, pow! May madaog naman 3,000. Ti Santhon plus gold capsule, premium detergent soft gel capsule, Santhon gold coffee mix. Lima lang ka empty sa shay, kay ba si dalon yung unod? No. Imnanin niyo ang unod. Ang iyang empty sa shay, ang suludlan, napunggol niyo na abi. Don't worry. Ang importante, kitaon pa ang pangalan ng Santhon Gold Coffee Mix. Lima ka empty sa shay, sama na ka-entry. Kag sama na gagamit sa turbo, duha ka blisters na isa na ka-packing eh. And duha ka blisters bala, isa man na ka-entry. Sulatan ninyo, isulod ninyo sa white long-sized envelope ha. Sulatan sa ngalan, address, perma, contact number kung may ara, plus ang proof of purchase yung gamit. Ihulog ninyo din. Number one, ara da sa clinic, pwede nyo da mahulog. Sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa Yulo Street ha. Ara ka na i-Doc Rain pinadobla, hulog nyo lang da sa clinic. Kay pick up po na namo nina, kay may draw kita every Friday. Or hindi gani, dulong ninyo dari sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City. Ari lang kami sa likod sa GT Hotel, across Iloilo Supermart. Rada makita ninyo dang taas nga tower bala sa transmitter, amo nina, XFM 100.7 Iloilo. Good morning, Gid, sa kay Niek Espinosa. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Ang grand draw prizes naton, first prize, 50,000 pesos. Could you imagine that, true pang Alex? Second prize, 30,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. Plus pulo ka consolation prizes nga tig 5,000 ha? Sa kada winner. Buta mo sa napulo, kamagadaog, may tig 5,000. Eh, ano pa, mga katrupa troops, suptan nyo na ang inyong sininga, Santhon plus gold capsule blister packs, premium detergent soft gel capsule blister packs, turbo dietary supplement for men, kag Santhon gold coffee mix. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:01.
1: Santhon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santhon Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko.
1: Santhon Plus Gold. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santhon Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santhones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manikap kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panunuta ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Katropa, yari na ang atin winner sa atin weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
12: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libong-libong papremyo.
11: O, ikaw man, katropa, may chance sa kapangamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
14: oh no.
13: Patalikod!
14: Traidor!

0: ang Drone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. San Drone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala! Tingala ko naghuben ka!
6: Ay, oo eh! Ako paya! Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit lang yun bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:16. Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus, supplement to maintain good eyesight, kay may lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kag siasansin. Quality products sang Yes to Health Incorporated, approved sang Food and Drug Administration. Well, you know, ladies and gentlemen, sa may mga plano, bala magpadalagan sa politika, Katropo Mario. Ang Supreme Court has made a ruling nga wala na ining second placer rule. Ano ining second placer rule? In any position available, pareho sabi ma-disqualified, especially mga single position sa presidente, vice-presidente, gobernador, vice-gobernador, ang nagakatabo nga kung ma-disqualify gani ang winning candidate, ang ginahimo ang second placer, let's say na disqualify karon ang duly elected governor, ang nakatabo ang second placer during the previous elections amo ang ginabutang, ha, especially natabo ini dito sa Mindanao sa Sultan Kudarat ini natabo mo or Cotabato. Ang mga mangudadato bala. So, natabo ini kung sa din na disqualify ang elected governor and the second placer took over. So, no, sa Supreme Court, wala sang kasuguan that authorizes the second placer rule. In short, sini, ladies and gentlemen, if the rule of successions will not apply, makundak gidya katropa Mario sa special elections. Ano ang guideline sa special elections? Ang special elections pwede makakondak special election kung ang tiempo from the time of permanent vacancy hindi magnubo sa isa ka tuig. Ehemplo, pag disqualify sa kay Kiko Barsaga as congressman of Cavite, Das Marinas. So, kumo kay lawig pa ang election 2028, 2026 pa lang subong, mahiwat special elections for the position of congressman dito iya sa Cavite, sa Das Marinas, the first district of Cavite. Pero kung less than a year, nga nabakantihan, pagbakanti less than a year na bilin prior to elections, ang imuon sina is, mabutang na lang, for example, ang Kongreso, ang House of Representatives, sang caretaker congressman. Kung sinong ma-caretaker, just like what happened to the first district of Cavite sa Das Marinas, ano tabo sinong caretaker, katropang Alex, katropang Mario? Si, at the time, if we're not mistaken, House Speaker, ang caretaker. So, pwede sila makabutang lang caretaker. And then, i-fill upon lang on the day of the elections if ang vacancy nag-occur less than a year prior to elections. Tiwala naman sang second placer rule. In short, sinikon matabo, din man nga lugar, nga ma-disqualify karon ang first placer ang nagdaog, hindi pwede bayluhan kag i-assumer sang second placer. Ang pinaka-classic sininga kaso kon matabo katropa Mario, ladies and gentlemen, amo ang iya sang 6th district of Manila. Sino ang duly elected congress representative subong sang 6th district of Manila? Si Benny Abante. He is a second placer. Pero due to some circumstances disqualified ang first placer, siya ang nag-assume. Ha? As a representative of the 6th district of Manila. Pero we'll be discussing this matter siguro mga isang upuan. Dari kita anay sa kapinasahi sining natabo iya sa Barangay Linubayan Tigbawan. Kaya nga nagresign ang kapitan hasta sa ex officio member. So why sila right now sang matudlo nga barangay official after September 10 kaya mo ng effectivity sa ila sining resignation. Ini nagugat sa kasuhay sa poultry nga ara da sa Barangay Linubayan, may nag-operate ka poultry, ginareklamo, ano niya, dressed for dressed chicken ini, 45 days tawag tabla. So mga 80 mil ng population, mabaho, nagdamo langaw. Pero sa gina-inspeksyon ko na sa banwa, ambal sa banwa, sa hindi man mabaho, tolerable man ang baho kagang langaw. Karon, nagreklamo ang mga pumuluyo, patis kapitan, ginkasuhan. Mga isa na katuig, yagin palabot nila kay Mayor Virgilio Teruel sa Tigbawan, allows action yapon. So they have no choice but to resign. Now, dako niya, actually, may insulto kay Mayor, but tambalon sa niya, Mayor Teruel is doing nothing pertaining to the problem. Ha? Basi ko ay kanabot si Mayor Teruel to. Basi guro kon, ha? Na iyak. Ha? Si Mayor Teruel to magpalapit sa Barangay Linubayan, bay? Check tabi si Katrupang Mario Hilongo kung anong actions taken ni Mayor. Because hindi ni mag-resign ang mga barangay officials pakadto sa SK President the ex-officio member. Kung hindi suko ang ila sininga pagka-dismayado sa actions taken sa municipal mayor ni Mayor Virgilio Teruel. Sa report sini, in interview ni Katropang Mario with Katropang Jansen, si Mayor Virgilio Teruel, ano bala ang actions taken ni Mayor sa problema ginpalabot siya a year ago sa poultry niya mabaho kagdamo sang langaw? Number two, kung anong plano ni Mayor now that all barangay officials of Linubayan Tigbawan, first of its kind in the whole of Philippines, ang nag-resign. Ha? Kag ano ang ara sa ato sa nga kasuguan pertaining to who will succeed? Sino mapungko da bisan weak lang o IC lang officer in charge sa barangay? Nga may kantuan sila, Kap! E rin na, why naman to padbalay naman to mag-ahod ko na ka, pwede mo sa white to. I-check tabing reports ini with Katropang Mario Hilongo. Katropang Mario, Dol?
1: Ginsabat ni Tigbawan Mayor Virgilio Teruel ang akusasyon sa mga barangay officials nga wala sang may nahimo ang lokal nga pamunuan sang Tigbawan may kang tanan sa reklamo sa poultry farm nga nagatuga sang pagbaho pag nagadagsa ang langaw Katropan Josel. Ini ang sabat ni Mayor Teruel sa akusasyon sa mga barangay officials, ilabi na ang akusasyon ni punong barangay Tanyo kahapon nga nabatian naton ang pag-interview sa iya Katropan Josel. Suno kay Mayor Teruel nga hindi lang makaisa, makaduha, kag sa madumduman niya makaapat siguro ka beses nga natabo nga once nga mayara sang reklamo nga ginapalabot sa talatapan nila, may ara sang gin-create nga composite team Katropan Josel. Ang banwa nga ginabug-usan sang Menro, agriculturist, municipal agriculturist, kag iban pa nga mga department heads, nga amo ang nagakandak sang inspeksyon sa tion nga mayara sang reklamo Katropan Josel. Nagpamalibad na si Mayor Teruel sa pag-discuss sang merit kag demerit sang kaso kay sila niya base kon matandugan masabjudice ang siya kay pending subong sa RTC Gimbal ang case na ginfile again sa kay punong barangay Tanyo, duha ka mga barangay officials, duha ka mga barangay kagawad, and then ang mga nagareklamo Katropan Josel. Ginklaro ni Mayor Teruel nga sila niya, ang poultry farm o kung ang GT poultry farm situated niya Katropan Josel sa Barangay Sipitan. Ang Barangay Sipitan adjacent nga barangay ini siya sang Barangay Linubayan.
0: Bali, boundary area, yes, ang ipatindugan.
1: Yes.
0: Okay.
1: Pero sa akop na ang, saya, sang Sipitan.
0: Ang ano, Sipitan?
1: Yes.
0: Ang Sipitan, actually, sa upper part pagid.
1: Upper part.
0: Okay.
1: The last barangay, sang Tigbawan, ang next yan ay nga barangay, ay nga banwa mo. Kaya ang Barangay
0: Linubayan. Dauli yun ang pihak kasi na eh.
1: Oo. ang piyak niya ni nga barangay, ang barangay Linobayan is the last barangay before sang next nga barangay nga sakop na niya sang Uton.
0: Mm-hmm.
1: So, adjacent siya. Pero mostly, ang mga nagareklamo atong mga ginfailan sang kaso katupan Josel situated sa barangay Linobayan.
0: Mm.
1: Oo, atong ginpasakaan sang kaso. So ginsabat ni Mayor Teruel na ang mga akusasyon nga wala sang may nahimo ang banwa. So ginsabat niya na kahapon. Ikaduha katupan Josel ang parte sa pag-file sang resignation. Gin-confirm ni Mayor Teruel nga na-receive sang iya nga opisina. Pero wala pa sang wala pa katupan Josel ma-take action, ma-actionan ang resignation. So gin-file sang nagligat nga adlaw and nagsugod ang pag-isip sang 15 day umpisa lang gid kahapon katupan Josel. Saling niya the first time iniabi nga natabo katupan Josel nga mass resignation ang mga barangay officials. May case nga ginsight ang case sa isa ka barangay sa tapas sa probinsya sang Capiz way back sang COVID time. Pero atuya, different situation to katupan Josel kay atuya suspension to ya. Hindi to ya mass resignation.
0: Kag may nabilin. May nabilin dito ya nga mga why mas suspend ya katropa Mario?
1: Why man katropa Josel?
0: Tanan.
1: Tanan kin suspend man.
0: No.
1: Pero ang case atuya is suspension, not mass resignation.
0: So, bali, temporary vacancy lang.
1: Temporary tiya. Vacancy.
0: Ini mangin
1: permanent vacancy.
0: Okay.
1: Oo. So, ang ginsapol ni Mayor Teruel, ang DILG, may kang tanan sa sining concern subong sa mga taga-barangay Linobayan. Kay according sa iya, the first time hindi natabo kag medyo komplikado ang sitwasyon sa pag file sang mass resignation. Pero sila niya, wala pa man sang way pa man bla na aksyonan katupan Josel. Although nga na-receive sang opisina niya, pero way pa siya sang action taken gidkon bala batuno niya o kun hindi. Kay may under sa local government code katupan Josel ang mga barangay under sa municipal mayor mo.
0: Oo. So, pero ti dere kita na yun abi dal sa pagplastar sa poultry ni no.
1: Yes.
0: Ang plastada bala sa kun nga nag-resign gid. Ang hambal ni mayor may nahimo siyang action.
1: Yes.
0: Kay may mga composite team sa gitukod to conduct inspection. On-site inspection
1: on-site,
0: no lang.
1: On-site, yes.
0: Pero kakanto man si mayor to.
1: Nakakanto siya kuno?
0: No. Now, why sila may nakitaan sining extreme situations? Ang hinareklamo sa pumuloy, baho kon magbaho, kagdamo ang langaw kon magdagya.
1: According sa iya, once nga magkadto dito ang composite team, nagahimo man sa narrative report. And based sa narrative report nga ginasubmit sa iya, tolerable man katupan Josel.
0: Di mag-inspeksyon dito ang composite team, ginadalaman nilang barangay official?
1: Oh, ara man kuno. According sa kay Mayor Teruel, in fact daw...
0: Di ang report nga ginapasa sa composite team, ginafurnish man nilang barangay?
1: Dapat
0: i-furnish sa barangay kay nga dol. Lain yang ano mo lain niya ang hambal nga oh daw baho gid man sangsa i-reflect sa report tolerable. Di ba? May yes. Baho pero tolerable sa report. Pero kung dito sa site oo oh, kap baho gid man buta mo lusa ni not tolerable. Kay ti baho gid man mo pag-abot sa report tolerable.
1: Ti aware man si Kapitan katupan Josel kay every inspection ginaupod man si Kapitan ang mga barangay.
0: Ti ba si kon ga plano pa lang mag-inspection kalabot ato sa Tagiya nga oh. Ma-inspection kami daha.
1: Ti amo na ang tiyaya nagabase man siya
0: so,
1: sa
0: parehas bala dol sang kilala mo bla. Na kapila nila Lagson mambal nga hindi namin naabutan 3 days ago andito siya.
1: Oo.
0: Ah, di ba?
1: Ito
0: sa missing sa Bungiros, bla?
1: Oo.
0: Oo, andito siya sa, ano, sa area, pero 3 days late kami. Pero andito siya.
1: Oo.
0: Nahuli lang kami. In short, si Idol, may nag-tip. Tong, tong. Makadros la datong. Ah, alis ka na dyan, tong. Diba si hindi, amo man ni kakatabo, dahil hindi ayan?
1: Tigin deny na ni Mayor Teruel.
0: Mm-hmm.
1: May mga akusasyon gani kato pang Josel, may mga insinuation gani nga nagagwa sa social media na no, something nga ang tag-iya sa poultry farm nga engineer kag doktor no, something ang insinuation nga ginaapinan.
0: Ta.
1: Pero gin deny man na ni Mayor Teruel nga siling niya hindi ko niya kilala ang tag-iya.
0: Pero dali lang. Basi may problema sa paginhawaan ang mga membro sa composite team to why nga. Ini ni mag-resign ng mga barangay officials. Kag ini ni magreklamo mga tao to. Controllable ang baho. Kay you know if we speak about level of tolerance subjective niya dol mo. May ara yang paulani ka utot siya ka bisan mabaho pa nang hambal okay na.
1: Basi ko na tukang kaso to yay, di ka baka pa di maho bla.
0: Oh, may ara yang gamay lang sungaw karo gamay lang baho ang iyak. So bad, di bla.
1: Ara imo baho nga do baho gid ba?
0: Oo. Selling ya do kilala og gid itlog ro sudan mo kinay. Di ba?
1: Pero may mga pagklaro da si Mayor Teruel nga siya ti makapila man sa kabeses nga mag upod bisan tong ang gabi gani once nga mayara sang call nga nagareklamo nga may baho madili-dili lang gamay ang pagkadto nila pero ginakadtoan gid ko na katropa Josel
0: pareho sa nang tabo there is dingli bla di bla may reklamo man sa dingli dol nga ginaksyonan sa municipal government of dingli ha
1: yes
0: gamay lang to population nila ya dol not as many as 80,000 heads you know ang langaw dol nagadagya lang na hindi during the time nga may buhi.
1: Oh,
0: pero harvest. Pag harvest yun di kakakya. Kung magkaon ka kinanglan mamuskitiro ka dol mo.
1: Oh.
0: May nakitaan kita sinidari nga mga reklamo. Pareho sa reklamo sa haniway. Nga nagamuskitiro dito ang tao kung magkaon. Kaya kung di ka magmuskitiro.
1: Masamo again.
0: Amo ng hambal. Bisan ay kasudan niya. Masudan ka gidya lang amo.
1: Oo, oh, hambal ni Mayor Teruel siya ti alang-alang ko na hindi pagpatihan ang report kiti alang-alang lang ang maghimo-imo sila sa kunanulanda kiti ginsaligan sila mo gin
0: ti alang-alang man na maghimo-himo lang ang mga ang mga barangay officials to doon remember ha kapitan pila ganit kagawad walo
1: ang na-file lang sa kaso is duha.
0: Duha lang. Pero ti ang barangay council, di ba? Walo. Walo ka kagawad.
1: Including ang SK. Walo eh.
0: Oo. Si Kapitan and SK.
1: Oo.
0: Siyam sila tanan.
1: Siyam.
0: Oo. Ti lang alam na maghimo-himo sila nga siyam dol sang senaryo. Butang ta may pagkapolitiko abi sila, no? Somehow, be ma may without admitting dol, ha? For the sake of discussion, butang ta may hidden motive abining Shamdol. Pero ning isa kagatos dol ka tao kag sobra 20 ka pamilya ang naghambal baho di ka namon ya kag duro langaw ya. Gay mo himo lang to sila istorya dol.
1: Te amo gani na katubad yo saldo medyo ina ako pamatian nato niya ang side sa nga local government unit nga ang ilay gina panindugan na sort nga wise ra wala in, ang mga akusasyon nga wala sila sa may ginhimo, wala sila sa action taken nga para ma-address ang concern sa mga pumluyo, reklamo, ginapalabot sa mga barangay officials, ginapanindugan nila yan nga may ara sila ginhimo.
0: Kaya it's been a year, Katropa Mario, dol, nga problema. Amo-amo gihapon, balik-balik, sulit-sulit, amo-amo gihapon, mag-inspeksyon, okay man, pero sige ang reklamo. Diba?
1: Yes.
0: So, cases like that, there's always a way to validate.
1: Yes.
0: And to validate from the very residents of the area. That's number one. Number two, from the barangay officials, sa mga residente nga nagareklamo. So, na-istorya ni Mayor ang mga barangay officials.
1: Yes.
0: Ang mga residente.
1: Te
0: hambal ka residente, ano? Hamot-hamot niya, Mayor Teruel mo. Siling niya daw katulad sang kahamot siling niya sang jet fuel. Ay, why baligya si Mayor Teruel sa iya gas station na sang jet fuel, abi mo? Yan daw hamot-hamot niya Mayor Virgilio Teruel mo, Katropa Mario?
1: ti panindugan niya ti ga kandak man sila sang inspection. In fact, ang magluwas sa banwaga ni sa composite team nga gin-create sang LGU, ang DNR, EMB nagkandak man sang ano sang investigation katok pang Josel, pero that's separate yang nga aspetong ilaya
0: dal kay star ka man sa uma parehas kita inang say dalom sang balay ara da kay stardor number one kanding
1: pato
0: pato manok. Bibi manok pon kay isa na bangtan pa kakarabaw dol pulo lang kabilog sa god mong manok. Maghapon lang sa dalom sang balay mo, dol, gapangalisngaw ang iti si babaw, labi na gid kon mag-ulan.
1: Awa. Oh,
0: diba? Oo. Oh. Oh, hindi ka nagagwanta pulo pala na dol ka manok, ha? Could you imagine ang 80 ka manok na mag-iti?
1: Dulong.
0: 80 mil ka manok ang magluwas sa iti, dol, ha? Uyang sa ilang feeds nga magbaho. Especially kon mabasa. Kaya nga, di ka kabasa man na somehow mo, hindi man tanan. Hmm. Pero, I'm sorry sa manang kakinaon, ha? Pero yung tubuan, pablador sang, yun know, naman, mga nag-ibok-ibok na bala, nagabaho tapat na. Oh. Buta mo nga na tubuan worms, English on talang worms, o rin na istaran worms.
1: Oh.
0: Oh. Dano kabaho, ina katropa Mario. We're not foreign to that kind of situation, katropa Mario. Kati, I can say, ako naanad naman sina katropa Mario, sang iti mo baho sang iti. Pero tining isa pa lang gani kalibo katropang Mario. Kon isa ka semana or isa ka bulan hindi mo malimpyuhan,
1: baho na.
0: Isa kalibo pala na, ha? Yo di kakak, kaya mo nang hambal nga dugay-dugay dol na ngat siga ga pangita ka dol sang inugsungsong mo sa ilong mo. Santon na ano mo? Santon plus
1: herbal oil.
0: Herbal oil mo? Baho mo.
1: Tiyan mo na katropan, Josel. Siguro ti para mabatian ang side sa LGU, kahapon ti ginsabat na ni Mayor Virgilio Teruel ang mga palamangkotanon, may kang tanan sa pagkadismaya sa mga barangay officials nga ang rason kung nga nga nag-mass resignation sila. Yari si Tigbawan Mayor Virgilio Teruel.
2: Well, nakita ko man lang ang mga post ni Catherine sa Barangay Lino Bayan ng ang ila ko ng resignation is a form of protest because sa inaction sa LGU Tigbaho sa ila reklamo parte sa baho na aligar nila ng baho sa GT Poultry sa Barangay Sipitan. Ang GT Poultry hindi located sa Lino Bayan, ha? Sa Barangay Sipitan, which is an adjoining barangay. So sa ano sa aspeto nga inaction, hindi ko na iyagid sigo ka agree kitalan mo. I have the records to show nga halin sang pagreklamo una gid katamo sa matikang ginimo ang LGU Tigbawan, ang aton metro, ang aton sanitary inspectors, ang aton municipal agriculture office, the office of the mayor, nga matikang nga ma-address ini mga reklamo sa ginaligar nga baho. Well, kada mo, though, siguro ako mismo nag-upod gid. Ako mismo yan nag-upod dito sa GT Poultry, sa sulod premises, kag of course sa ibanda sa palibot para at least up close and personal makita tagid ko na ng real situation. So, halin sa 2025, may mga records kita sa mga inimo sa atong mga inspectory team. Actually, naging muligani kita sa atong special inspectory team para nga mag-monitor sa operations ng GT Poultry Farm sa Barangay Sipitan para nga mabalantagid kung ano bala may mga problema, may mga violations sa mga environmental concerns naton para at least ma-imuan naton sa appropriate action. So, hindi na matuod iya na why si magini mo ang LGU Tigbawan. Kada mo, ako mismo, siguro, naisip ko not less than 4 times or 5 times, including sa mga pag-attend naman sa mga technical conference sa EMB sa Iloilo City. Upod yun ako. Para at least bala nga mapalantagin ko ng real issues. Bala, anong cause ang ginaligar nga baho, kung may baho, kung may anong cause ang mga ligar nga baho. Para at least ang LGU Tigbawan, makabulig man. Makabulig man, resolba, sing manami sa mga issues na ginahaboy no, sa GT Poultry. right from the start, I was trying to be fair to both sides, no? Sa local chief executive, of course, ang concern natin is public order, public safety, public health sa ating pumuluyo. Pero ito may ginatawag ng kita balang due process. Due process, ang pamatian, tamal ang pihak. Eh, karang hindi naman pwede nga pamatian tala reklamo without validating it. So, ginatry kita mo sa LGU, taga mga atong hindi mga departamento, kama opisina, nga mga fair to both sides, pagpamatian, ginagtanan, para at least we get the real situation. Hindi lang haka-haka, hindi lang suspetsa, kundi what's the real score, no? Ang may nasigur na ako.
3: So, the real score based on the narrative reports sa nung kay Kapitan Mayor is that wala naging synonymous ang resulta sa inspection vis-a-vis the experience nila po dito sa baho para sa nila pero sa report na hindi po baho ang resulta sa inspection.
2: So, ako, sa mambal ko na, no, let's say, B, kung let's say, B, may reklamo sa baho, no, kaya sa reklamo sa baho, nag-aabot ko ng baho, mga, let's say, mga gabi o punasta kong kagahon. So, hinay mo ko is, of course, ina-actionan tayo naton, ginapadala ko tayong team dito nga, let's say, stay there for, let's say, 3 to 4 hours up to midnight kung pwede dito sa lugar gigani na ginahambal nga dito ginang pinaka-medyo baho, no? Amo na nga itong action permit nga i-validate. Tikay balaan mo kung, let's say, abi, one thing nga magambal ka nga baho sa parts ng mga complainant, kag saan mo naman di sa munisipyo, kaya invalidate na mo. Invalidate ka na mo. So, mo nang isa nga, ati, basi mambat sila nga, ambot, pariyo malang kami ilong. Pariyo malang ta ilong, no? Taas ng iba na, bi, no? Pero, ti, amo na nga ginapadala tato ang atong team para di ka invalidate, anay. Ti, siyempre, kung sino itong ginapadala ko nga team, sanitary inspector, Mendro, Municipal Agriculture Office, no? Siyempre, mahimo na sila report sa akon. Ito, hindi ko man sumambal, hindi ko man pagpatiyan ng akong team, no?
0: Ang team. So, there you are, si Mayor Virgilio Teruel of Tigbawan. Now, we have a conflicting, tawag na ito, sinistatement. A report sang composite team tukod ni Mayor, that includes Mendro, yeah, and miyembro pagid sang composite team nagasiling tolerable ang baho lakip na dang langaw abi no pero mga pumuluyo kag ang mga barangay official insists nga grabe ang baho especially kon maghuyog sa ila ang huyop sang hangin. Now sino ang mas mapatihan? Common sense would tell us ang mapatihan mo dira ang mismo ang mga tao nga naga-star unay dira katropa Mario than those people nga random lang nagakadto dito or as per ordered basis katropa Mario.
1: Once gakadto lang kung may reklamo.
0: Oo. Ti, sa kapareho sini, sugong na ini katropa Mario unless otherwise, may rason si Mayor, may rason si Mayor nga may ill motive ang mga barangay official sa Rinobayan kung nga nag-resign sila. Kaya kung wala ill motive, buta malon, may ara sang strong basis to believe kita katropa Mario. Law-law gidya ang aksyon ni Mayor eh. Ah. Na? Law-law gidya eh. Kaya nga, hindi mo pagpatihan ang pumuluyo nga dito nagaunay sang baho. In isa ka gatos dol ka tao, 20 ka pamilya, ka balay more or less ha, rada sa palibot ang nagareklamo ha. Siyam tanan ka mga barangay officials ang nagareklamo. Suportado nilang kapitan pagkatapos hindi mo pagpatihan, Dol?
1: Tiyan mo na gani ka tropan Josel ang ginapanindugan niya ni Mayor Teruel nga ti alang-alang man nga magbinutig abi do
0: alang-alang man nagbinutig to kag mag I'm sorry ha. We are not referring to you ha. Alang-alang magbinutig maghimo-imo istorya kag maginago istorya ya mga barangay officials to kag mga pumuluyo, Dol? Ang balon nila nga, hamot-hamot niya daw, agarwood siling niyang baho sang poultry, dari samon mo, simhot ka na sang agarwood. Daw wala ka. Ito ka lang to kay Kung Buboy, damo agarwood to.
1: Pero managani ka to pa, Josel, kun pamatian tayo ang statement ni Mayor Teruel. So,
0: may action, Dol.
1: May action.
0: May ginhimo sang action. Galing lawlaw. ang aksyon.
1: amo na ang reason kung ang nadismaya ang mga barangay officials kag daw wala nasang may mahimo abi isa pa gani ka reaction sang kagawad kapon sa niya daw wala mang kita balor sa LGU nga daw ginahimo lang tawo-tawo do something amo na ang isa ka tinaga nga gin
0: di ang butang balor sina lawlaw ang pamunuan sang tigbawan
1: amo na ang gusto ipaabot sang iban nga mga barangay officials
0: si why na iban da nga lawlaw kay ang dapat mag-acto sina dara supposed to be the local chief executive. Kay amo ning hindi naton maano ma between the two ha. Aka mo abi mga tagpalamatita. Sino man mas mapatihan mo? May baho o kon white baho? Daw DF sa una nga may bugkos white bugkos kon nagmatsaba. May baho o kon white baho? Hambal ni mayor tolerable ang baho sa report.
1: Sa dagat
0: ng report. Siya.
1: Yes.
0: Hambal sa pumuluyo kay barangay officials to mabaho. Tay sinong patihan ninyo? Ang ato didto guys star. Ukon ang report nga gin-submit sa kay Mayor Virgilio Teruel.
1: Tiki may damo man niya faktor, Katropan Josel, ang pag-conduct sang investigation mo. Kaya di, perius na bi, may report, may reklamo. Mga ti.
0: Oh. Abe, ikaw bing kapitan, no?
1: Oh.
0: Reklamo ako bi si Kap Tanyo.
1: Oh.
0: Kap. Ako bi, ikaw bi si Mayor Teruel, ako si Kaptan yun, no?
1: Ah.
0: Mayor, baho-baho, tanagid gi ako ng poultry, gi ako namun ko na, kapirma magdapyahangi, gi ako namun ko na, tama, ginakbaho, tama, kagwanta, gi ako na, 20 ka pa, balay to yung reklamo, mga isang gatos, tao to, dol?
1: Ti, padalaan pa sang composite team.
0: Ti, Mayor, anong report ka composite team?
1: Ati, tolerable. Tolerable.
0: Ti, sila pa istaron tos balay?
1: Pero may
0: it's a challenge to Mayor Teruel. Estareto bla mayor.
1: Ti gambal ni mayor ya kadto man siya.
0: Ha?
1: Gaupod man siya. Do ang balaga ni 3 to 4 times nga on real time kuno ka to pan Josel gaupod siya mo bisan gabi na basta may
0: ti way sila ka panimaho do.
1: Ti may ara man pero ti hindi manggid amon abi no. Pagabot nila way na baho.
0: Kay parehas ni ikaw bi panubon-ubon taranggo mo Kap. Kap Mario. Would you dare to resign from your position as punong barangay? Sa pinakasimple abi nga bagay lang may baho kagway baho lang ang isyuhan ay dol. Kap.
1: Ti kun hindi nagid tama ka sugong katropan Josel daw daw hindi siguro pero ti kun daw tama nagid ka sugong kag daw ay nagid waay man sang action taken gid nga concrete ang babaw ti daw amo na siguro himuon ko
0: that is disservice ko English na idol ha that is disservice to your constituents you were given a mandate. You were elected as barangay officials. May mandato ka mo. Tapos hindi ka mo makatindog sa inyo sining mandato ang inatag sang pumuluyo as their representative, abi, as their barangay officials. That is disservice. E pamangkot sini, ti issues ang pumuluyo, kanay kapitan subong kag nagre-resign niya, ti. That is disservice para iya sa amun. Ginbuto na amun ka mo. Dapat katapos resign man lang gali ka mo. Na ang pamangkot sini, nga agin batas nila na kag mag-resign din niya katropa Mario, law-law ang aksyon sang LGU tigbawan.
1: Amo na ang pinaka-dalom gin katropa Josel. Nga daw something nga kodinsilyon mo, daw pinabayan sila. Daw pinabayan sila.
0: Basinanad si Mayor Teruel, guro kasimhot, guro dol sang baho, sang gasolina, no pa hindi sa panimaho to sang iti.
1: Ati wa ita ka balo ka tuman Josel.
0: And then ni Toadman, you know, manad ka, may ang natawag nila nga tolerance level mo bla. Kung naanad ka na sulod sa itihan, naanad ka na sulod sa mabaho nga lugar dol, naga-star ikaw sa mabaho, naga-adjust ang kogalingon nimo nga, daw hindi man baho, kay pareho sinay ka tropa Mario, bagong salta ako sa siyudad. Hindi ko lang pagitumod ang lugar dol ha. Isa ka squatters area man, ang ginistaran ko, damo, kagkalabanan dira mga ano ganini? Informal settlers dol. Ang kalog hindi matinluan. Sus pag-abot na mon nga grupo dol. First year ka bay? Buki ka pa bay? Mambal ka nga, Meg, ba? Hindi din magwantahan, Meg. Daway ganam kaun. Ay dol, natuigan kami dol. kasahodem lang kami ah. Kalabot na kami pulo ka to, boarding house.
1: Na
0: imyon. Na duman ikaw?
1: Na imyon.
0: Agi, ikaw mang laktod ka doon, lapos sa piyaka karsada. Manurip-surip ka kung kisa. Tuko pakbalay ang agyan mo doon. Nambal ka nga, baumig ga panimaho siya, pati ang kuan ba? Hmm. Ti sa urihina, nadim ikaw, mambal nga, tiway na ga panimaho, Meg. Ah, yan na, din ako.
1: Na imyon na.
0: Na imyon ka na.
1: Oo.
0: So, ang tawag sinis, nagataas ang tolerance level ni mo. Eh, daw hindi man taguro magpati si ni Katropa Mario nga nagahimu-himu istorya, nagabinutig, nagapalapaw istorya. Ang mga pumuloy sa linubayan, tigbawan, kagawa barangay officials, somebody is not telling the truth. Somebody is concealing the real situation. Ang natawag nato si Nibala, somebody is downplaying sang sitwasyon. Magambal ka downplay, you are degrading. Ginapanubo mo ang kondisyon kag sitwasyon. Ang baho-baho dol, pag abot yas banwa, tolerable ang baho. Baho-baho, that is superlative, ha?
1: Oo.
0: Nambal ka baho-baho, amo nang most, nambala, most...
1: Pinaka?
0: Oo. Most handsome, most beautiful. So, superlative na. Baho-baho, superlative. Amo nang pinakataas nga description mo, baho-baho. Pag abot is banwa dol, tolerable ang baho. So, somebody is lying here. May nagabinutig, Katropa Mario, because there's an opposing nga declaration right now, Katropa Mario.
1: Tiyan mo na ang isa sa mga rason, Katropa Jocel, eh. Sa rason niya sa part sa mga barangay officials. Ti, may up to September 10 pa man, Katropa Jocel, ah.
0: Oo, pero ti, are, na-receive na ni...
1: Ni Mayor.
0: Mayor.
1: Pero ay pa sang...
0: sino nag-receive sa... Basiko nang nag-receive lang MLGOO, wala tawag na ito.
1: May sa office of the Mayor, Katupan Josel, mayaka daw sa mga staff nga
0: nag-receive.
1: Oo.
0: Okay.
1: Pero ay pa sang action taken gin si Mayor.
0: Ay pa si Mayor itong hambal na
1: batunon.
0: Approve or disapprove.
1: Kay kagabi, na-interview naton ang legal officer sang DILG.
0: Mm.
1: According sa kay Attorney Junine Hava, siling niya, bisan pa nga irrevocable resignation kag na submit sa office of the mayor kay ti ang approving authority si mayor mo.
0: Pwede pa mabawi?
1: Pwede pa mabawi.
0: Ano pariyos ang ordinansa ni Councilor Rex Sarabia? Nga nabang nang gavel nga approve binawi ya kami amendment?
1: Oo. Mm. Ariya ka to pan Josel, ang case niya, kundi na sub

0: submit sang ila resignation nga ops
1: ginbaton
0: ginbaton
1: ang balabing dear punong barangay Tanyo, this is to confirm that I have accepted your resignation as punong barangay barangay Linubayan Tigbawan on this 10th day of September in the year of our creator Katropa Mario?
0: Yes, so amo na ang makabig nga approve na Katropa Josel. Pero for as long wala sang wala pa mabato ni Mayor Y pa siya maka pagwa sang iyang written approval informing sa mga nag-resign nga mga barangay officials nga
1: gina-accept niya.
0: Hindi pa epektibo.
1: Paglapse karon for not ano, why ginaksyonan?
0: After 15 days, according to Section 82 sa Local Government Code, according sa kay Attorney...
1: Deemed effective. Okay. Now, short na lang ni Katropa Mario, kay we're running short man sa tiyempo. Anong matabo karon? Who will temporarily mag-assume sa palang kakuan sa punong barangay? Bisan punong barangay na lang.
0: Gina-monitor nila subong Katropa Josel kay kung matabo, halimbawa kung wala gid madim approve no hindi pag-aksyonan ni mayor madim approve ang presidente through sa DILG ma-appoint siya sang caretaker.
1: So wala sang rule of succession,
0: wala
1: pares ni SK Federation President nagresign as barangay kagawad lang ex officio member nagresign sa ex officio member or she resigned as SK chairman.
0: Separate yabi Katropa Josel according sa Attorney Haba ang SK reform law.
1: So nag-resign siya as barangay kagawad.
0: Yes.
1: Is ex-officio member but wala sa mag-resign as chairman sang sangunang kabataan sa barangay.
0: Nag-resign man siya Katropa Josel.
1: As chairman.
0: So
1: may rule of succession.
0: May rule of succession sa part lang sang SK.
1: Pero sa SK ang sa rule of succession amangin OIC, temporary chairman or if not ang bag-o nga chairman sang SK sa barangay.
0: Kagawad.
1: Ang next na kagawad with the next highest vote.
0: Yes.
1: Hindi siya maka-assume as the acting punong barangay.
0: Hindi siya.
1: But he can or she can be appointed.
0: Depende pa na Katropa Josel sa kailain man niya.
1: So Office of the President yan ma-take action. Sino hindi ang mayor?
0: Yes, true.
1: Ati sa Ligmores Banwa, way gani ka decider da sa ite lang.
0: True sa DILG Secretary, ente siguro with consultation man sa Office of the Mayor kay ginamonitor nila kung ano ang mga sitwasyon.
1: Pero kung ikaw sino yung barangay, kaya ikaw mayor sino yung idol, kahuluya ni mo?
0: Oo.
1: Ha?
0: Oo.
1: Kaya nga,
0: resignan ka sa bilog na
1: konseho. Kahuluyan ni butambalon lawlaw kay mo na dul. So sa bilog ng Pilipinas, if this is the first time,
0: yes.
1: Sa Tigbawan na may pinakalawlaw mag-akto dol sa mga problema katulad sini. We have so many problems. Si Mayor Paul Parian sa Niway may problema da.
0: Halos tanan ka to
1: Si Mayor sang Dingli lately may problema na. Si Mayor Iko Calvo sang Kalinog may problema na.
0: Pero wala ginaresignan sang bilog.
1: Wala ginaresignan sang barangay council. Si Mayor Teruelia, tiyan mo nang ambalta, ang akto ni Mayor Teruel, lawlaw.
0: Tiyan mo na Katropa Josel.
1: Englishon ta lang, Dol? Ah, lawlaw, Englishon ta na lang. Lawlaw.
0: So, muna Katropa Josel, so balantayan kung ano ang mangin ang matabo. Pero may mga statements si Mayor Teruel nga basi pa man lang may makumbinsi. Kaya istoryahon niya pa man. Pero na part siya ni Punong Barangay Tanyo, something si sa statement ni Mayor Teruel nga daw sold out naman niya si Punong Barangay Teruel nga daw hindi naman niya gani magpadalagan pa uli.
1: Ang epekto yas ni Katropa Mario, ara kay Mayor Teruel. Ang epekto yas ni kag ang perception sang tao, lawlaw ang iya liderato dira.
0: Taya mo na ang...
1: Owner pala sang 80,000 heads of poultry doll, ha? Chicken. Daw, lawlaw na. Eh, Diyos, di ko may problema kapada sa flood control karon ano na langgit ka Tropa Mario ba?
0: Ate, mga tululo eh.
1: Oo. Ambal ka kilalata sa una, ex-mayor bla doll?
0: Oo.
1: At to lang taken ko na to sa Amerika ko na to kag mag-gasoline boy.
0: So wala na naman Josel. So malantayan ang update sa Barangay Linobayan kung ano ang matabo.

0: may magbawi sa gin-file nga resignation nila or tindugan gid sa mga barangay officials nga hindi na magpa-kumbinsi pa sa...
1: Pero why ill motive nga nakita si Mayor Nodal? Nang nambal ka? Ay, hindi ah. May motibo na sila ya. Gusto nila ako pakahuyan.
0: Why ma-mention na? Why ma-mention ni Mayor...
1: Tibutan mo nun si ni pinakasimple kag pinakaklaro nga description si ni Tanan Katropa Mario. Law-law anang inaksyon ni Mayor para sa mga barangay officials kag pumuluyo sang linobayan tigbawuan. Kay nga dol, suportado si Kapitan to sa mga pumuluyo.
0: Oo.
1: Full force sila kapon, di ba?
0: Yes. Kag ang sa partya ni punong barangay Tanyo, do sold out naman siya, hindi bisan pagani magpa-re-elect o hindi na siya. According sa kay Mayor.
1: Mm.
0: Pero ang iban, ng mga barangay officials, base pa man lang, ma-convince ka to Pan Joseph.
1: Actually, may solusyon in it. We are not saying nga pahalinon de Radol, negosyo niya mo. We do understand kung ano kadako ang investment siya na dara sa Taguia. There's always a solution de Radol. Ang implementation, may mga bago nga sistema sa bundol to neutralize ang baho mo.
0: Oh,
1: may ama na may magay na spray.
0: Dapat kayo to sa dingle, nga ginpalabot yung mga reklamo sa ato. Oh. Nga may bulong sila nga something daw mo
1: na. May gina-spray na sila dol nga bulong. May gina-spray na bulong. Kaya ti-iti, gina-support nila na mo.
0: Oh.
1: Kaya ginabaligyan na. Mahal na yung sinako. Dol, tag 150 ang sako, subong sang iti, ibaligya mo na sa mga
0: punungan.
1: Oh. Tag 150 na ang sako. So, amo na nga why nila, dol, ginahaboy ang iti, ginasupport na, katag 150 ang sako.
0: May kwarta gali sa iti, no?
1: May kwarta sa iti. Kag may makakwarta sa iti.
0: Hindi nga balita ang
1: ginadol. Ang masakit siya na kung may nagapangwarta sa baho.
0: Ini nga balita, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: There you are, si Katropa Mario Hilongo. Ay nagaling ta tiyempo sa ato sa inyong pagparaga. Thank you for joining us. There is XFM 100.7 Iloilo. Just a reminder, ha, may draw man kita karon sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Bawa 5,000 katropang Alex, no? Hay, kung pwede lang kami ka-entras yan, tani, makapaldo kami ba? Tani, makahambal naman ako, katropang nunong, katropang nunong, it's a Friday! Te, o lagi kita da? Well, isa lang katansan sa Gold Eagle Beer. Ha? Ama tansan nyo na, hindi nyo pag ipanghaboy ha, basta Gold Eagle Beer ha. Sulod nyo sa sobre, butangan sa ngalan, address, perma, pagkatapos ang proof of, bisan wain na proof of purchase, suki nyo lang ang tindahan din nyo ginbakal. Kagi padala, dari sa XFM 100.7 Iloilo, you have the chance to win 5,000 pesos weekly. Makun mo na, 5,000 kada simana, ay, lagaw timo ding sobra kapas buang maglagaw sudad ko kakita timo 5 mils karsaday. So pasakop na kita sa premyo sa Tansan Promo sang Gold Eagle Beer. Well, why not a tiyempo kung kinanglan nyo na manamit sining pancit mulo. Ha? Kanto lang ang modera sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, sa Etria, sa SM City. Pangitaon nyo ano? Cup ising pansit mulo. Kung si Cup Boots Florentine pa Biyernes ka magkaon, Sabado ka gutumon. Kung kinanglan niya naman catering services, venue para sa exclusive ha, para sa mga dalagko sining gatherings, The Crib Kitchen Cafe. Ara da sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro. And The Crib Kitchen Cafe on and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kinanglan nyo naman car wash, quick and clean car wash, kilid sang Alta Cheritzers. Kanto lang muna, hindi ka mo magtalang na the only car wash dira sa kilid sang Alta Chera Church. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagpalagad. Thank you for joining us. Happy birthday, Anay, sa kay Lois Catedral Figueroa dira sa Haniway, Forza Assault Team Member. Manager, happy birthday! Oh, sa kay Prespopot na, birthday ni manager subong Prespopot. Wow, happy birthday, ha? Amo nang hambal nila katropang Alex, ani nga, kung sa mga babae pa, stay charming and as beautiful as you are. Enjoy life, ha? Sa kay press aso kasagayan na manager da Lois Catedral Figueroa. Happy birthday halin sa XFM kaghalin sa Fuerza Azul team. Sa technical side, upod na si katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Ililo. Ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: at pagtabula Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na 10 ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM. Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Kasakit sa namung kung anong tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Patigan ka. Gimpapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Na nabatas mga buhaton ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: kadula ko nakita si Ivan.
1: Ay, suhos. Aga pa siya nga naglakat, day. Kay kuhaon, niya ko nung traktora nga gin-order niya sang nagligad pa nga si Mana.
0: Amo bala?
1: Ay, makaluluoy man ganing lalaki nga ato.
0: Uy, naaman.
1: Kay bago pa lang gani siya nga nag-abot. Halin sa pag-deliver sang humay sa syudad, naglakat naman siya liwat. Beh, day, nagkilalahay na balaka mo ni Toto Ivan?
0: Ate, uula pa nang. Nagbutig ako. Ate, alang-alang mga isugid ko sa iya na nakita na ni Ivan ang kabugusan ko, no?
2: Sarin bala si Ivan man ang sitang?
0: Hala. Guwapa? Mataas kag sexy nga babae? Lobya bala siya ni Ivan?
2: Kag sino ka?
0: Ginapamangkot niya ako.
1: Bungol ka bala? Ginapamangkot ko ikaw kung sino ka? Hoy, Greta! Ano bala yung kinahanglan mo kay Ivan? Mataupod ako sa iya sa paglagaw. Wala siya dire. Ato pa siya sudad. Kagbos pa siya mapauli. Kag nag-ano siya dito?
3: Kag nga kinahaglan mo pa nga mahibalaan?
0: Oh my, si Ma'am Anita?
1: Oh, Mama!
3: Hindi ako pagtawga nga Mama. Hindi ko ikaw anak. Wala ka bala mahuya sa ginabuhat mo, Greta? May bana ka na. Pero sige, gihapon ang lagas-lagas mo kay Ivan.
1: Pero patay na si Charlie.
3: Kung wala ka sang huya, kami may ara. Hindi kami gusto na maiskandalo liwat ang amon pamilya. Kag masiling na nagapatol ang amon anak sa isa ka-immoral na kasubong mo.
4: Tama na ila, Anita.
3: Kag isa pa, may nobya na ang anak ko. Gani, hindi ka na magdamgo pa. O kung mag-ilusyon na magbalikay pa ka mo.
1: Hindi ako magpati.
3: Kag sinong pagdumdumo ang kaatubang mo, subong?
0: Ala! Akong ginatulok ni Ma'am Anita?
1: Oh!
3: Siya ang bago nga nobya ni Ivan, si Pinky.
0: Bahala na. Masakay na lang kuya sa isyo. Ano pang ginaulat mo? Maghalin ka na.
1: Wala ka sang magtarong na pahalinan ako. Tungod hindi inimog balay.
3: Wala kang isang huya na babae ka!
4: Mas makapayo kung maghalin ka na lang, Greta. Kung hindi ka gusto, masagnoyon ko ikaw pagbuha dire sa balay ko!

Kalin noong isang balay. Halos ang tanan, tensyonado. Tugod sa pag-abot ni Greta. Tagtugod sa nagtabo kay Ina. Nagtaas ni Nali ang blood pressure ni Ma'am Anita. Tugula ako magkibalo. Kung lang amo na lang santong kaakig nila kay Greta. Samtang, nobya tali ato sang unas ang ila, anak? Ah, siguro. Tugod ang pamana inis ang lain. Ay, makabulungol ang kalinong sang balay. Ang maay pa, mailis ako ah, kamaglagaw-lagaw.

0: gagaw ka, day? Nga mo sila ang ginasuksok mo?
1: Ah? Ay, nga man. Anong malain sa ginasuksok ko, manang? Nagasuksok ako sa sleeveless na blouse, kanaga shorts.
0: No, Diyos ko. Namangkot ka pa, day? Wala ka bala makahibalo? Na halos pati ang kalag mo, kitao na sa ginasuksok mo ngayon na, ho?
1: Sobra ka naman, manang.
0: Day, pwede ba lang ilisan mo na lang ang ginasuksok mo nga ina?
1: Si manang, bala mo, anong gusto mo? Masaya ako? Amugin yung mga bayo ko sa syudad. Ah, sige ha, papahangin-hangin lang ako sa gwa.
0: Ihaboy tagid ka karon pabalik sa kwarto mo. Kung maglakat ka nga mo silang ginasuksok mo.
1: Kag nga ah, hindi ako priso na bilangguon mo ako diri, no?
2: Wala ko sang labot sa imo.
1: Om,
0: bay.
1: Kag ano subong ang ginabuhat mo? Anong panawag mo sina, ha? Kung sa panta mo, wala ka nagapahilabot. Kung di wala kong tari sa hilabtero, kang hilabtera dari sa kalibutan.
2: Om, mientras nag-istar ka dari sa panimalay namon, you should watch your step. Isa mo lang kasala, kahuyaanan ina sa pamilya ko. Hindi ako gusto ng balon na nagpa-star kami dire sa babae sa club.
1: Oh, ano? Amo na yung binasin ka big deal dire sa lugar ninyo? Ang magsuksos ang sleeveless, kag shorts?
2: Nakaibalo ako na nagdako ka sa syudad. Gani, baliwala sa imo inang ginasuksok mo. Apang dire sa uma, sa probinsya, makita lang na nagagwa ang braso mo, makabati ka na sa malain ng mga tinaga sa mga tao. Ilabi na sa mga tigulang.
1: Sobra naman ka old-fashioned ang lugar nga ini.
2: Kung hindi mo gusto nga sundo ng old style sa mga tao, dire, mahimo ka lang makahalin sa balay nga ini, bisan ano oras.
1: Oh! Ngayon din amay mong hambalan mo, napalayasan mo ako, dire.
2: Kilala ko si Papa. Hindi na yung pagbuhato ni na. Kaya balok ako nga, ha? Mahuyugon siya sa mga buhat sa kaluoy.
1: Ni! Wala ka makaibalo kung sinuin ang kahambal mo.
2: Of course! Nakaibalo ako sa tanang bahin sa imo, Pinky de la Serna.
1: Oh ba?
2: Oh! Anak ka sa kabulig at driver nga pareho nga napatay sa isa ka-aksidente. Kag suno kay attorney, isa sa manggarano niya nga kliyente ang nag-ako sang responsibilidad sa pagpadako sa imo. Kag tungod wala ka sang iban nga paryente, ginpailisan ka sang among tao. Ginpaeskwila ka. Kag...
1: Ang amay mo lang ang may matarong sa pagpahalin diri sa akon. Gani sa luyag mo kag sa indi, diri ako. Mientras hindi siya mismo ang magpahalin sa akon. Kag isa pa, basi gusto mo nga kantuan sa kwarto nila si mama mo, kag ginatake siya sang alta presyon?
2: Om, may inga, anong natabo?
1: Ha? Nag-abot pa lang din yung ex mo nga si Greta. Tira ka na. Pabalik na lang ko ba ni sa kwarto

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhrone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagna,

0: Nawad daw mapagbiyahe ang Cess the Pain. Yeah. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Alit kita nga mga driver, mag-inobus ang Cess the Pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Dayan. Ang western ko, siya nagpanawag. Hello?
1: Kamusta ka na?
0: Ari, bored na ako dari. Feeling ko gani. Kung magpabilin pa ako dari sa isa o kung duwa kabulan, mabuang na ako.
1: Hindi ko iba lang mag-get si daddy mo mo. Kung naagin haboy ka niya sa doog na ina.
0: Ay, siniling mo pa.
1: Hasta kasano ba na dira?
0: Siguro. Hasta nga matapos ang kontrata ko eh.
1: Ate, kung amo, goodbye ane sa mga malls, sa disco, kag sa pag-shopping.
0: Ano pa, Abby? Pero, ang pinaka-na-miss ko, gid, ang mga lalaki ba lang ha? Do mga bagsik rasa ng mga ido na nagasunod-sunod sa akon.
1: O nga, how? Wala da?
0: May ari.
1: O di, kamo na?
0: Wala, gani ako ginsapak mo.
1: Ano?
0: Yes, day. Tama ka suplado.
1: Don't tell me nga, ginakarma ka na.
0: Sorry. Hindi ko siya type, no?
1: Butigon!
0: Kag nga mabutig ako.
1: Hindi mo siya pagdayawon kung hindi mo siya gusto, no?
0: Oh! Wala ko siya ginadayaw, ha?
1: Nagsiling ka gila gwapo, abang suplado.
0: Abi mo, hindi dapat business management ang kurso nga ginkuha mo, kundi mascom. Kay grabing imo imahinasyon mo.
1: Sige na, babay na. Kay may buhaton pa ako, no? See you na lang kung magka-tiyempo ka.
0: Okay, bye. Mailis ako sa daig na bayo, ah.

0: si Ivan. Nagbuo siya sa kwarto sa iyang mga ginikanan.
1: Hi.
0: Ote, ano? Okay na ba inyong ginasoksok ko? Siguro, disente na ini sa panulok mo. Naurungan siya sang tulok sa akon. Wala siya nakasabat. Sorry sa natabo kay ina, ha? Nahindalian na ako eh. Hindi ka mong kabala ka. Hindi na ako magbuwa sa balay kung wala na putos kitang lawas ko.
1: Lain gamang klase kung mag-sorry, no? Nagapangsuya ka pa?
0: Kita ang biglang. Gintalikdan niya ako dayon. Nagahambal pag-ani ako, bro. Antipatiko.

0: Ano pa lang natabo sa akon man? Hindi man dulot sa kaisipan ko si Ivan. Ano pa lang buhatan ko? Pagod na talupang daniya ako. Kinahangin ko pa bala na maglatay sa alambre kamang kaonsang kalayo o kundi gani magpahalok sa leon para makuha akong atensyon niya. Ay, paghigugma. Bahala na. Hindi na ako magmangin ipokwita, ya. Hindi naman ako magpakuno-kuno. Akuon ko ng kamatuoran sa kaugalingan ko na nagahigugma ko kay Ivan Santo Domingo.
1: Ay, Pinky?
0: Iha? Ba, si Ma'am Anita. Kamidala siya ng mani? Kamusta ka na, Ma'am? Maayo na ba lang pamatsyag mo?
1: Oo. Kinahanglan ko lang ang magpahuway. Ay, kag-ari. Mas mabaskog pa ako sa Carabao. Oh, maningalin aga. Gusto mo?
0: Ah, busog pa ako, Ma'am.
1: Ako? Wala ako makahibalos ang tinaga nga busog. Tungod makaon ako, mientras may makita ako ng pagkaon. Ay, congratulations, Gali.
0: Ah? Congratulations sa ano?
1: Nagkahibalo ka bala? Na ikaw lang ang babae nga nagpangisog sa pagsabat kay Ivan. Pareho sa ginhimo mo.
0: Oh.
1: Kagsuno sa kabulig, halos mag-aso ko no ang yubon sang akon anak sa imo?
0: Kwan, nahuya gani ako sa inyo, Ma'am.
1: Oh, no. Hindi mo magpaminsaron. Nga tungod kay anak ko si Ivan, tolerahon ko ang mga sala niya nga ginabuhat. Kasubong sa pag-init sang ulo niya, kung babae ang hambalan. He hates women.
0: Ma'am?
1: Matuo din ha. Nagahibalo ka bala? Nagyutaya na lang sila mag-away gabang amay? Sang nahibalaan niya na mapaistar kami dali sang babae. Kag ikaw, ina.
0: Ay, sorry, Ma'am.
1: Oh, no. Hindi mo kinahanglan niya mag-sorry, iya. Ang tanan nga ini, sala gid ni Krita. Wala siya sang kabalaslan.
0: Ma'am? Anong natabo?
1: Kalaslo na sila sadto ni Ivan. Apang isa ka gabi, antes ang ila kasal, nag-upod sa laing nga lalaki si Greta. Nag-elope sila.
0: Oh my God!
1: Ginahigugmag siya sang akon anak. Gani halos mabuang si Ivan sang tiod nga to. Tungod sang kalain sang buot, kagkahuya. Masamay siya nga nagainom para malimtan ang wala sang huya nga babae. Malima ka tuig na nakaligan. Kag hindi ako sigurado kung bala nalimtan na niyang amungay tapo. Amo gani nga nagapangamuyo ako sa mahal niya Diyos, nga kuntani, masalapuan na niyang babae na para gid sa iya.

0: lang si Hubensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold, Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako na tirawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.

0: Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainisan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.

0: Jason Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manami gis!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: X-FM.
4: Yes, Tol!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomend dasakan ng Santon Plus Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batong.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
9: The Secret of Health.
6: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
9: The secret of health.
6: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
6: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
9: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
6: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para altapresyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus

0: Antay kalusugan, Dr. Emilitoy, hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to help!
3: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
4: Oh.
3: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: exciting time. Alas 10:46 na sa aga, kagaling nga oras, ang Buylog ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyonan na nga itong matabatok sa mga balatian, kasubong sa katarata, glaucoma, kagatiridium. Ang Vision X Plus sa mayara sa lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg soft gel capsule ang suplemento nga makabulig, agod nga maproteksyonan ang atong matabatok sa mga balatian, kag magapabilin nga manginmasanag ang aton pananawan. Importante nga maproteksyonan nato ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sa katarata, glaucoma, kag pterygium, kag kung nagaburo ng aton pananawan, bangod nga aton sila nga mata, ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas, proteksyonan ta, pinagi sa pagtumar, adlaw-adlaw sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok kag sa Shopee, pangitaalang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sa Sentro, ang tagsa kahitabo, may Sentro Marason.

Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpalagad sang sentro sa Biyernes nga edisyon. Petsa 28 TGIF. Thanks God, it's a Friday. Katapusan nga Biyernes sa bulan sang Agosto, ang bulan sang tig-kiliwi. Kung sa aton nga mga katigulangan pa. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton nga mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton nga aga, kabay pa nga okay lang kamuda. Ang aton nga biyahe, kamusta nga aton nga mga pasahero, sa mga pasahero nga nagasakay subong sa mga taxi, no, sa mga members ng aton nga XFM taxi patrollers. Good morning, happy listening lang. Liwat kita nga magapangalaga na tub-tub kita sa tak ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kaga impormasyon, update sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Nabatian kita mga katropa sa frequency ng 100.7 MHz sa dial sa inyong radio. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian makita sa bilog ng kalibutan. Pinagi sa aton nga audio streaming and social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow. Anduan aton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radyo Patrola Iloilo. So buman sa YouTube channel naton, i-like at i-subscribe ang XFM Radyo Patrol para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues, current events sa balita lokal, nasyonal, kaga international mga katropa. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, mag-uom-guom. Kaga hindi kita magsalig, kaya basta gani mag-uom-guom. Kung kaisa nagagulpi lang tupa ang ulan. Mayara kita sang weather disturbance, may low pressure area. Pero way man sang direct tagid nga epekto, no, sa aton sini nga mga tagpalamati. Sa aton sini nga mga katropa, o galing kiti habagat sa aton sini nga mga katropa. Amo na kun nga ang hindi kinaton malikawan ga gulpi lang pagtupa sang ulan. Ang importante sa aton nga mga katropa nga may payong kamuda, no, may estudyante magidikanan. Ginpabalunan nyo ya payong inyo nga mga kabataan. Ginpabalunan nyo sang kapote ang inyo nga mga kabataan para nga may protection sa tiyon nga magtupa ang ulan. No, kabay pa nga ginpabalunan nyo para nga protection. No, sa aton sila nga mga taga palamati. Bow! Katapusan nga Biyernes, katropang Alex! Sa Lunes, sa Martes, katropang Alex, pwede doon ta ka patukar sang Christmas in our hearts. Abe. I-prepare, abe, katropang Alex. Why pa ya ang si Chimbre? Ya, ma-prepare ta. Ya, oh, abe, prepare na katropang Alex kay mapabati ta sang kanta ni Tito mo, Jose Marichan, be. Be, kay sila won ta, be, katropang Alex, be. Oh, iba niya masilay nga. Ah, mapatukar kami sa Christmas song niya sa intrada gid sa si Chimbre. Amo niya nga tropang Alex, hindi na kinanglan nga labot sa si Chimbre. Subong pa lang niya mapatukar kami yan nga tropang Alex sang Christmas song. Aber, ano gani Tito Jose Marichan, katropang Alex? Be.

patilaw pa lang to katropang Alex ah. Sa mga nagapamati sa aton, patilaw pa lang to si Tito ni katropang Alex. Ah, kay tipi lang tulog na lang oh. Ah, Christmas na, Christmas na. Ah, 4 months na sa aton nga mga tagpalmatising nila. Ti, basta sugod gani 4 months daw ginabutong na lang mga inadlaw. Kaya nga ah, ang ginahulat lang 13th month pay mo. Sige, sa aton nga pangalagad sa subo nga aga, mahimo ka mo maka react no sa aton nga mga topiko nga ginatalakay diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Para sa inyo mga reaction, opinion na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sige, sa mga balita nga aton nga pagatutukan daw. Aryo, katropang Alex. Talupang doon tala ni kay sa Grab drivers Iloilo. Iloilo Grab drivers katropang Alex. Ba, may nakapost naman isa ka taxi nag U-turn sa approach ng Halando ni flyover. Actually, na capture ni sa dashcam sang isa ka salakyan ginpost sa Iloilo Grab driver sa katropang Alex. Ang iyang direksyon halin siya sa city proper, nag-agi siya sa Halandoni flyover. Paglabot sa Halandoni flyover, nag-U-turn siya takadto sa mulo nga direksyon katropang Alex. Sus Maria Kagusip Santisima. Tibal anyo ang mga nag-execute sang U-turn sa mga approach sang mga flyover o kung tayo katropang Alex. Tama ka delikado ni mo. Tama ka delikado kay nga ah. Ti kapareyo sina ma U-turn kay mo da sa approach sang flyover. Daw sa ano bala na ka delikado. What if abikiron ko may nagasunod si imo nga nagahuro-huro da katropang Alex? May mga salakyan abi karon nga naga ano da naga sunod sa imo, may makasugata abi sa imo ti. Okay lang akong makita ka ti, what if abi ko hindi makaprepara ang driver abi karon ka tropang Alex, mano ka be? Ah, sa aton nga mga taga Palamati, in fact daw nakalabot na ni ang a video sa sa Igtalupangod sang Land Transportation Office no ang pag-execute niya sang U-turn nga supposed to be bawal ginaya katropang Alex approach buna no man sa mga kung sino man ni ang nagamaneho sang sidinga taxi. Tilaban-laban, nagapaminta na ni katropang Alex kasi sa aton nga mga katropa ang show cause order araw-araw na. Kita mo katropang Alex, pakadto sa city proper, nag-U-turn siya, tapos nag-U-turn siya, pabalik sa direksyon, pakadto sa distrito, sa mulo. Timayo ka na bala, o lang tawan nyo bala. Diragin sa may University of San Agustin. No? Sa aton nga mga tagpalamati, nag-U-turn siya. Pakadto sa city proper. Ang direksyon, kag nag-U-turn ang taxi pabalik sa distrito sa mulo.

0: nyo balaw na nagsaka siya nagagisa sa ibabaw sang flyover tapos nag U-turn sus Maria kagusip Santissima sa kadelikado katropang Alex na ti kabay pa no? Ti laban-laban kapamay pa yun naman yung katropang Alex ang Syoko Sorder mga isang dakilang pasaway ano kayo na pasaway pasaway wala tawablaw na oh. Ang nagkakuha na isang video nakapture sa iyang dashcam halin siya sa molo going to city proper now karon ang ano naman niya ang taxi from city proper na nagliko siya kasi supposed to be pakadto sa molo ang direksyon mo so nag left turn siya may nag U-turn siya no sa ato ng mga tagpalamati ang taxi lang tawa nyo balaw te kung may mga nagahara-hara abi karon nga driver oh, nga nagmaniho sang salakyan anong matabo ka to pang Alex una no man oh, sige ah nakalabot naman ang video sa LTO ah te hulat-hulata lang no ang Syoko's order kaya mo nang sila nga pasaway kaya ito ba nga nalala kung may Syoko's order ang laban-laban ni madalahig ang operator no? Operator kag driver base kung masuspend pa blang driver's license mo imbis nga makapangabuhi makakita kabisan pa paano nagpangita ka sang katol sa ulo mo last 11:02 sa aton oras sa balita international katropang Alex daw masubo ni ang sa Nepal no kay naglabot na sa 359 ang numero sa mga napatay bangod sa flash flood sa border sang Nepal kag Tibet no sang Miyerkules Agosto 26 and masobra sa 1,000 pa sa gihapon ang nagapabilin nga missing kalakip na dira ang 1 Filipino 359 napatay ni sa Nepal ginya ka tropang Alex and then masobra 1,000 ang missing and kalakip na dira ang Pinoy sa among nga numero hindi mang nubo sa 540 ka mga foreigner ang nalakip sa mga missing 558 mga katropa ang missing sa Gerong County sa Tibet kalakip na ang 260 ka mga foreigner kaga tatlo naman ang recorded nga napatay sa China kay ti boundary ini katropang Alex mo suba lang ni ang pagitan sang Tibet kaga sang Tibet ano ni kaga sang Nepal no grabe nga flash flood no kita mo may nakita ka katropang Alex may nakita ko sa video bala nga natrap siya sa tunga-tunga gid sang nagadaludo nga baha pagkatapos ginsagop siya sang ginsagop siya katropang Alex sang elepante kita mo na sa video nakita ko na kaina sa video nga gin aras sa may tunga-tunga kaya makon mo na ang magbilwa ang dam ang ano na ang mega dam nila to sa China no sa aton sining mga taga palamate kita nyo ang mga salakyan daw wala mabisan ano siguro kadasig sa salakyan na padalaganon siguro kita mo mga taytay nga ginaanod concrete nga taytay nga nagaangot sa Tibet sa Nepal kag sa China nga niyo bao Ikabay pa nga hindi lang diyan matabo sa aton. No, makon mo ni no. Grabe ang daludo kag ang upo diya si nagatro pang Alex nga lutak. Kag tapos damo sa mga pamalay. Oh, sa kilid sa nga bukid ni katropang Alex. Pero lang nakita mo daw Pilipinas man ang kalimbawa ya katropang Alex, no? Damo sa mga pamalay sa kilid sa isang bukid. Oh, lang tawa nyo balaw. Oh. Tisige pa ang araw na nakita mo na ang taong gin-rescue sa araw. Ilipante ang nag-rescue ya katropang Alex mo. Kita mo, oh. Ay, ti daw anghel de la guardia ng ilipante nga nag ano sa iya nagsagop siya. Imagine nun mo nga arakas nga tunga sang nagadaludo nga baha tapos may arakas ang ilipante nga nagsagop siya sa iya katropang Alex. Sa aton nga mga katropa ay te mabulig kita pangamuyo, no? Bisan sa pangamuyo lang sa aton nga mga katropa, mga muyo kita nga sa para sa aton nga mga sa mga taga Nepal. Kaya daw sila gid ang terrible nga naigo, no? Sang mudslide o kung pag baha, wala bot na may dala nga lutak. Sa aton nga mga atag palamatera o kita nyo tawar sa gatungtong sa bato tapos nagadaludo ang mabaskog na tubig. May gimpalapitan siya sa isa ka ilipante, kagang ilipante, amo ni ang nagsalbar sa iya. Sa aton nga mga katropa, no? So hindi pagin siguro do chimpo katropang Alex, no? Makun mo ilipante ni sa Nepal. Last 11:07 ang aton oras sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa piyak nga bahin sa balita lokal, damo subong sa mga nagahawat-hawat katropang Alex. Damo sa mga nagahawat-hawat kung bala ang barangay and SK elections madayon sa Nobyembre 2 sa aton nga mga tagpalamati. Damo subong sa mga nagabantay, damo subong sa mga nagaginahawat-hawat. Palamang ko tanon, madayon o kung hindi? Ito, sa Kongreso kag Senado, aprobado na ang sa komitiba ang House Bill kag Senate Bill nga nagapaiway sang barangay and SK elections and ang term katropang Alex, no, ang term sang mga barangay officials kundi sa kasuguan subong apat, so himuon nga lima. So holdover capacity ang mga barangay officials, ang current ka barangay official subong. Ate, amo nagasiling naton ganiti sa mga mapisan iya kag deserving nga ipabilin sa pwesto nga mga barangay officials. Ti way gid ay problema. Way gid ay problema kato pang Alex bisan na way pa ulo election basta sa mga barangay officials deserving kag ano lang mga mapisan, why gid ya problema bisan way nagani election ko na mapisan man lang kag mga masaligan mo ang mga barangay officials nga ara sa barangay nyo eh. Ang problema mala ni katropang Alex, ang kutob sa mga matamad. Nablang pungko pamati pauli pulo pangapi kag magpamusimusibla. Nga ni ultimo gani resolution ni dikmaan mag himo. Kay kun sundo naton ang sanggo ang 2026 barangay and sanggo ni ang kabataan elections based sa schedule mga katropa October 20 2026 or October 20 to October 25, May 18, 2026, no? Sa atong sila nga mga katropa, September 28 to October 5, amo nang filing sang COC. Pero ang natapos na ya ang registration mo, no? Tapos na ya ang registration sang voters para sa barangay elections. So ang bantayan naton kun wala sang kasuguan nga maaprobahan, mapirmahan ang presidente nga magpaiway sang SK kag barangay elections based sa schedule of activities sa September 28 filing na sang COC sa mga nagahandom nga magpapili sa pagkabarangay officials from punong barangay down sa barangay kagawad and SK chairman down sa barangay sa SK kagawad. De Black Atropang Alex, September 28 na to October 5. And then, October 3 to November 9, the election period na may ganban. October 22, 2026 to October 31, campaign period daw, pero pila lang man, pila lang ka, pila ka adlaw lang ka Atropang Alex, gamay na no? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 10 days. 10 days lang. Te mga prohibited. Amo nang campaign period ang 10 days, no? October 3 to November. Hindi. October 22 to October 31. Pagkatapos November 1, te prohibited na. Hindi na ka muna pwede maka... makapangampanya, pero dira ko no ang sadya katropang Alex kay suhutay mo. Suhutay kag kamangay ko no mo. Pero kung nakuya pambalon katropang Alex, kung deserving malang kag mga mapisan malang yung mga barangay officials. No? Hindi na uso subong ang sobre. Gcash na subong ang uso. Ayan, dalagay ko na binumber mo. Gcash mo da, kaya may isend ko sa imo. Remember ha? Gcash ang labanan. Sang una? Solo sobre-sobre ba? Subong niya, why na? Sali nga, Gcash number mo dabe? Basta butuhon mo ko ha? Kung sang una, sobre ang labanan, kamangay, before sang adlaw sang eleksyon, subong niya, why na? Why na kamangay, subong Gcash ang labanan, iya subong ito pang Alex. Pagka November 1 na, bauti All Saints Day kay Tropang Alex, tingi ba si na maalibay nga ti mangalagkalag ta to sa inyo. May Lady Black nga, madala ko na suman. Madala ko na kalamay hita. Ano yan ma? Sama sa nga, Wanda La Cruz ni! Ano Gcash mo? Katropang Alex, takatanda na subong Gcash ng labanan. Pero seriously speaking, katropang Alex, kung mga mapisan man lang, inablang mambal na ito nga mapisan nga visible permi sa barangay, inang kamaan kung anong trabaho sa barangay kagawad, kabalo mag-ubras ng ordinansa, kabalo mag-ubras ng resolusyon, madasig mag-akto sa mga concern sa mga pumuluyo. Pasibla man siling ang iba nga, oy! Kagawad! May problema de! Dali lang kayo mabantay pa kuya sa ngakon nga balantayan to. Pagkatapos pagka-session gani, second! Second lang nga second. Te, kung isa, ang balon nga, te, sino ma second? Te, second eh. Pero ang mga deserving nga, okay gidya. Okay gidya ka to, Bang Alex. Ang problema malan eh, ang mga maagwanta malan eh, ang kutob sa mga pumuluyo nga nagreklamo ng ilang mga barangay officials, matamad. Centro. Matamad lang, makita mo lang kung may kinanglanon lang sa imo na, gadurubli na galalapad ng ba nila ga bisan daw kalang-alang nga mayuhom na sila Bisa nang daw ka alang-alang mamugno, mamugno na. Oh. Tapos, kilala niya tanan, sakto na. Oh, kilala niya tanan, siya tanan pamilya mo. At sa barangay, medyo halos kilala na, higit man ka ito pang Alex mo. Ha? Pag magdaog na! Ah, masalingas sa ah, why si kagawad di? Why si kapitan di? Oh, may balatian nga pagka-amnesia, bla? Pero damo-damo, kaya subong ka ito pang Alex ang issue mo. Nga sa mga parent, nga mga barangay officials, di ka pariyo subong. Katropang Alex. Ako ya personally katropang Alex. Kung sa mga mapisan kag mga deserving gidya nga ma-extend ya mga barangay officials. Ya way gidya problema mo. Way gidya. Way masiling mamalakpak pakita masiling pakitang ah. Hindi na lang pag-eleksyon on total mga mapisan man lang yang amon nga ano di? Mga mapisan yang amon nga mga barangay officials daw do hindi na kinanglan isla na. Pero kung mga matamad gani, bawa makasiling ka nga, bawa saan o pa ni sila ba ma-islan man? Oo. Oh. Hindi okay ginaya sa mga mapisan. Inang mapisan ba in the sense nga bisan na wa election bla sige agyapo ng pagserbisyo. Oh, makita mo ya bla nga aktibo. Aktibo sa barangay. Natapos na ang ibang ganin natapos ng tatlo ka termino katropang Alex ni isa ka kuting tinagada isa ka resolusyon away gid mangkuton mo te during sa barangay assembly ang lain pa na kung during sa barangay assembly bla ginatago pa oh ginatago mga ma why pa ginapabalo ang pumuluyo sabang daw ginabutang sa pribado nga lugar bayiran lang iban kay importante nga may picture kita di nga nakakanda kita sa barangay assembly oh ay por Diyos por santo daw high blood doon kaya katropang Alex no te sa mga pumuluyo dati subong way paman sang kasuguan gid nga nagahambal nga postpone ang election although nga ang kamara kagang senado approve na sa committee level pero ti ang final si ni katropang Alex ara sa kamot sang presidente mo ara sa kamot sang presidente kung may kasuguan na kasi nga ate na pirma na sa presidente sigurado na ni malo naman ta sa bangko. Lunaan ta naman ang aton nga honoraria. Aura sila nga pungko! Pamate! Pauli! Kag magpulo pangate! Ay, por Diyos, por Santo. Lason C18 ang aton oras sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Mga petablanay, sa aton nga mga katropa namin ni ay sa mga naghandom nga magpangape, magpagpangape, maglibot-libot sa barangay ka magpulo pangape. Oy, nami ni ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen amo ni Bitbitonyo. Dalo nyo sa mga kasibarangay nyo. Yung nato mga peta. May nakaya hindi ka mo pagkulbaan. Healthy niya nga kape. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang manami pa da. Kaya kung sige-sige ka mo pangape sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, nagagwapo ka mo kag nagagwapa. Eh, din ka mo da. Oh, di bala? Pangate ka mo sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen kaya naganami ang inyong kung sige-sige nyo ang pagpangape nagabataon ka mo katropang Alex Santo. So Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang kape para sa mga guwapo kag ang kape nga para sa mga guwapa magluwas sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen Santo. Available ang Santon Plus sa coffee mix ang kape nga para sa tanan. May mangosteen, may moringa, kag soya extract, may ice of labon nga makabuling sa pagbalanse sa body hormones sa aton nga lawas. Labi na sa mga kababaihan. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Bagay ni sa mga nag-handomda. Muna nga mga kape, pilihan nyo, dalaan nyo, bitbitan nyo, ipakape sa inyong mga constituents. Hindi ka mo pag-diabetison, pero na sa Santon, sa Premium D3 Coffee Mix, Real Coffee Beans, may Santon. And sweetener niya, stevia, may Real Coffee Beans, may vitamin D3. Ang kape nga may vitamin D3, ang vitamin D3 nga ara sa kape. Premium D3 Coffee Mix. Piliin nyo lang. Pero mas mayugid nga kung magpangapi ka mo, bit-bit na kamong daan sa sining mga klase sa kape. Kay, magluwas nga healthy na, makabulig pa sa aton ikaayong lawas. Mabakal na ton sa Mercury Drugstore o sa Pharma City GP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok at sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Sa ato nga mga katropa kay Sherwin Marcoe, good morning. Also sa good morning man sa kay RV Chris Casires. Kay Kagawad Alan Ilanggos, dira sa Kalaparan Arevalo. Gawad, good morning. Good morning man sa kay Kagawad Rodrigo Montano. Gawad! Amo ni mga Kagawad nga deserving nga ibalik kidya sa pwesto. Debla, no? Kagawad Alan Ilanggos, kagawad Rodrigo Montano, kagawad Tony Iturriaga. No? Kay kagawad Helen Mortel. Oh, amo ni mga kagawad nga dapat ibuligan. Kagi balik sa pwesto pag may barangay eleksyon. Debla, paring boy. Kay paring boy Mortel, da paring boy sa mga taga Vince Barbershop, makachimpo, mapagunting naman ko da. Basi kaya ho na. Kaga kay Drasa Crazy Crans, no? Good morning, happy listening lang. 11:22 ang aton oras, aton nga pag-pangalagad, sa aton nga pag-balik, istoryahan ta. May ordinansa nga ginaduso si Councilor Rex Marcos Sarabia. Ang ordinansa nga mahimo mabilanggo ang kapitan kung hindi ini maka-turn over o kung hindi niya ma-turn over ang financial documents sa magabulo sa iya. Hindi dapat kung outgoing ka nga barangay, nga punong barangay. Halimbawa, abi papili ka, no? Tapos ay ka magdaog at tropang Alex. Di common ini nagakatabo sa mga kabaranggayan. Not only diri sa syudad sang Iloilo, but sa probinsya may nagakatabo man eh. May nablang financial documents ka tropang Alex. Why gina-turn over sa incoming ng mga barangay officials? Especially sa punong barangay. Di karon, kung i-audit, may ara sa mga unliquidated kung kaisa nga kibot lang niya ang masunod nga mga barangay officials nga may mga unliquidated iya katropang Alex. Kuni audit sang kuwa may mga unliquidated o ang unliquidated di ko gini malipatan katropang Alex mo. Oh, may proposal, may proposed ordinance na ginpresentar si Councilor Rex Marcos Sarabia parte sa posible proposal nga kung hindi maka-turn over ang kapitan sa financial report sa mga bulo sa iya. Mahimo ang mabilanggo pero ginbawi ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Ginbawi niya daw. Laban o bawi. Alaga ng kanta na katropang Alex, ha? Laban, bawi. Sino ganit ka kantas na? Sino ganit na? Ang Sex Bomb Girls, no? Laban o bawi. May nagawa mo ng team song na kay Councilor Rex Marcos Rabiay. Abi prepare gani da katropang Alex. Dugay-dugay kay patokaran ta si Councilor Rex Marcos Arabia sang laban-laban. Bawi-bawi. Laban o bawi ang iyang ordinansa mo. Kag istoryahan ta man dugang ang parte sa sitwasyon sa Barangay Linubayan sa Tigbawan may kang tanan sa mass resignation sa mga barangay official. Patian nyo man kagabi ang interview ta sa legal officer sang DILG. May sabat man si Mayor Virgilio Teruel. Naging depensahan niya, hindi na yan, hindi na yung matuod ang mga akusasyon nga wala sila sa may, why sa may ginhimo ang banwa. Kaya ang rason sinitanan-tanan na dismaya ang mga incumbent ng mga barangay official subong na nagtulod sa ila kung nga ang nag mass resignation sila tungod nga dismayado sila sa aksyon nga ginhimo sang alkalde sang lokal nga pamunuan sang Tigbabuan asort nga daw pinabayaan sila bla katropang Alex. Although agin panindugan ni Mayor Terbel ang sila nga ti ang tanan nila nga reklamo ginakumudar ginhimoan ginasang pamagi para nga hatagan sang solusyon. Galikay ti kada inspeksyon sang composite team to tolerable. Oh, sige. Istoryahan na dugang diri sa ato nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ang oras sa XFM Philippines, last 11:26 na sa aga. Mabalik kami pagkatapos ng aton nga mga commercials.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang tape na may santon kag vitamin D3.
3: Kasi hinisil na siya sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape, pero sige as long sa nga konsyon, isa ka pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang yun bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: may nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taan San Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old, halin sa Haro Irilo. Isa sa mga maswerte na nagdaog siyang 5,000 kapesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone lagi. Base ikaw na ang masunod na maswerte na magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sa mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH BAC FRR Permit Number 02930 sa 2026. Drink responsibly.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Kung vitamin C, tandaan. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: System Pain. Si Siren, isang bye-bye hasing. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
13: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
15: X FM.
16: Yes, Tosh!
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
19: The Secret of Health.
18: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
20: Santon Gold Live Testimony.
21: Ako po si Rodolin Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, gamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Kumuha yung kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: The Secret of Health.
18: Isa sa sikreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na terpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
24: Santon Plus Coffee Mix.
25: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try nyo ang Santon Plus Coffee Mix.
26: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika.
27: Secret of Health Supple Plus Gold.
18: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. o galing maging masaya o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
0: Pangangati, panalakit ng mata at pang-

0: Sokaso sa Janggewa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes

0: oras sa XFM Philippines, last 11:37 na sa aga, sa ato nga pag-pangalagad, diri sa XFM 100.7 Iloilo. Oy, sa ato nga mga ka-rider, no? Sa ato nga mga taga-Palawati, mga ka-rider na ito, diri sa Iloilo City, nag-buas. Ah, base ko malipat ka mo sa atong mga ka-rider kay Buas, handa na bala ang tanan para sa pinakadako nga Suzuki event sa subong tuig kay Buas, Agosto 29 tubtob 30 magkadto na sa SM City Iloilo sa Sabado kag Domingo kag mag-experience sa full lineup sang Suzuki motorcycle muhalin underbone, backbone, tub-tub scooters, no? Sa aton nga mga rider, plus, testingan ang all-new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence in partnership with SMDI. Magbakal sa anuman nga klase sa Suzuki motorcycle kag magpauli magdaog sa promo ano nga mga nagahulat sa aton nga mga ka-rider katropang Alex kung magbakal ka mo sa anuman nga model sa Suzuki motorcycle may libre nga full tank gasoline. Pila ka daan subong ang presyo sa gasolina katropang Alex. Full tank, exclusive Suzuki merchandise like helmet, kaga Suzuki jacket. May libre nga 5 ka kilos ang bugas, grocery bundle of joy, and torch lamp. Plus, mayara sang lifetime free service, lifetime spare parts discount, and a free 3-year LTO registration with TPL insurance sa aton nga mga katropa. So hindi pag palampuasa ang ining chance sa aton nga mga ka-rider magkadto na sa SM City Iloilo sa Sabado kag Domingo, no? Hindi pag palampuason, hindi na pagpalampasa pa. Sa tub-tub sa Agosto 30 Domingo kag makaupod nyo man, no, ang mga naga motor o na mahilig mag motor bala kag sa mga motor moto bloggers, no, sa aton nga mga ka-riders. So kita nay kita sa SM City Iloilo. Hindi na ka mo magpaulihi pa. Kita-kits kita sa SM City Iloilo. Subong Agosto 29 kag 30 kag mag-ride ahead with Suzuki.
1: Centro. Centro.
0: Last 11:40 ng aton oras sa aton nga pag-pangalagad rin sa Centro. Iningabahin sa aton nga pag-pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Kinanglano niya sa aton nga ikayong lawas kaysa subong at siyempo nga nagkaulan-ulan. Dapat pabaskugunta ang aton nga immune system para may yara kita sang pambato. Prevention is better than cure. Lain ka dyan kung may protection ka kay kung anhon mo man ang kwarta mo, damo ka man matod kwarta kung nagbalatian ka na. So samtang why ka pa nagkabalatian, dapat may protection ka. Ano nga mga protection ang pwede natin mahimo? Magtumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Kaya ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, himo sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Para malikawan natin ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol o bagubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Manggiranon sa antioxidants and anti-inflammatory properties para nga maproteksyonan ang aton nga ikaayong lawas. Opda naton sang Santone na vitamin C, ang alkaline based kag nanacidic nga vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system and premium D3. Subong nga tiyempo, nagabaha-baha, hindi na ito malikawan na maglusong kita sa baha. Ang leptospirosis, ang dinggi. Subong din na ito malikawan, gid, no? Sa aton nga mga katropa, diri sa aton sa Iloilo or sa province of Iloilo, may reported na gani nga napatay sa dinggi, no? May dinggi, may reported na ba? Diri sa city, may ara na. So, subong sila nga chimpo, nagaulan-ulan ang dinggi. Subong din ito malikawan. So, may pambato kita dira. ang premium D3 kay may kapasidad nga patyon niya mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton nga lawas. So tumar kita sa nga The Ultimate Trio, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mabakal naton sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok kag sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Centro. Sa aton nga pagpangalaga 11:42 sa aton nga mga taga palamati. Ipabati tabla ka tropang Alex, no? Ang deliberation. Kay actually na approve na ni no sa final reading sang sangguni ang panglungsod ang proposed ordinance. Ordinansa na gid kumbaga aprobado na, kulang na lang perma sang alkalde. Pero ginbawi. Ano gani ka itong pang-Alex? Laban-laban. Bawi-bawi. Amo ng team song ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Ang ordinansa nga ginpresentar ni Councilor Rex Marcos Sarabia nga may kang tanan sa mga barangay kapitan nga hindi makaturnover sang financial documents katro pang Alex sa mga bulos sa ila, mahimo nga mapriso kung hindi ka mo mag-turn over. Pero si Councilor Rex Marcos Sarabia, ang iya team song katro pang Alex, abe, ipabatita na yung iya ang kana. Ipabatita na yung pagbawi niya. O aber, are ang part sang session sang sangguniang panglungsod sa pagbawi ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Katropang Alex!
2: Chairman, obstruction and the damage to the public, that's what we're trying to prevent. Ang ma-injury ang publiko, the service. Malhining ang mga korte. I don't think the court would try to withhold those kinds of records.
3: Kung i-delete
2: nila, remind nila ang court mataas pag-in.
3: And then we believe that provision.
2: Delete nila ang justifiable cause. I agree. So wala na justifiable cause, no written demand, no reasonable opportunity to comply.
4: Hindi naman ako. If it's there, it could be, it's a defense.
2: Exactly.
4: So I want you to interpret it otherwise later, wala na sa isang court kung ano nang hindi naman justifiable.
3: Tapos,
4: if any,
2: kung may harap,
4: the idea
2: sa justifiable cause,
4: you can
2: limit
4: it with that.
2: Well, it is up to the courts of law to determine kung ano ang proper defense sa any instance.
3: And there, pag-inataan, Guru Mr. Chair, wala i-allege nila that wala iya kay ilang private property based on ano, ang laptop, ang camera, which I believe mean, magkakalatabo, yun man yung Guru. So, hindi dito na lang.
2: Okay, Councilor Parkwan has manifested she's in favor of deleting. Councilor Deliria, can I quickly deliberate? Anyway, in any case, kung nadulang nila ang records, they could be penalized under the revised penal code. So in any case, whether naihihan sa ito, nasurugan o ano, liable sila to begin with as custodians of public records. So we're just defining the penal provision of turnover. Kung hindi ka turnover, niyara ka liability. Period. Ang muna nayakot. Councilor Deliria.
5: Yes, thank you, Mr. Chair. To move forward, to fast track this, I must agree with the good gentlewoman from Andor Dao Lapos and City Proper. With the good...
2: agreement. Okay. I have adopted the suggestion of the...
6: Alright. It's okay. We can... This is a proposal. Let's say last na lang. It's okay. Councilor Saldivar, you are recognized.
7: Yeah, thank you, Mr. Presiding Officer. If we are talking about documents, do it be any possible na ang aton mga documents na ginapass coming from the barangay officials, wala sang isa ka office that would collect or receive any copies? Kaya kung may rason na nadula, kung may copies, hindi pa receive sa isa ka opisina, like ba, hindi ng barangay or kung anong opisina. At least wala sa reason nung rason sila na nadula. Kaya lang may aras sa isang isa ka opisina na to receive a copy. No, just in case wala nga may mga reason na napasa, nadula, nasunog. That's all, Mr. Presiding Officer.
2: proponent may respond.
8: Can I make, can the good diplomat reiterate the English? Ano ang mga ano? English ang English lang.
7: Like for example, Mr. Presiding Officer, sa mga turnovers, baga, kundi it would be the necessary documents, documentation, yes, no? Sila, sa mga turnovers na ito, kung isa, yun ang rason nga wala sila ka-turnover, it's because they don't have now the copy of...
8: It's up to the courts to determine.
7: Oh, siguro.
8: It's up to the courts to determine, Mr. Chair. I think that if I may, Master Saliba, yes. Binabayad ko nga, although nag-side cut to procedure, some turnover between SK produce and SK or may ara, yan, possibility nga dapat may ara nga isa ka opisina nga magabaton some copies,
7: yes.
8: Not necessarily the original, temprano pala para nga maging repository siya, yes. In kaso, go mo na ginag...
2: In any way, let's allow the courts to determine. Anyway, this particular penal provision attaches with it not only criminal liability but also civil and administrative. So kung hindi siya mag-satisfy sa criminal liability and for example, hindi satisfy ng court na na-preso siya for 1 year, may mga damages na posible niya by rank? May... Sige lang lang. May damages na posible niya na posible niya pala iba. So, una muna, let's just allow the courts the discretion.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: For the assurance of the City Council, Mr. Chair. Again, I would like to read again the proposed Section 16, the wording is here. Section 16 penal willfully fails or refuses to comply with the turnover of the barangay or sangguniang kabataan financial records and documents to the barangay inventory team or as sangguniang kabataan inventory team before the expiration of the term of office shall be guilty of violating this ordinance and upon conviction by a court of competent jurisdiction shall be punished by a fine not exceeding 5,000 pesos and imprisonment for a period not exceeding 1 year, period. That's the first paragraph. And the rest of the part of the rest of the provisions shall remain the same. Is that okay? Is everyone amenable to that?
9: Yes.
10: Okay, yeah. Sir, one notes that you're changing or to end. So do I
2: end na siya. End na siya. Dumog na karoon kung 5,000 lang dumog na ko kayo. Dumog na katao. Okay, one lang, dula ko din lang ko. Okay, one lang.
10: Okay. Order please. If you are there, you have any statement, please raise your hand. So you can proceed. Proponent has submitted that and adopted the recommendations of the body. Are there any more requests for manifestations from the body? There being none, proponent, what's your pleasure?
2: I would like to respectfully move for the suspension of the House rules, Mr. Chair, as to the number of readings and the date required. For the passage of an ordinance. So
10: has been moved and seconded. Rules are suspended.
2: Rules having been suspended, would like to respectfully pass on second and third reading an ordinance strengthening the timely budgetary compliance and development of planning of barangay and sangguniang kabataan councils within the city of Iloilo through the establishment of the barangay SK budgetary reform system and providing funds therefor. So moved. For the second and third reading. So,
10: on the motion of Honorable Rex Marcos Sarabia, the ordinance strengthening the timely budgetary compliance and development planning of barangays and sangguniang kabataan council with the City of Iloilo through the establishment of barangay SK budgetary reform system and providing funds thereof is hereby approved after being duly seconded without any objections.
2: I would like to manifest.
10: Sorry.
11: And
10: for other purposes?
2: I would like to withdraw my earlier motion, Mr.
10: Because we have not seen. Ang inyong lang may green. Okay. Ano. So we will end the third meeting.
0: Nabatian ang parts ng deliberation. Katropang Alex, Gin Bawi. ginbawi ang nabang ng gabel gali, tapos ginaprobe ginbang ang gabel, pagkatapos ginbawi. Daw laban o bawi. Anong team song kanila ito pang Alex? Anong kanila ito pang Alex? Laban o bawi? Ano ng team song? Laban, laban!

Sige ah. Approve na pero gin-withdraw, no? Kay may wagali makita katro pang Alex, no? Di pwede na. Pwede na. Laban o bawi. Laban-laban. O bawi-bawi. Devla Councilor Rex Marcos sa kabya. Centro. Galing-galing na kami oras ni katropang Alex B, no? Sige lang, pariboy. Pangapi ka lang na sa Santon Gold Coffee. Mix with glutathione and collagen. Bisanway ka na sa turbo na. E di pa rin, boys. Nga way na ko turbo, di pre. Sa clinic, may ara pa rin, boy. Ara sa clinic. Kay Ma'am Angelo de Monteverde, good morning. Happy listening lang. Salamat sa pagpamati. Kay katropang Nonong sarangan niya. Katropang Nonong! Centro. Ano, daple mo da katropang Nonong, ma? Centro. Sili ni Ma'am Angelo, sinya, laban-laban! O bawi-bawi! Ano na ganit yung song, Ma'am Ans ni, ano, ni Councilor Rex Marcos Abia. Centro. Sige, wala na kami oras. It's turbo time na sa turbo, mga katropa. Uy, sa mga may entry da sa Santo na next FM, libo-libong pa-premyo, hulog nyo na ha. No? Kay gahulat ang 3,000 pesos nga premyo kada simana. Ang mga proper purchase, tinatural, Santo Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, 5 sachet. Santon Plus or ang Santon Gold Santon Plus Gold Herbal Capsule, isa naka blister pack premium D3 soft gel capsule, isa man naka blister pack kag ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ay mo nyo lang da, isulod nyo na sa sobre, butangan nyo sa pangalan nyo, address nyo, edad nyo, perma nyo or contact number kag perma, kay 3,000 pesos kada simana ang nagahulat.

0: inyong pangalan, ang inyong address, ang inyong edad, ang inyong contact number and PERMA, no? Katro pang Alex, no? Sa ato tumatag para mati-end. Buta ihulog nyo din sa XFM station. Ari kami sa Lot 13 and 20 sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, sa Distrito Sanghako. 5,000 kada simana ang lucky winner. Magkasunod na ang XFM News sa nationwide. It's Turbo Time na. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kagaglabuwas ka, gadibaskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kay Mrs. magtumaras ang isang kakapsula. Kaya sigurado nga mas manami, kaya mas mabago ng inyong relasyon kung nakaturbo Dietary Supplement for Men ka. Para sa XFM 100.7 Iloilo, upod kay katropang Alex Saspa. Kung naman si katropang Mario Hilongo, X FM News. Centro. Centro.
1: X FM. Mga katropa, excited.

0: Mahal kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati nga mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suki butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sun Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sun Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santol Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, May Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
5: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturunod ng Itali Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo na Itali Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Handa mo wala ang maputi nga panit, kan makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM,
9: sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel?
10: Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag.

0: Ano? Tatlo ka bulan nang wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw!
2: FM.
3: Patropa mo!
0: Exciting!
4: X-FM.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: X-FM.
6: Paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santone Gold Coffee Mix. 12.8% ng mga Pilipino multidimensionally poor noong 2024 ayon sa PSA.
7: Headlines. CHED humiling ng 34.83 billion pesos na dagdag sa 2027 national budget.
2: Headlines.
6: Malacanang, suportado ang paghihigpit sa rules sa confidential funds.
2: Headlines.
7: Absent senators tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ayon kay Senate President Win Gatchalian.
2: Headlines.
6: Philippine National Police nagsagawa ng malawakang balasahan na mga police general.
2: Headlines.
7: Anim na sawi, tatlo nawawala sa pagkalubog ng motor bangka sa Zambales.
2: Headlines.
6: Balitang regional, estudyante nasa kote matapos makumpiska ng umakuhanan po ng marijuana at 9mm na bala sa isang pribadong paaralan dyan sa Tugigaraw City.
2: Headlines.
7: Sa balitang international, death toll sa Nepal flash flood umabot na sa 469.
2: Headlines.
6: Balitang showbiz, mga katropa, Bea Bores nagluluksa sa pagpano naman ng longtime driver na si Kuya Alex.
2: Headlines.
7: Sa balitang sports, Alex Ayala, number 70 na sa seed sa US Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, nationwide, nationwide.
6: Mga katropa, tanghalian na tayo ngayon ng Friday, August 28, 2026. Live po tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa XFM Davao, XFM Cebu, at XFM Palawan, at sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas, at Mindanao.
7: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
7: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
6: Sa detalye na ng balitaan, tinatayang 12.8% ng mga Pilipino ang itinuturing na multidimensionally poor noong taong 2024 ayon sa unang Multidimensional Poverty Index ng Philippine Statistics Authority. Sinusukat po nito, mga katropa, ang kahirapan, hindi lamang batay sa kita, kundi pati sa access sa edukasyon, trabaho, kalusugan, pabahay, tubig at sanitation. Edukasyon ang paunang hamon na natukoy kasunod ang sa pabahay, tubig at sanitation. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, makatutulong po ang MPI. Ito yung Multidimensional Poverty Index para matukoy kung saan higit na kailangan ang intervensyon ng gobyerno at mapahusay ang pagtutok ng mga programa laban sa kahirapan. Samantala, iginigiit naman ng ilang ekonomista na dapat pa rin na revisahin ang poverty threshold dahil hindi kapalit ng income-based poverty rate ang MPI.
2: XFM News Nationwide.
7: Humiling ang Commission on Higher Education o CHED sa Kongreso na maibalik ang 34.83 billion pesos na funding gap sa kanilang panukalang 2027 national budget. Ayon kay CHED Commissioner Shirley Agrupis, mula sa 70.28 billion pesos na hinihinging pondo, 35.45 billion pesos na lamang ang inilaan sa proposed 2027 National Expenditure Program. Babala ni Agrupis o Agrupis, maaaring maapektuhan ang mga programa, scholarship, subsidy at iba pang reforma sa higher education kung hindi may babalik ang kakulangan sa pondo. Samantala, kinukwestiyon naman ng Act Philippines ang 3.34 billion pesos na ibinawas sa pondo ng State Universities and Colleges o SUC sa ilalim ng 2027 NEP.
2: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, suportado ng Malacañang yung planong amyendahan ng Commission on Audit ang rules sa paggamit po ng confidential fund. Hindi na intelligence fund para mabawasan ang pag-abuso at pag-iwas sa mga umiiral na regulasyon. Ayon kay Presidential Communications USEC Claire Castro, may sapat ng safeguards sa Joint Memorandum Circular Number 2015-01 para sa accounting at auditing ng confidential funds. Kabilang po ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga confidential informant. Kayunpaman, sinabi niyang dapat amyendahan pa rin ang rules upang may iwasan ang mga opisyal na sadyang naghahanap ng paraan para makalusot sa mga regulasyon. Maghihintay muna ang palasyo sa mga partikular na amendment na ihahain ng Commission on Audit bago magkomento sa posibleng epekto nito sa government intelligence at confidential operations.
2: XFM News Nationwide.
7: Tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ang ilang senador na kasalukuyang detained at large o nakaleave dahil sa hindi nakakadalo sa kanilang on-site duties. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, kabilang dito sina Senators Lauren Legarda na pinalawig ang medical leave at kusang nagpa-suspend ang kanyang sweldo habang nasa abroad. Absent din sina Senators Ronald Bato de la Rosa na at large at sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Barcoleta na parehong detained. Ayon kay Gatchalian, maaaring ideklara bilang savings ng Senado ang mga sweldong hindi kinukuha ng mga senador at gamitin sa iba pang pangangailangan ng institusyon.
2: XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, hinamo na Malacañang si Davao City Representative Paulo Duterte. Nailabas po ang mga dokumentong magpapatunay na totoong natapos na ang mga flood control project sa kanyang nasasakupan. Ito'y matapos questionin ni Pulong Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng anomalous flood control projects ang Davao City. Ayon kay Palace Communications Officer Claire Castro, hindi po sapat ang mga dokumento dahil kailangang mapatunayan na actual na umiiral at nakatutulong sa pagbaha ang mga proyekto. Sinabi rin ni Castro na hindi man nagpasa si Pulong Duterte ng statement o kay dokumento nang ipatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure.
2: XFM News Nationwide.
7: Ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas maigpit na budget process kabilang ang No Plan, No Budget Policy para maiwasan ang mga questionableng proyekto sa mga susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangang may kompletong engineering requirements, right-of-way at program of work bago may isama ang proyekto sa budget. Pigirit ni Dizon na kailangang may written concurrence din mula sa concerned local government unit bago aprobahan ang mga proyekto. Binalaan din ni Dizon ang mga district engineer na maaaring makulong kapag pumirma sa defective, anomalous o ghost projects. Bunga ng patuloy na reforma ng ahensya, ibinaba ang bilang ng mga proyekto mula 26,000 sa nakaraang budget cycles sa 11,000 targeted national budget.
2: XFM News Nationwide.
6: 80 hektarya ng Laguna Lake Reclamation. May mga bagong land title na nga ba? Tatropa natin sa balita. Brian De Paz, XFM Mega Manila.
7: Sinusuri na ng Land Registration Authority o LRA ang pinagbulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi bababa sa 80 hektarya ng umano'y illegal na nireclaim na bahagi ng Laguna Lake sa Taguig City. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, batay sa mga dokumentong ibinigay ng Philippine Reclamation Authority o PRA, may mga titulong na issue sa pamamagitan ng judicial land registration at homestead patents. Sinabi ni Lacson na kailangang balikan ang kasaysayan ng mga titulo upang matukoy kung may nangyari manipulasyon at mapanagot ang mga sangko. Samantala, ilang crate ng mga dokumento mula sa DPWH, kaugnay ng mga umano'y anomalyang proyekto sa Taguig, ang nakatakdang i-turnover sa Ombudsman. Patuloy namang nagsasagawa ng fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga proyekto sa nasabing lugar. Katropa mo sa Senado para sa Regkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
7: Itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang alegasyong binigyan ng special treatment si Senador Jinggo Estrada ng dali nito sa pribadong ospital para sa kanyang na-injured na kaliwang tuhod. Ayon sa BJMP, hindi basta-basta isinugod si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center dahil may utos ang Sandigan Bayan na payagan siyang sumailalim sa knee x-ray. Ngit ng BJMP, pinatupad lamang nito ang lawful court order at hindi dapat ikumpara ang kaso ni Estrada sa ibang detainee na dahil magkakaiba ang kanilang sitwasyon at court orders. Ito ang nagiging sagot ng BJMP matapos questionin ng Cell.Laya campaign ang pagdadala kay Estrada sa pribadong ospital dahil anila ay hindi medical emergency ang kanyang kondisyon. Samantala, kinumpirma ng orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Sikya na nagtampo si Estrada ng meniscus o nagtamo si Estrada ng meniscus tear sa kanyang kaliwang tuhod.
2: XFM News Nationwide.
6: Reforma sa MUP Pension System. Patuloy pang pinag-aaralan ayon po sa Malacañang. Tatropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
7: Sinusuri na ng Land Registration Authority.
1: Patuloy pang pinag-aaralan ng Interagency Group ang reforma sa pension system ng military at uniformed personnel ayon yan sa Palasyo ng Malacañang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layunin itong makabuo ng balanse, makatarungan at fiscally sustainable na sistema. Binuo sa ilalim ng Executive Order 107 ang nasabing grupo na may kinatawan mula sa Department of Budget and Management, Department of Finance, Bureau of Treasury at GSIS. Inaatasan din itong mag-recommenda ng mga hakbang o panukalang batas para sa reforma. Sa proposed 2027 National Expenditure Program, nakalaan ang 142.95 billion pesos para sa MUP pensions. Mas mataas ito ng 6.8% sa 2026 General Appropriations Act. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa pagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Daddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila.
2: XFM News Nationwide.
7: Sinimula na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa shooting sa Senate Complex na umano'y nagbigay daan sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay DOJ o ayon sa DOJ, nasa evaluation stage na ang reklamo matapos ang palitan ng mga dokumento sa pagitan ng ahensya at law enforcement. Tumanggi ang DOJ na tukuyin ang mga posibleng respondent dahil wala pang naipapadalang subpoena. Samantala, nagsasagawa rin ang hiwalay na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa insidente sa Senate Complex.
2: XFM News Nationwide.
6: Itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla, mga katropa, ang pag-amienda sa guidelines para payagang inspeksyonin ng pulisya ang mga bahay ng legal na may-ari po ng baril upang matiyak ang tamang pag-iingat sa mga ito. Ayon kay Remulla, dapat ipaalam ng maaga sa mga gun owner ang inspeksyon at bibigyan sila ng checklist at paalala sa tamang safekeeping. Kasunod po ito ng mga insidente ng pamaril pa rin sa Paarawan, sa Tacloban at Zamboanga kung saan ginamit ang mga baril na pag-umayari ng mga government personnel. Hiniling din ni Remulla sa Kongreso ipawalang bisa ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law na nagbabawas sa parusa sa illegal possession of firearms at ginawa itong bailable offense.
7: Sinabi naman ng Malacañang na nakikipagtulungan ang Facebook sa gobyerno sa mabilis na pagtanggal ng fake news at iba pang mapaminsalang content. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala namang malaking problema ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa Facebook sa ngayon. Nilinaw din ni Castro na hindi layunin ng administrasyon na iba ng lahat ng social media platforms dahil lamang sa hindi pagtugon ng ilan sa mga concern ng gobyerno. Gayunman, sinabi niyang kailangan magkaroon ng mas malinaw na mga patakaran para sa social media at iba pang online platforms na maaaring makasama o makasama sa mga kabataan. Binigyan din ni Castro na dapat maging babala ito sa mga platform na hindi tumutugon sa mga issue ng fake news at harmful content.
2: XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, sa iba pang balita, nagsagawa po ang PNP, Philippine National Police, ng malawakan namang balasaan. Ito'y kinasasangkutan ng ilang police generals. Kabilang ang mga bagong hepe ng regional police offices at reassignment sa Camp Crame. Itinalaga sina Police Brigadier General Randy Glenn Silvio bilang bagong director po ng PRO5. At si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang bagong hepe ng PRO Region 10. Naparehong epektibo nitong Agosto 27. Samantala, siyampang Police Generals ang inilipat sa iba't ibang posisyon mula August 28. Kabilang po sina Police Brigadier General Elmer Ragay sa PRO 9. General Rolindo Sugilyon sa Pro Caraga at General Noel Balio sa Pro Cordillera. Inaprobahan naman ang sabing reassignment sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
2: XFM News Nationwide.
7: 6 3 ang nawawala at 4 ang nailigtas matapos tumaob ang motor bangka na may sakay na 13 miyembro ng Aita community sa Lake Mapanuepe, San Marcelino, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, patungo na sana sa kanilang komunidad ang mga pasahero matapos kumuha ng pagkain at gamot sa health center nang makaranas ng malakas na hangin at maalo na tubig. Kabilang sa 6 na nasawi ang 3 adults sa 3 minor de edad. Matapos patuloy na hinahanap ang 3 nawawalang pasahero. Sinabi naman ng PCG na ipagpapatuloy nila ang search at rescue operation sa oras na gumandang lagay ng panahon. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa mga pamilya ng mga nasawi.
2: XFM News Nationwide.
6: Department of Health, pinabilis po ang leptospirosis response. 33 ospital nag-activate ng fast lane. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Pinaisin ng Department of Health ang pagtungkol sa tumataas na kaso ng leptospirosis sa pamamagitan ng mas pinalakas na hospital referral system at pagbubukas ng fast lane sa mga piling panggamutan. Ayon sa DOH, nasa 33 ospital nito sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang naka-activate na ang leptospirosis express lane upang mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at pagbibigay ng agaran lunas sa mga pasyente. Kasabay nito, nagdagdag ang kagawaran ng mga health personnel, gamot at medical supplies kabilang ang karagdagang nurses at pasilidad sa San Lazaro Hospital na kasalukuyang nag-aasikaso ng 155 pasyente na mga may leptospirosis. Inibok naman ng UH sa publiko na agad magpakonsulta sa mga health center o ospital kapag nakaranas ng sintomas sa sakit, lalo na mga nalusog sa baha upang maiwasan ang malubang komplikasyon. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Orson Lugar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
7: Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga pasyenteng may lubhang leptospirosis case, ang pulmonary hemorrhage o pagdurugo sa baga at daanan ng hangin. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, maaaring lubhang maapektuhan ng pagdurugo ang pagpasok ng oxygen sa katawan at mauwi sa multi-organ failure, kaya tumataas ang panganib ng pagkasawi. Ayon kay Solante, marami na sa mga pasyente ay nasa edad 19 hanggang 35. Patunay na maaaring tamaan ng leptospirosis ang iba't ibang age group. Karaniwang nakukuha ang leptospirosis sa pagkalantad sa tubig o lupang kontaminado ng ihi ng infected na hayop at maaaring makapiminsala sa kidney at ay baga at iba pang organs.
2: XFM News Nationwide.
6: Ipinatupad ng Commission on Elections, mga katropa, ang liquor ban sa Dasmariñas City ngayon pong araw, bisperas na special election para sa kapalit ni dating Committee Representative Francisco Kiko Barsaga. Bawal din ang pangampanya, pamimigay o pagtanggap ng libreng pagkain, inumin, transportasyon at iba pang bagay na may halaga. Gaganapin ang halalan bukas sa 29 ng Agosto mula alas 5 hanggang alas 7 na umaga ang voting period para po sa mga senior citizens to, persons with disability at mga buntis. Habang alas 7 naman na umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa lahat ng rehistradong butante. Matatandaan na nabuksan ang pwesto matapos patalsikin si Barsaga sa kamara noong June dahil po sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga

0: mga katropang XFM News Nationwide, sumasang nyo rin sa pamagitan po ng WOW FM 94.1 Canlaon, XFM 106.5 sa Rojas, at XFM 95.9 sa General Santos.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Tugiganao. Ang balita dyan, ako may isang estudyante na sa Kote matapos po na makumpiskahan ng marijuana at bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan sa Tugiganao. Patropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugiganao.
2: Naaresto ang isang 20-anyos na college student matapos umanong makumpiska sa kanyang backpack ang marijuana at 8 bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan dito sa lungsod ng Tugiganao. Kinilala ang estudyante sa alias na Paul, residente ng Barangay Ngarag, Kabagan, Isabela. Natuklasan ng mga kontrabando sa isinagawang routine security inspection sa pedestrian entrance ng paaralan sa Balsain Highway, Barangay Centro 12 ng lungsod. Ayon sa ulat, 2 piraso ng marijuana na tumitimbang ng 1.78 grams at nagkakahalaga umano ng 213 pesos ang nakuha mula sa kanyang bag. Nakumpiska rin ang isang glass tube na may hingi na lang residyo ng marijuana at 8 live rounds ng 9mm ammunition. Dahil dito, dinala ang estudyante sa Tugiganao Component City Police Station at nananatili roon sa kustodiya ng pulisya. Ang mga nakumpiskang item ay nakatakdang isumite sa PDEA Regional Office 2 para sa pagsusuri. Nahaharap ang estudyante sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugiganao City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong yung lingkod, si Katropang Marjorie de Kiwag, XFM News.
3: Illegal na quarrying operation sa Kote sa Pro-Nir o Negros Island Region. 16 million pesos na halaga ng heavy equipment at iba pa materyales na samsam. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolo.
4: Live report. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 16 milyong pesong halaga ng kagamitan at materyales na may kaugnay umano sa illegal na operasyon ng quarry sa Hacienda Bag-o, Barangay Crossing Magallion, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 25. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Rom, 44 anyos at backhoe operator na residente ng Barangay Payao, Binalbagan, alias Ret, 30 anyos at residente ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias 28 anyos at quarry checker na residente ng Barangay Crossing Magallion, Moises Padilla, alias Gem, 37 anyos na residente ng Barangay Robles de Castellana, alias Hen, 40 anyos at dump truck driver na residente ng Barangay Sagang, La Castellana, at alias Ron, 42 anyos na helper ng residente ng Barangay Nato, La Castellana, Negros Occidental. Pinangunahan ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office Negros Island Region, ORSOGPRONIR, katuwang ang Moises Padilla Municipal Police Station at ang Mines and Geosciences Bureau NIR. Ang operasyon na nagresulta sa pagkakadiskubre na umano'y illegal na quarrying sa Binalbagan River. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga sospek habang nagsasagawa ng pagkukuha, pag-iipon, pagkakarga at pagtransport ng mga buhangin, graba, bato at iba pang quarry resources. Nakumpiska sa operasyon ang isang backhoe at 4 na dump truck. Nasa kustodiya na sa ngayon ang pulisya ang 7 individual na naresto at nahaharap sa kaukulang mga kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Samantala, 7 buwang sanggol patay sa Dumanhug. MR vaccine, kine-question po ng pamilya, ng pamilya nito. Samantala, ang Cebu ay nag-iimbestiga na. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
5: Sa paggawa ng fact-finding investigation ng mga health authorities sa Cebu kaugnay sa pagkamatay ng isang pitong buwang sanggol sa Lumanhog, matapos kwestiyonin ng pamilya kung may kaugnayan ito sa natanggap na measles, rubella o MR vaksina. Ayon sa ama ng bata na si Kent John Bayawana, huli na nilang nalaman na nabakunahan pala ng MR vaksina ang kanilang anak nang hindi nila batid. Noong Agosto 10, isinama umano ng lula ang bata sa pagpapabakuna, ngunit ang kanilang pagkakalam ay bakuna lamang ito laban sa polio. Nang suriin nilang vaccination card, doon nila natuklasan na naturukan din pala ng MR vaccine ang biktima. Kinusyon ito ng pamilya na 7 buwan pa lamang ang bata, samantalang ang kanilang pagkakaalam ay karaniwang ibinibigay ang MR vaccine sa mga batang 9 na buwan pataas. Samantalang ayon kay Dr. Sheila Fasciola, hepe ng Cebu Provincial Health Office o PHO, kumukuha ngayon ng impormasyon ng PHO mula sa Dumanhog Rural Health Unit at Barili District Hospital kung saan dinala ang sanggol. Ayon sa Dumanhog Municipal Health Office, namatay ang bata noong Agosto 24 o 14 na araw matapos siyang mabakunahan noong Agosto 10. Agad namang ipinalam ng MHO ang insidente sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit at nakipag-ugnayan sa DOH at PHO para sa karagdagang pagsusuri. Binigyan din ng health authorities na wala pang natutukoy na direktang kaugnayan ng MR vaccine sa pagkamatay ng bata. Kailangan pa umanong suriin ang medical records at kondisyon ng bata at iba pang mahalagang pangyayari bago matukoy ang saninang pagkamatay. Nanawagan naman ang Dumanhog MHO sa publiko na iwasan ang haka-haka at magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata Exatan News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, SFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
0: Katropang Brian, asahan na mapagulan pa rin ngayong weekend dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng habagat.
3: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa kabilang sa makakaranas ng pagulan ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Metro Manila, kaindi ng Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental.
0: Patuloy po na minomonitor ang pag-asa mga katropa ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance na maging tropical cyclone.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.44 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.11 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santone Gold Capsule. Mga katropa, mabot na sa 469 ang namatay sa Nepal matapos po ang malawakang plus flood sa Himalayan border region. Abandandan pa ang nawawala. Tatlong katao naman ang nasawi at mayigit sa 550 ang nawawala sa Tibet. Bagamat hindi pa malinaw kung may overlap sa bilang. Nagpapatuloy ang search and rescue operations pero nangangamba po ang mga rescuers sa posibleng panibagong pagbaha dahil sa isang lawa na patuloy na tumataas malapit sa China-Nepal border. Ay sa mga lokal na opisyal, glacier collapse ang nagdulot ng malawakang flood wave na sumira sa mga bahay, kalsada at mahalagang border crossing sa Nepal at Tibet.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagluluksa ang content creator at actress na si Bea Bores sa pagpanaw ng kanyang longtime driver at kaibigan na si Kuya Alex. Sa social media, ibinahagi ni Bea ang throwback video nila, kabilang ang mga kuha nila habang nagbabanding. Ayon kay Bea, higit pa sa driver ang turing niya kay Kuya Alex dahil naging matalik niya rin itong kaibigan at itinuring na parang ama na rin. madalas din kasama ni Bea si Kuya Alex sa kanyang mga vlog, mukbang at dance videos na ibinabahagi online. Sa ngayon, wala pang ibinabahaging detalye si Bea tungkol sa sanhi ng pagpanaw ni Kuya Alex. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, gandang news. Pasok si Ayala Alex sa US Open bilang number 7 seed. Ang pinakamataas na seeding niya sa isang Grand Slam tournament. Makakarap po ng world number 18 na Pilipina ang isang qualifier sa unang round. Habang naghihintay o hinihintay pa ang resulta ng qualifying draw. Ikalawang US Open main draw appearance ito ni Ayala matapos siyang mabot ang second round ng 2025. Magsisimula po ang women's singles main draw sa August 30 sa New York. Bago ang singles campaign, natalo si Ayala sa kaibigan si Iva Jovic, 6-3 standing sa Stars of the Open exhibition match sa Arthur Ashe Stadium.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na. XFM News Nationwide, mga katropa, Friday, August 28, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po nyo mga katropa, ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM.
7: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Sunson Plus Herbal Oil, garantisado
9: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
9: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
10: mag Sunson Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Sunson Plus Herbal Oil.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayan laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage. Breaking developments. Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Vili Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
1: Katropa, yari na natin winners sa atin weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako ni nagagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 00980 sub 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
3: Pa-college na ko.
0: XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigin naton nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari kami naman isa naman ni kay Dison Sato sa nga pagparagad sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa nga mga health tips and informations. Kamusta ka mo? Kamusta ang inyo sa nga ikayong lawas? Kamusta ang inyo sa nga paningkay-singkay? Kabay pangaral langgit ka mo ha sa mayad sining sitwasyon. Labi na gid ang inyo sining ikayong lawas. Mabudlay na balan kon na magmasakit ikaw kon may ara na kita masakit ta makabudlay ina. Bangod kay magastuhan ka gid. Mayad lang kon matabangan ka dayon sang tambal-tambal eh. Matabangan ka dayon sa mga interventions ngay muon. Pero sometimes lagi kinanglan sa mga medical procedures bala olopirahan ikaw. May kuloan nga parte sa imo lawas. So hindi na normal. Pero sa ato sa ring pagparagat sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Bilogay Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ring pagparagat, as usual, upod ta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Kag, kumusta na naman sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Kag, kabay pa. Nga, yara ka mo dira. Sa maayo sa ring kahimtangan. Kag, ang ining mga tiyempo, wala, Sir Josiel, nga nabulubog now. Ulan-ulan, tingalabanan sa ni Sir Josiel dira na sa sulod sa balay. Kag, tining tiyempo, wala nga kunay ko, bra, Sir Josiel, kapin pa ko nabulubog now. Do ka nami, gida, masami panginaon.
0: Okay. Duha man na nagabagay ang atubang yan, Dok Leo mo. Mm-hmm. Kung hindi plastic basurahan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ti kada kaon sang ginagunot siya sa plastic, ihaboy sa basurahan, ang putos.
1: Kaya ba yung brahon, Sir Josiel mo?
0: Oo. So, sa ito sa ring mga kauturan, ang ato sa ning paghambalan subong is about our habit. Inang hindi ta bala magunta tambal naton kun ini magkalataktak ang nagatalapix pusod ta bala.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nanda ko no, siya ba o pati sila niya tungaw kakataktak sa pusod mo ba? Kakita ka mo katungaw toliti sa umasa na terminolohiya na sa tama kapula sini kon na mabusog na sang dugo. Nga tama kakatul, gamay lang na daw punta sa dagom, dako-dako lang sa punta sa dagom kadako, pero naligan ni magbanog ang busod mo kon kaysa, sus gabuslo man Dok Leo, kag...
1: Tekay, or baka siling kita Sir Josiel nga, mataktak ang tungo sa pusod mo, kati nagbaliskad kay nagabruslos kabusog mo.
0: Oo. So ti, ang ato siling nga paghahambalan is about overeating, kung masubrahan kita kapanginaon. Amuning masami galing kay basta niwang kagani Dok Leo. Ginapasubrahan ka permisa kaon kay gusto gidda sang ginikanan sini magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Kay kon tambok kuno healthy mo.
1: Mm-hmm.
0: Kon sa mga may edad-edad na kon tambok kuno mangano ni sa buyon.
1: Dira ka na makilala ang progress sa buyon eh.
0: Oo. Ti ang overeating labi na gid sa mga hambal naton mga pida nga mga kabataan. Pati na sa malamay pida pag-iapon eh. So mga pida, ginapagustuhan na kakaon, kapin pa kon masarangan sang pamilya, sang ginikanan mo. Hambal nga, ay tito, bosa pagkapida, gini mo. Ti anong gusto mo? Ati, kon anong hambal sang bata? Hala, kakaon to? Bisan pa na nga hindi manami ng mga kalanunon, Dok Leo?
1: Kati ang ginalaga, Sir Josiel nga, bisan pa, no, maundan ko nung lawas mo.
0: Magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nga ba, kakute-cute si mo, no? Dabayan ka lang.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man pwede matawag matambok kaysa wayon ka ka, nanay ka kamalon niya. Ay, siling niya, puriya, siling niya, sulay lang.
1: Kung lang gura, makaulumo lang ah.
0: So, ti, ari kita dari sa ginatawag nga perwisyo, dalas ang sobra sininga Panginaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. May hambalan ng ganyan sa Ingles nga, when you feed the crave, you dig a grave.
0: When you feed
1: the crave.
0: The crave. Ang naginagutom.
1: Mm-hmm. You dig a grave.
0: Ah, ginakutkutan mo lang sa lulubgan niya.
1: Mm-hmm.
0: Kung pasubrahan mo, Doc Leo, no?
1: Timagambala ba kita, Sir Josiel, nga crave, tindi niya saling na natural nga pagkagutom eh.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ang craving, Sir Josiel, basta hindi ka ginagutom kung may craving, kaya makaon tagyapon mo.
0: Oo. So, ti amo ning problema, Tod, no? And actually, ang ato siya ning habit, no, tawag natin, marasin na nagkakabuyo kita, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: And we ask for more. And we long for more. Nagapangayo kita dugang, kaginahandum ta nga magkaon pagidugang, Doc Leo.
1: Kagdirisi ni Sir Josiel, nga punto, nga muna ginatunaan sa mga nagahimo, sang mga kalanon, especially mga highly processed and ultra-processed food.
0: Oo. So muning ginatunaan nila, paano ta naman sila sa maintuan niya magkaon, kag magbakalman. Kaya the more we buy, the more ang ila sining ganan siya. Now, dari kita Doc Leo Abi, ihimplo lang ha, sample. Ngano ni mga pagkaon? Nga masamin ato sining nga ay sining nga daw nanami an gid ako sining nga daw hindi ako magpuli sa balay kun hindi ko kakaon, Doc Leo.
1: kag may iban Sir Josiel no, especially kun dito ka sa malayo-layong lugar, magkakadto ka sa syudad, masiling nga pagpuli mo, dapat may dala kagid nga amoni.
0: Mm-mm.
1: Nga pagkaon, kaya nakita mo na mga ginakaon sa mga sikat.
0: Oh.
1: Amoning mabatian mo sa mga pasayod nga ginakaon sa nisang kadaman. In fact, makabataan lang Sir Josiel, madala ito sa pag-commute, madala ito sa salakyan, makalabay kitas lagko, makratula. Kamalo na sila kung ano makita nila, Sir Josiel, pag-abot sa mga signage, pag-abot sa pagkaon, pag-abot sa mga kalanon, Sir Josiel, hindi na sila masiling naton nga aware na gid sila ila.
0: Oo.
1: Sugod sa linghod nga mga edad. Nga kung hindi kita kabalo sini, no, sa aton dogalingon, mismo sa aton dogalingon, ha, hindi man kita kabalo, Sir Josiel, mag-iya sa mga lamharon.
0: Oo.
1: Kung kita man mismo ang biktima sini.
0: So, ti, dapat kay balo kita, ha? Pero ti ano gid man abi ang cravings ninyo, Doc Leo? Mangkot kita abi. Ti sa inyo da may nagapangita nga ay siling niya. Bisan bala sa ano na lang sa concern. Kung hindi man cravings concern na.
1: Mm-hmm.
0: Siya buhay ko kainom kapon, Santon plus gold capsule siling niya. Kay huwag ko kabakal ba? May nagmunos ako galingon nila yan si na, Doc Leo?
1: Huwag pa ko, Sir Josiel, nakabati nga na doon na guilty sa bala, Sir Josiel.
0: Ah.
1: Kaya siya cravings ang ampalaya mo.
0: Or hindi gani daw, hindi siya maglakat kaya pa sa kakaon ka ahos.
1: Kalabanan nga ni Sir Josiel, ginachapwera na eh.
0: Oh.
1: Pero nabalaan kay Sir Josiel nga daw, may ara yung hindi mapahamtang. Ariya pila nabalaan to gida, nagahambal gid sila sa aton. Hindi sila mapahamtang, hindi kumpletong adlaw, kagaluya sa lawas. Kundi sila makainom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santon Vitamin C, may nabalaan kita sa niya, Sir Josiel.
0: Oo. Uh-huh.
1: Kaya may binipiso sila sa ringa lawas.
0: Mm.
1: Kag hindi sila mapahamtang, sa punto, Sir Josiel, nga proven and tested na nila, ang binipiso sila sa ringa lawas.
0: Kami mabatian man kita si Doc Leo nga boss sila nga kamiter man ko sila nga sa iban nga kape sila na wadan ko stock sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Abi mo Sir Josiel, may ara sana nagambal. So doon din ako magliwat dok sa isa to. Hindi ko lang pag-mention ha.
0: Oo.
1: Sige ka lang to.
0: Kumunti way mo ginusisa ko. Mabasikon mo kung may lakot gin man to kung mong malang tubla.
1: May ara gin man eh. Pero ito na pag-ihambal ko na na. Pero ang punto lang sa nidre, kahit hindi gin man manigar, Sir Josiel, nga may mga times gin man. Ito pa nalagsa. Hambal ko rin na to. Yung iba nila makatiming.
0: Oo.
1: Nga nagkaka-out of stock gin man ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. Yung iba nung isa makatiming o kung na makatiming sa wala, Blaser Josiel.
0: Mm.
1: Though, kinatinguha nga, aragid pa rin sa shelf series sa mga butika at parmasya.
0: So, pangitaon nyo ko mga pika mo, Santon Gold Coffee Mix, sa kaya may collagen, may glutathione. Tidin nga makikita sa na may collagen ka glutathione. Anon tuyo, gahigup lang ka mo sa kape, ga-enjoy ka mo, nanamitan ka mo. Pagkatapos, baka naman ka mo Santon Gold Coffee Mix. But you are feeding your body of vitamins and minerals, so kung nutrients, importante may collagen kag glutathione nga nagadala sang positive result sa ato sining skin sa ato sining skin. For example, nagpa younger looking sa ato sining skin kay ginapa-firm ya Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kag amo gani nga kinahanglanon ta magkaon sa mga kalanon or mga sources bala Sir Josil makuha naton sa collagen glutathione, especially samtang nagaedad kita kay nagagamay ina sila sa aton lawas. That's why nagakorinot panit ta, that's why nagahina mga joints ta, kag iban pa ganyan mga signs and symptoms of aging Sir Josil. Kag ang worst sini kundi kita kabalo sini mag-usisa nga samtang nagaedad ng isa ka tawo may iban Sir Josil nga nagaasab pagid sa paginom sang kafe. Tuwa inat niya ko nagaasab kung sa paginom sang coffee. Ng coffee bala nga may ara sang anti-aging properties and ingredients kasubong sang glutathione and collagen nga ara ina sa ato sang Sunthorn Gold Coffee Mix.
0: Oh, ti ko nagakabalaka ka mo dati hindi ko na yan mag-inom ya kay balan mo conscious ako sa akong blood sugar level. If that's the case, you can still drink and have coffee. Premium D3 coffee mix naman galing niya ang i-recommendar na itong Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kung gusto ka mo yan, no? Healthy coffee, ariya nami sa way pagkatagin ng batsyag, Sir Josil, like sa blood sugar, o kung ma-concern natin sa insulin resistance. Gusto kita ma-maintain nga itong sarang insulin sensitivity, mapabilin nila, o kung ma-improve na, ang kombinasyon sang vitamin D3 kag Sunthorn sa rin sa panit sa mga gusto yung Sir Josil, ara dira sa itong sarang Premium D3 Coffee Mix. Kagang manami pagkanya balita, kasubong sa nga ton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix, ang gingamit o kung isa sa gingamit yung pampatamis sa ila, amo ang stevia. Zero calorie. Why problem, Sir Josil, sa concern niya? Basi magtaas mo sa calories or triglymo or imo sa nga cholesterol, etc. or lipids mo dira tungod sa kalamay.
0: Ti may iban si ni Dok Leo galing at si nga hindi na lang ko mga pi ah. Kahit ti hindi ka man mga pi. Ito hindi ka join, for example, Dok Lyman na guro nga lima katuoy mong bata, anong katuoy mong nga bata, balon mo to mga pi kita. Because sa bata, sa pagalingho, dyan pala si Dok Leo, then di gidman advisable mo. Nga pakapihon mong bata at 5, 6, 7, 8 years old, mabudlay, kapin pa kiti may danger of basi magpalpitate, hindi pa kay balo magmanis ang kogalingon niya. Pero parang nga in man siya, bakal ka mo Sunthorn Plus Coffee Mix, parang nga bilog ka mong pamilya, bata inom Sunthorn Plus Coffee Mix, the rest inom sa Sunthorn Gold, di ka ni Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, pero bisan sa mga hamtong kag may mga edad, pwede gyapon ang Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Mas nami pagid, no?
1: Mas nami pagid, kay wise sa caffeine, that's why recommended man pati sa mga bata, kaya ang pinakapunto natin Sir Josil, sari ang benepisyo sang soya bean bala. Isa sari protina Sir Josil, kinanglan sang kabataan para sa pagdako. Pagdako sila sila nga unod. Pag-abot naman sa may mga edad-edad for repair naman sa mga kaunuran, tamo isa sa rason Sir Josil ng kunya ang nagakupos balang unod samtang nag-edad, kakulang sa protina ina eh. So dapat maalagaan ginato na aton sa lawas sa tagan sa nga kaigong protina halin sa bata sa nga pagkanto sa pag-edad. Kag tiling kayo mo kita Sir Josil nga ginom ko sang coffee pero kapasulod ko sang protina. Sige-sige siya mo sa nga lawas sa forma iya sa ginatawaga Sunthorn Plus Coffee Mix tungod sa soya bean powder nga sangkap sa ni kaginugang pag ginato Sir Josil kung protina nga aton sa nga concern na ginalagas dira ang balunggay ang spirulina nga sangkap niya mga complete protein na naisala Sir Josil.
0: Okay, so muna sa pagpangapi pa lang, actually habit na naton kagkalabanan sa ato ni na magpangapi sang primero ay mantagin tudluan nga nagadidi kita sang kape mo. Gatas man niya because we need really nutrients sa gatas. Testang nagdako kita, nagmatomato naman lang kita, primero ti sunod-sunod, haklo-haklo, tilaw-tilaw, asa sa ulihin na namitan, sa ulihi, ginapangita na Dok Leo. So kung mag-amuna ang ato sininga mangin habit, dapat niya ti ang pangitaon ta perme, inang may benepisyo kitang makuha, bisan sa kape, kagpagpangapita pa lang.
1: Correct Sir Josel, kag hindi lamang sa sabor, ha? Ang aton dapat sininga lagson o kung sa damil lang, kundi sa benepisyo sa aton sininga lawas.
0: Amo nang pinakimportanteng benepisyo sa aton lawas, ang pamangkot sini Dok Leo, if ha, mag-overeat kita, sang masami na to sininga yung gina-crave, abe, pamangkot yung gina Dok Leo, kung anong gina-crave nila bala. Laban-laban, may masabat gida ako na ice cream. Konsiling niya cake. Ang konsiling niya salad. Konsiling niya bisan soft drinks kung mayara.
1: Pero habal sa kilala ko, ya. Bisan kanton lang, ah. Basta per may mayara lang satisfied ako.
0: So, ini yung mga pagkaon na tuloy, mga sweets ini. kag amo gining masaming ina pang kita nyo bisan sa mga bata balam hambal ay mapatsyenda ko sa umaha mapabanwa si nanay sa rumaan. Buwas siya ti ano bilin mo duwala na Dok Leo.

0: Dave na ton ini. Ti tama katasang sugar intake sini? Ice cream, cakes or pastries, pagkatapos sa salad abi, mga donuts and chocolates.
1: Especially milk chocolate or Josila.
0: Oo.
1: Kami dark chocolate man abi.
0: Ang dark chocolates may makuha pa kita dara nga binipisyo somehow eh. Mm-hmm. Mm. So halong kita dira kay kontaas ganyang sugar intake na tondok leo, no gani? Ga panukto ka man, nak-nak.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos may kasabat dito, I'm diabetes, who's there?
1: Welcome ah. Ang halunga-halunga na tanabi Sir Josil sa mga mataas asang sugar o kung added sugar nga sangkap sini sa mga ginakao na ton, basta high in added sugar ganin Sir Josil, it can make us or make the person crave more.
0: Oh.
1: Gusto niya bagi dugangan, dugangan, kagdugangan, Sir Josil. Doon hindi ka blama satisfied.
0: Mm-hmm. Masakit sinikit yung iban, subong. Bangon sang development bala, or if not, mga bago nga, mga nagagwa nga pagkaon, ang iban sinay mahambal niya, tikon, why selling niya ice cream, pizza na lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Tikong kaisang nasabat mo lang ulang, what ano gusto mo, pizza uno or pizza dos?
1: Pili ka lang sa doa, lapit-lapit mo lang.
0: Hindi gani, burger.
1: Mm-hmm.
0: Bo, uso ginasubong. Siling niya, tida, wala na gidman siling niya. Daw, medyo nagutom ako, may snacks lang ko, burger lang ha.
1: Mm-hmm.
0: Asa sa hulihin, andad na siya, when sa galiga pa maho, burger nga burger na lang.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ni... Manginaon na kleo. Maalagaw. Bik niya mapamulta. Dano kanon mo siya fried chicken.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ti magluwas sa fried chicken, anong idugang mo? Selling niya isa guro ka large nga drink kag fries.
1: Bout na ito. Sampat akong boba.
0: Sampat kleo, no? Tekon mga amon, ni masubrahan ka kakaon. Hambal, ay daw kulang daw bitin to selling niya na bakal ko siya nga fries. Abi mapadugang ta selling niya sang jumbo.
1: Galing, Sir Josil, amon ni. Kaya gusto ni kinambal. Alme, daw kulang.
0: Mm.
1: Abi padugang kita sang daw ginatawag upgraded version or dako. Ngaman, ini mga kalanon Sir Josil, gin-engineer ini sila iya para sa maximum pleasure. Ning malipay ka bala Sir Josil, kumbaga manamitan ka bala pagkatapos minimal lang sa tighty or hindi ka madali-dali sini mabusog.
0: Mm.
1: So halin sini sa medium, upgrade mo gamay eh.
0: Large.
1: Oh, large.
0: Oo.
1: For daw lang alam pagidhaw.
0: Ah, pagkasunod mong balik sila niya daw, bitin mo sa naligan, siya daw gani ka serve. I'm stone ha?
1: May kami pa na Sir Josil. May balon pa na puli.
0: May take out pa?
1: Mm-hmm.
0: Mm. Sa mga ano, abi, ilim nun. Ba, tiara, da paborito nyo? Ang hambal blati, hindi kita katigab da.
1: Mm-hmm.
0: Ara na.
1: Baliban na lang sa ibang ganyan, pampatigab lang.
0: Pagkatapos kung maglagaw, medyo sulusosyal, ti, sino nyo, why kita milk tea kag milk shake na.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Amoyin ang kalabanan yan na pangayo, kay kita mo, blabi siya sa kabataan, makakita gani ha, labi na gid kon talagsalang bala ng pakadto dari sudad, bla, mga halin sa mga umabla, makakita sang milk tea, mm-hmm. Nga may ano na, may sago.
1: Mm.
0: Hambal nga, nanay, namit guru ranay. Hay katira dok leo. Siya mapasudad, tama bakal demantasin niya milk tea.
1: Correct.
0: So, mangin habitual na. Pagkatapos, ining ano gida, pinakasimpleng himplo siya ni dok leo. Pangapi, Siya te, why ka dasili niya sang kalamay? Pagkatapos, hatagan mo suludlan sang gamay nga kalamay, bladok leo.
1: Mm-hmm.
0: Gamay nga suludlan. Kagamay man niya nga, Hindi gani kutsirita na, gamay-gamay. Ano man yung kutsara mo siya kagamay-gamay. Nakadugay sila yung magsandok sila sang kalamay. Tinangapi ka pa.
1: Gusto Sir Josil, ano? Unib lang habal sang kilala na ito, Sir Josil, nga... ang iban, purpose mo lang nila sa nga magkulo pangapi.
0: Mm-hmm.
1: Chismis mo lang. Pero pinakapunto sa ning, dapat sa amuna lang nag-aminaritis ka na, huwag ka pa dapat nagadala sa sakit sa mo sa nga lawas. Kaya pinakapunto sa ni Sir Josil, gapangapi, kagin man bala, ako nambal Sir Josil, lang ano, kagamay sa mo sa nga kalando. So, kung sara, nakuha mo na, pero kalamay ang laban.
0: Oh.
1: So, hindi makapaayos sa aton sa nga lawas. And beside, ang pagkaon, Sir Josil, sang mga makalamay nga mga pagkaon kontra sa pag-inom sa mga makalamay nga mga ilimnon, mas dasig yung Sir Josie lang epekto sa ning makalamay nga ilimnon sa aton sa ning lawas.

0: Kumpara sa aton ginakaon, kati liquid na sa mo. Ina-absorb na rin sa aton sa ring lawas. Efekto rin sa aton sa ring insulin and blood sugar levels.
1: So, ti, muna ang dako nga disbinta sa aton. So, later on, way na ta may mahimo si ni Dok Leo. Duha na lang yun ang alternative ta sila kung matabo. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Hindi na halos masarangan ni na sang halaka, kaon ka lang, kaugbos ka, lugbate, adlaw-adlaw. Kagbalunggay, pamahaw, panyaga, panyapon. Nga, pilagi kasi mana paras mo kung mahambalang hindi dan kun, sumudan dan ko.
0: Mm-hmm.
1: Duha lang dangatan mo ha, kung hindi supplementation, hospital.
0: Correct, Sir Josiel. Or maintenance medication after that.
1: Oh.
0: Kung may mga ginabat siya, kasi mo sa ring lawas, especially kung, kung may relasyon daw, Sir Josiel, sa lifestyle, pero waay makorekt o kung waay mabago bala sa mga dapat ni mo himuon, dapat ni mo kaunon, ka mga dapat ni mo likawan nga buluhaton, kagamuman mga ilim nun, mga kalanon. So, hindi naton, Sir Jose, hindi na masolbar, kundi kapabilin nga aton lagi ni-manage sa mga symptoms sini natantil nga mag-decide kita nga ang mga pagkaon o kung na mga kalanon nga resulta sa badatian aton nung tataan para nga masolbar man ang mga sintomas kag signs na nabatsagan.
1: Kaya mo galing scientific explanation sa Dok Leo, no? Ang mga pagkaon nga dugay ikaw gutumon, amuni ang masami nga makita naton kumon.
0: Mm-hmm.
1: In short, sini, makaon ka bala ng paborito mo, okay? Nga, saan ka saan ulang ikaw na sumuran saan kay ikaw? Gauntat ka lang kung kaysa, kay mambal ko, nga daw, damo na kaon ko, blood sugar ko, pero pati ka na, duha na kakihad ang nakaon.
0: Kalabanan sa na, Sir Josiel, nagabatyag lang sang amo sina, saan sumuod kung damo ng nakaon.
1: Oo.
0: Pero masalin na makaon, tanga bulong lang sa ila, hambal si Klala ko, ay, din tabo man.
1: Ipa-ila-ilaan niya na lang, kakay inobos ya.
0: Tama.
1: Siya nagkaon ko, nagligad to sinya sang cake mo. Ay, siya nagkaon ko, gali sang cake. Gindala di sinya sang tupad sang balay. Sorry, siya naubos ko. Kinpay ila-ila na lang si imo bala.
0: Nanugid pa.
1: So, ti initanan, may mga ano eh, may mga effect inisato sa ninyo lawas. Just as unknown to us, amo gali na. Ang manamit siya pagkaon, madugay kita mabusog kay waisang fiber content, amo inisya amasami nga ginabakalta and mga highly consumable nga mapagkaon bala. Pero instead, Dok Leo, para malikawan na to ng mga ill effects nga inisang overeating or mga illnesses caused by overeating. Sa mga gina-cravings na to ni nga daw hindi ginami pikto sa lawas, ano, can we offer an alternative? Ano mga alternatibo ay han, Dok Leo? Pwede na ito ma-offer sini sa ila?
0: May ara, Sir Josiel. Amog din na ginaliwat-liwat na mondari, no? Sa aton sir mga tagpalamati. Nga kung may ginalikawan ka mo sining hindi makapayo sa lawas, dapat may ginabulos ka mo. Otherwise, gabalik lang yapon kita dito sa aton sining bayaan. Kati, why man kita sing iban sining alternatibo, Sir Josiel, eh?
1: Mm.
0: Kundi butungon kita yapon sa temptation pabalik dito kay ang ginahandom na ton sang una, ginalikawan na ton, resulta, Sir Josiel, sinisagutom, naghangin-hangin lang aton sa ringat yan. Kabay mo kita sanggin bulos ni. Pero, for example, pala inom ka soda, pala inom ka sa ni soft drink. But instead, kundo ara ang craving sa imo, timpla ka bala suwa.
1: Mm.
0: Puga ka suwa o kung puga ka sa ni isang lemon. Pero, nami, Sir Josiel, tani, kung waay sa ni isang sweetener, kung kaya mo. Pero kalabanan, sa ni mamaguhan, nagmakita, mangita, gid sang tamis, Sir Josiel mo. May mabakal man actually sining stevia, Sir Josiel.
1: Mm-hmm.
0: Yung pampatamis bala. Zero calories. So pwede nyo magamitan sining stevia bilang inyo sining pampatamis. Kasi buong bala, na nagainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea. Isa sa pampatamis sining stevia eh.
1: Oh.
0: Matamis sa panamil, pero zero calorie. So instead nga nag-crave ka sa soft drink sining, lemon juice or calamansi juice nga may stevia nga gamay.
1: No.
0: Para nga may damil sang tamis. Gusto ko magkaon sa isang milk chocolate. Kay masiling ka ba daw, hindi kikompleto ang adlaw.
1: Mm.
0: Kunwai kasing tsokolate. May nabalaan ka ni Sir Josiel nga nakabalik lang ang siman na naog bla. Asta nakabalik lang sa kailawa, to ay labog no hanay mo. Kaya bisan ni sala ko no kabar bagit sa matagaan.
1: Chocolate.
0: Ang punto mo sa nga, kung kabalo ka pala nga, mas manami, gani, kung huwag ka mahatagan. Mapasalamat ka pa siguro, ano? Pero pinakapunto, Sir Jose, alam mo yung taridad, ito brahong kaisa nga, hindi man siya ginahatag, kundi sa kabubuton, bilang na dumduman ka, bla.
1: Amo na nga, bisan isa lang ka, ano gani, habon, dogleyo? Hindi, timur malipatan sa bilog ng kinabuhi, bahos niya nag-abot to sila niya, abroad, blat to sila niya. Huwag isa malipat ka na, kung ginpadaraan ako di kahabon.
0: Correct ni Sir Josel. Hindi talaga magtimplahon ang milk lotion, ha? Kung napadalahan kita sa nakay,
1: basa si Strohon nila.
0: O, marapuyot na nga gatas, di ba? Ang mga punto, Sir Imone, kung nag-crave kita something, syempre ang kalaban na gina-crave naton, mamantika, makalamay, o kung mga maasin, o kung mga mabitsin ba na Sir Josel, dira ko sila sila mga sangkap. Like for example, kung nariba, nag-crave ka sa pizza, ang mula nagaling Sir Josel, kinanglan isang kapisan eh. Kung nariba, gusto na ton sila isang healthy swap o kung healthy alternative, pwede may kita kahimo, Sir Josel, sang homemade nga, like, gakaong kita pizza, dough, ang dough sa na ginagamit, Sir Josel, di harina man mo.
1: No.
0: Pwede kita makagamit sa isang whole wheat nga flour, ka duro vegetables sining aton sining toppings. Amo lang nga galing sa kalabanan kaysa una Sir Josel sang may to chempo pagkita nagakandak kita sa mga cooking demonstrations eh. Ang kalabanan reklamo mabatian aton sa Sir Josel mauti. Mabudlay kumpara mo sa magbakal ka na lang sang ready-made nga daan.
1: Ati, mahapus ya kon magbakal ka lang. Pero tira mo ng hambal nila nga, mahapus ka man madula sa babaw kalibutan.
0: Correct, Sir Josel. Pinakapunto lang sini, pag-abot sa pagkaon, dapat kugihan gid naton. Amo gani ning may mga panahon nga bisan ano kita ka kugi Sir Josel, bisan ano kita kapisan sa pag-prepare kung kaysa mga sources bala na to na lang alang man. Like pag-abot sa mga utanon dapat kombinasyon permi sa mga utanon sari-sari amo man sa prutas adlaw-adlaw gid na dapat Sir Josel. Kung gusto kita nga hindi kita matintar sa sa pagpangaon kaon, magkaon kita sang healthy. Kaya nga man, mabuta nga, mabuligan na ito na itong tugalingon, Sir Josel, hindi kita magsigi crave sa isang unhealthy ng mga kalanoon. Kung ang aton ginakaon, Sir Josel, may healthy fat. Kung ang ginakaon, aton sa ni is may ginatawag fiber. Both soluble and insoluble fiber. Kag ang aton sa niya carbohydrates dapat sa healthy source. Hindi kita dali-dali kag basta-basta magutom sina Sir Josel. Lugangan pagid naton sang quality protein. Kung plant-based yung pagkaon, soya, balunggay, spirulina, may mga protein din na Sir Josel. Ngayon, hindi kita basta-basta sini mahilaban, hindi kita matintar magsige kima-kima sini Sir Josel. So, may mga healthy swaps kung tani na ton, kung gusto kita sini sang healthier nga substitute sa ton sini nga cravings. Or, even gani Sir Josel sa mga naka-adapt na, why naman gani? Why na gani mga juice gani kung kaisa niyo? Simple nga tubig na lang gani. Makakita silang iba nag-iinom soft drink. Simple nga tubig. Mabulong ng ila sa Sir Josel nga. Ginatawag pagpangita sa mga liquids or juice nga dapat ipasulod sa lawas. Ang ibang sanay hindi healthy gani. Muning ang balsang kilala na ton. Kundi ba lang healthy pasulod ko sa lawas ko, drink na lang ko anay sa tubig. Parang at least why sing dugang sini nga mga artipisal na nagsulod siya sini nga lawas kundi baka payo
1: kag amo nang hambal ta nga hindi man amon kamo mapauntat sa kun anong nakagawian ninyo nga amo na ang makabulig sa inyo sini nga palangabuyan. Pareho sa abisin ni paano mo napauntat to naman nagatrabaho sa call centers. Hambal nga ay night time shift ka graveyard ka hindi nami na sa lawas mo. So, ang himuon nato is hataga nato na lang sa isang supplementation saying, ay inom ka lang Santon plus Gold Capsule, bla premium D3 soft gel capsule ni gani Santon Vitamin C. That's the thing that we can provide as bulig naton para nga hindi dali-dali mag-deteriorate ang lawas niya. That's very, very important. Kasi you are altering the normal cycle sa lawas mo. Ang inugtulog dapat sa lawas mo. Amo yung chimpo sa imo inugtrabaho.
0: Correct, Sir Josel. Kung nintindihan to man, hindi basta-basta ang struggle sa mga graveyard shift nga nag-aubra, Sir Josel eh.
1: Oo.
0: damo sila sa temptation, Sir Jocelyn, magluwas po sa pressure sa ila sa nga ubrabla. Harap pa, Sir Jocelyn, kung kaysa ang hindi nila mapunggan bala ang tentasyon pag-abot sa mga napat nila kaunon, tig-imnon. Ito'y palabot, Sir Jocelyn, sa na ang pagpanigarilyo para nga ma-distress sila sa iban bala. Which is, dari sila nagasunod ang pinanatan sa rekasestyon, Sir Jocelyn, kasubon sa ginambal ni mo, ngabusan paano na lang makapiyan-piyan. Ha? Like ang pag-inom sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, kaysa sa wala gid. Kag puro ka lang unhealthy articles of food and drinks dira, gawa gid, bisan paano pang pian-pian, pang bulo-balan sa imo sa nga lawas.
1: Kaya nga, if you speak about Santhon Plus Gold Capsule, for example, could you imagine that you have that Santhon from Mangosteen, may anti-cancer properties. You have that vitamins and minerals from Ampalaya, from Malunggay, from garlic, and from spirulina. Especially sa mga nagapulaw, Dokleo. Hambal nila bala, kung sige pulaw mo, kung nagaramotiun ka, kung tamulusin na nag-anemic ka, kag nag-as-as ikaw, nag-aniwang ka.
0: Galos parun ka?
1: Oo. Depleted ang nutrients sa sulod sa iyo sa nangyarawas, Dokleo.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: So with that, tinanglantang supplementation sa Santhon Plus Gold Capsule. Ti pareho siya abi karon, confirm ka nagapulaw, tambalo siya ni grabbing imo sini nga demand sa lawas mo sang nutrients eh. Ti ano yung pangdepensa sa lawas mo? Natural nga pangdepensa sa lawas mo, immune system. Ti anong himuon mo da para ma-feed ang imo immune system kag ma-boost pagidang iya sini nga capacity to kill. Amula niya nga klase ka bagay sa lawas ta nga we are giving authority to kill mo. Immune system ta patsyad ang kutob sa mapatay nga viruses kag bakterya da. So kinanglan nato ng supplementation just like premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. Para malikawan nato sani ang mga problema o kon mga balatian nga mahimo, Sir Jocelyn, mga resulta sang hindi nato natural nga mga gawi sa aton pang adlaw-adlaw. Like for example, ang overeating bala, Sir Jocelyn.
1: Oo.
0: Sang hindi healthy nga mga kalanoon. Pero tago na ton, bisan healthy pa yun, Sir Jocelyn, kung nag-overeat ka, pirmi. Hindi gyapon mayong iya sa nimangin resulta. Pero, masobra pa gid, kung nalibawa, hindi na healthy nga daan, may mga health consequences gud ni Sir Jocelyn, kung nagapadayon.
1: Ang makuha na ton yung mga nutrients sa mga nakaon na ton nga prutas, utan, actually, tigamay-gamay lang ni Dok Leo, ha? It's just like all other things nga ginapasulod sa lawas ta. Could you imagine, Doc Leo, kung permi lang ikaw iya nagainom sang imo nga maintenance overdose, ang imo 5 milligrams ginahimo mo permi nga 10 milligrams amal mo kaya man. There's always a side effects to that. May side effect na. Amo man na, bisan pa ganit nutritious foods, kung masami nga sobra-sobra nga to sininga pagpanginaon. Tis tingin nyo bala kaon, bala permi ka santol, bala sobra-sobra bala, Doc Leo. Hindi ka mo kumpormi ka iya sininga panit, ka iya sininga damlot-damlot lang sa iya sininga kulamog, ito nun yung ipatiliso. Oo. Ang konsekwensya yan, no, bala.
0: Tanahon to, bala?
1: Oo. Ang balik lang, hindi lang pag sa luri, sila niya sa labador, kay gamali na gatok, gin.
0: Kagangang bala, no, basta una sila, Sir Jocelyn, matubo, kaya sa imot yan.
1: Oo. Kaya mo na paghibi, pimok batas na nga. Now, Ari, sa mga nagapamati na to ni mga kuturan subong ha, nga, if we speak about overeating, may risgo sang masakit, Doc Leo. Ano ang mga common nga mga masakit sini? Kung permila ikaw nag-overeat, Doc Leo?
0: Kung nagkakaon kita o tanon, Sir Jocelyn, mga prutas, kung kainom kita like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, sa purpose, Sir Jocelyn, nga gusto na ito maging healthy, ang mga hindi puburable nga pagkaon, kag mga ilimnon sa lawas na ito, nag-resulta man sa badatian. Like for example, nag-crave kita permi sa mga mamantika, mga maasin, mga makalamay, ang mga kalanon na dira, kagdamo artificial flavorings and even colors, nagataas man, Sir Jocelyn, na risgo na ito sa cardiovascular disease. nag-effecto ini sa aton sa cardiovascular system, ara dira ang hypertension, ara ang pagtaas ng cholesterol, ara ang heart disease, ara ang stroke, kagiban pagid nga problema sa radyo sa lawas.
1: Oo.
0: Ara man sini ang diabetes, nga nagaumpisa na sa insulin resistance, the metabolic disease ni sa radyo sil, no? Digestive system disease, ara ang problema sa radyo sil sini sa digestive system na ton, mga issues kasubong sang ginabatyag sang kadamaan, nagasaka kuno ila acid o kuno nagataas ila acid.
1: Oo.
0: Gastroesophageal reflux disease o kung GERD. Araman Sir Josel, sining gallbladder disease. Doon na bala kadamo ako sa mga taong ginaoperahan tungod sa gallbladder stone, Sir Josel. Kag-araman ng fatty liver disease. Kagari ha, hindi lang siling na like sa una ang ato impression sa disease, diri lang ni fatty liver disease sa pala inom sa makahulubog ng ilim nun. May araman kita subong sa non-alcoholic fatty liver disease. Actually, bisang halimpas ang una, Sir Josel, kaling lang, nagdata subong consumption abis ang refined carbohydrates, mga makalamay nga mga kalanon sa ilim nun, Sir Josel, nga nagdata man ang fatty liver disease nga non-alcoholic. Hindi makapaayo, Sir Josel, ano, sa aton sa ringa lawas. And even obesity-related conditions. Siyempre, kung nagapanginaon, kasi sobra-sobra, gadako man yung busunin ng lawas, araman ang sleep apnea. Ara man ang osteoarthritis. Kagiban pagid si Sir Josel nga problema. Bisan paganing cancer, like colon cancer, breast cancer, kagiban pa.
1: Masakit si Nikiti. May mga masakit na rin, Dok Leo, nga buy one, take one, gid ni.
0: Mm-hmm.
1: If you have one, it is a possibility, dako gid yung possibility nga, you have another one.
0: Mm-hmm.
1: Paris ni karon kung may diabetes, kalaban-laban sina, high blood. Kung may high blood, kalaban-laban, sunod sina, diabetes, gidlock na yun.
0: Correct, Sir Josel. Kagang iban sina, Sir Josel, hypertensive, insulin resistance resulta sa type 2 diabetes. Tungkol sa sobrang pagpanginaon sa una, Sir Josel, pati digestive system affectado man, acid reflux araman.
1: Mm-hmm.
0: Kag siyempre, tungod yung mga ginakaon naton, kargado sa mga added ingredients na favorable sa lawas naton, Sir Josel, mga pro-inflammatory man ang kalabanan sa nadira, nga nagpataas man sa risk naton sa cancer. So, buto malon, Sir Josel, pwede sa na-mention naton nga kung maumpisaan sa isa, sunod-sunod na ang iban sa mga na-discuss naton sa ni nga mga kondisyon.
1: Oo. Do not attempt to open a can of worms. Kay, masinunod-sunod lang na eh. Pagwa sa isa, magwa man ang sunod pagid, ang sunod pagid, ang sunod pagid. So, muna nga, gaumpisa lang kita sa overeating, Dok Leo, ha? Sa sobra nga panginaon, sinaya, masami nga sobra sa panginaon, makaresulta, high blood pressure, type 2 diabetes, taas mo kolesterol, delikadong kausa heart disease, basi ma-stroke ikaw, diabetes type 2 plus insulin resistance, sila na, magutod, magulang si ano, magulang si insulin resistance, manghud ining si type 2 diabetes. Kiti, antes ka magka type 2 diabetes, may insulin resistance ka na mo.
0: Mm-hmm.
1: So magulang si insulin resistance, una sa bunag.
0: Mm-hmm.
1: Oh, makon mo na, sleep apnea, osteoarthritis, tapos ti some kinds of cancers, bao kadelikado gid. Amo ni nga hindi man aton gustong matabo ina sa inyo. Amo nga lungan ta nga aton ni kayong lawas. Do not overeat. Pero ang pamangkot sini deklayari kita diri. Tips para nga hindi kaabi masubrahan sa pagkaon. Pero sa akon kagaina sa akon sini nga brunch, Dok Leo.
0: Mhm. Tingob na?
1: Natingob na. Balkote way kok pamahaw tingmo ko na sa panyaga. Teke do kana meet gid ya ka kalokalo, Dok Leo, nga may ara balas ang itlog.
0: Oh, well, pambagugalo kapin magunggulan ulan.
1: Oo, pagkatapos inang ginagaw-agaw malas pinggan sa kainit.
0: Balas kana mito na. Tapos may mga kwan pa, may mga dukot-dukot to bla.
1: Oo, kag kalokalo.
0: Abaw.
1: Abaw. So ti ang problema sa kay kapangita ko gamayng pinggan, wag iti gamayng pinggan, Dok Leo.
0: Mm.
1: Sa pagkalapad ka pinggan ko, galuan ko ti isa ka galos, isa ka luwag. Ang ka gamay haw.
0: Lapad pinggan mo?
1: Tinga nga nagkaon kagay na si, ano, si Katrupang Ira.
0: Mm-hmm.
1: Nagkaon mas Katrupang Lin, Katrupang Alex. Ang ko, isa ka galunga daw puno ila pinggan haw.
0: Mm-hmm.
1: Kaya gamay ila pinggan mo.
0: So, buto malang, Sir Josel, kung lapad na itong pinggan, gamay ang ginalo ko ni butang natong dira. Kung tanawon. Pero kung gamay pinggan mo, bisan isa lang kaluwag, daw damo na kung tanawon.
1: Uh-huh.
0: Mm-hmm. So, buto malang, isa gali ka pamaagi, para ma-manage na ito ng overeating, Sir Josiel, may factor really nga ito sa nga kubiertos or plato nga ginagamit sa nga salamesa.
1: Mm-hmm. Kinanglan na, no, tawag na ito, Sir. Ang satisfaction starts with the volume.
0: Mm-hmm.
1: Sa cravings ta, ha? Satisfaction starts with volume. Anang volume, it ang appearance ng volume can be, ano, pwede na ito sa nga ma-deceive. Pwede na ito madayan ko galingon na ito. Pero yun, kuha ka na ka ng platito, sanduke balay sa ka luwag na karon hambag udong-udong ba?
0: Mm-hmm.
1: Pero kuha ka na karon sang platito bala na Doc Leo hambal ka magkaon ka na sa mga hotels na nga ay kung kaysa lima na kasandok matiyagam doon pa matunga haw.
0: Correct.
1: Oh. So in short sinim hambal ka doon kagamay sinim kung ibuta mo sa dako ang suludan pero kung sa gamay ang suludan hambal ka di man udong-udong man isakto doon siya.
0: Pero depende gya po na Sir Josiel eh. Kaya dapat ito na unagid ha? May ara ka desisyon Sir Josiel na gamayon mo gadi mo sa nga kaon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya bisan gamay plato mo kung gusto kayo manginaon Sir Josiel, bisan kalima ka pa magbalik mo.
1: Ah, galing kung kaysa doon huya ka masagig balik-balik Dok Leo kung gamay ang plato mo.
0: Kung may ara ka pa sina eh.
1: So that's number one ha. Ang sunod sinit siguro ano Dok Leo? Di ta magdali kung nga kaon ta.
0: Isa sa dapat patawhayan natin, Sir Josiel.
1: Oh, lain man yung dali, Dok Leo, nga isa ka umag insakto na itimo kang magdalagan, ha?
0: Ah, lain man, ha?
1: Lain man, ha? Mm-hmm. Pero inang panginaon, bala nga daw, daw nahadlok ubusan sang iban.
0: Mm-hmm.
1: Hambala nga, birabirahan ko na ito, basi kung magdamo niya taon, di taktiraw karon.
0: Mm-hmm.
1: So, birabirahan na kaon niya, pasumusumo ta karon. Why, yat bilin karon, labi na yun sa mga Pasko, bala, Dok Leo?
0: Mm-hmm.
1: So, ang importante, if you want to live healthy, hinahinayon, dagli pagkaon, Dok Leo?
0: Sir Jose, ili consideratan na bing Pasko, agi ba si Masiling silang daw sobrahan kita?
1: Uh-huh.
0: Pasko man na yung occasion na mo.
1: Mm-hmm.
0: Panalagsa, mata na ito kay isa sa isang tuig.
1: Uh-huh.
0: Pero galing lang, Sir Jose, ang mga ginahanda sa una sa Pasko nga once a year na subong bisan adlaw-adlaw na pwede na eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa una, makalitson ka sa una, fried chicken.
1: Uh-huh.
0: Kung may birthday, kung may kasal. Or may bunyag.
1: Mm.
0: Pero sa buhay, Sir Josiel, lagaw ka lang. May mga kiosk kilid dalan, makabakal ka litson.
1: Oo.
0: Makabakal ka litson manok, fried chicken, kag iban pagid sa ni Sir Josiel. Which is, kung hindi ka pagid sa niya kabalo mag-control, o kung magpahinay-hinay sa pagkaon, impas ka nangyong sa nga ikaing lawas. Gani, dapat ha, eat slowly kita, permanente, gid sa aton sa ginakaon, kutob sa mahimo, kay nga man. Dira Sir Josiel sa mga 20 minutos sa aton sa nga brain para ma-register Sir Josiel ang kabusog.
1: Oo.
0: Di paano nakaroon kon ang isa ka plato sa ni Sir Josiel nga medyo malapad pa.
1: Mm-hmm.
0: Way pag ganis 5 minutos halos ubos mo na.
1: Mm-hmm.
0: Daw may ano kay mo ga-intra kay mo sa napagtuwag sa na?
1: Eating contest?
0: O eating contest or you can eat or kung ano dira.
1: Oo.
0: Nga nagadali kaya nga maubos na ng tanan din ha.
1: Para iya sa mga tawag na to nag-enjoy sa pagkaon, eat all you can.
0: Mm-hmm.
1: Para iya sa nagahingalit, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na ba siya ma-offend ang ibang karon?
0: Kasi yung salita na sobrahan na sa atin, no?
1: isa dari, sang, ano, sang ginabilin pagid na to is, ang pinakimportante si Dok Leo, pwede man kita, kag pwede ni, mainom ikaw tubig, anay, antes ka mag-count. For example, labi, parang hindi magsulabi, magsulok-sulok. Kaya kung kaysa daw mapilas ang sulok-sulok mo, kung gutom-gutom, kagibala, Dok Leo. Timpla ka bisanthon plus coffee mix, Dok Leo. Kahit iway man niya caffeine, may ano pa na iya, may soya powder. Before ikaw magkaon, kunara ka man sa balay nyo, timpla ka na isanthon plus coffee mix. And then paligad di garon mo 15 minutos ka magkaon, Dok Leo. Kaya makabulong, makatagan ka gutom ang isanthon plus coffee mix eh.
0: Correct, Sir Josiel. Pwede good. In fact, makabuli gani para hindi ka maka-overeat. Kami hara sa isang fiber halin sa soya, kagti ang protein, Sir Josiel eh. Makauna na nga daan sa imo sa nga dyan dito.
1: Mm.
0: Compare din mo sa mauna ang carbohydrates o kung ang white rice. Mga 15 or even 30 minutes before ka magkaon, Sir Josiel, pwede ka makainom sa isang Sunthorn plus coffee mix.
1: Mm-hmm.
0: O kung hindi gani, coffee, kung gusto mo ya, coffee, plain water, pwede ka magyapon makainom. Pero tibintahan na lang yung may araka fiber, Sir Josiel, eh.
1: Kaya
0: protein na lang sinis sa soya, nga sangkap sa nga ton sa Sunthorn plus coffee mix para malikawan na ton, Sir Josiel, ang pag-overeat kay dira pala nga daan mahagan-hagan na ang aton sini nga kagutom. Tamo may manotis ka mo sini, bisan sa inyo mismo eksperyensya, kag sa mga ginasugid sa aton, nga sa ila sini nga kagutom, nagbira-bira sila kaon, pagkatapos o pagganing iban sini makahingapos o kung makatunga-tungas pagkaon, Sir Josil, nagsakit ilatyan. Tungod sa gulpiyada, kag sobra sini nga pagkargada yon sang damo nga pagkaon, samtang sila sini ang gutom. So dapat hinay-hinay anay, alalay lang anay, para mahagan-hagan aton kagutom, either inom kita sang tubig sini 15 minutes before meal, or pwede kita makainom sini sa Senthon plus coffee mix antes kita sini magkaon sa aton sini nga main meal.
1: And it is highly recommended, Gidya, nga before ikaw magkaon, dapat nga iban nga ni sini 10 minutes, 15 minutes before meal, gainom niya sang tubig, Dukleyo mo. Mm-hmm. At least a bottle of water, 5 minutes to 15 minutes before ikaw magkaon, inom ka nga daan sang tubig.
0: Mm-hmm.
1: It's just about, hindi mo iman ti malain nga ginadala ang tubig sa sulo sa ato sining lawas, is that para lang nga mapaganhagan mo ang cravings mo mula, Dukleyo.
0: Correct.
1: Kiti may unod na nga daan ang imusin nga tiyan, pagkatapos mahapos pa para sa digestion.
0: Correct, Sir Josiel, ano? Kaysa sa ang tubig, bala birahan na ito inom, kung damuon na ito inom, samtang nagkakaon kita, no. Mas favorable nga either before, like 15 or 20 minutes before meal, or 30 minutes after meal ang pag-inom na ito sa isang tubig, or sulito na ito. Para mahagan-hagan ang kagutom pagid sini, hindi ka magulpihan, makapanginaon sang tuman kadamo, aryo, may protina, may fiber, nga makuha ka mo sini kung naginom ka mo sini before meal sang Senthon Plus Coffee Mix.
1: Kaya ang pinakimportante, ang key pagid ha, bawari pagid ho, ang iban kon kaysa mahambal nga, mapulaw tatulad ko na, kuway matlasi sa Rumaan.
0: Mm-hmm.
1: Na pulaw tatulad na kay holiday man sa Rumaan. Butang doon, may opisina, may close kay holiday. Holiday abi boss, kuway man klase, pulaw-pulaw, hala ka, bilid lang ka, cellphone nga. Kung kaysa suguon mo, gani, natulog ka lang ka mo. Hambaliano to.
0: Pudag-pudag pa na iban gani.
1: Oo. Ini ka ba ti? Hindi kintindi. Basta ka bilid na ka cellphone. Pero just a reminder, gali ha. Sa mga palagamit sa cellphone, we are not that gahambal kami nga hindi ka mo magamit cellphone. Ha? Hagan-hagana nyo lang. And please, kung hindi nyo gidman mauntatani na kag grabe na gidman ang inyo sining gamit sa cellphone, kahit ikinanglano ninyo, laptop ninyo, computer ninyo, inom lang wala ka mo sang Vision X Plus. So, yung supplement to maintain good eyesight, okay na na. But at least makapiyan-piyan sa inyo sining eyesight para hindi dali-dali magburon kag magharap po ni Kaudok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kasi magluwas pa sa distraction sa pagkaon mo, Sir Josil.
1: Oo.
0: Hindi ka kung kaysa makabantay sa mga ginahamal mo, kag ginatimo mo, tungkol nga nabanga ka sa imo sining cellphone, sa imo sining gadget. Ang blue light, pag isa Sir Josil, kung constant ang exposure mo sila, dira, makapoy man sa mata na ito eh. Kagmayo lang kung ang ginatimo-timo na ito, Sir Josil, kung ang ginakaon-kaon na ito, samtang nagatanaw kita dira sa nga ito, sa mga monitor, gadget man, o kung ano dira nga ginatamdan na ito, okay, tanay kung healthy. Pero kalabanan sila Sir Josil, hindi gin healthy sa ito sa nga lawas. At least, mayara kita sang healthy nga pang suporta sa mata naton yung mga antioxidant kasuban sa lutein, siya Senthin, beta-carotene, and vitamin E. Kung nagatumar kita sa nibisan twice daily lang sang Vision X Plus Softgel Capsule.
1: May nagpahingagaw dari Dok Leo. Sila niya, Dok, sa amon nagbaha, pwede ko man na magamit ang Senthon Plus Herbal Soap sila niya, pangabon sila niya, para matinuan ang akong singing nga siki. Siki daw, taga-pututan. Pututan, lumanggas, guro kag-pase ni sa Central Iloilo, Dok Leo mo.
0: Ang pinakaman namin ngayon mo, unta kung makaubog ta sa baha, magbutas tani kita para hindi ma-contaminate o kundi mahigwaan na ton siki. O tiil na ton. Pero ti kung taga-hawak, why sing butas? Sir Josel nga taga-hawak eh. Kalabanan butas, bilos tuhod yun eh. Tilampas gapon. Ang isa sang halungan na ton, actually kung nagadata ang tubig sa palibot o kung nagadalom ang leptospirosis. Ihi sang ilaga, ihi sang isang baboy, ihi sang ido, kuring, iban pagid. Nga mahimo, Sir Josel, nga magpabaratian sa aton. So dapat habunan gidayon o kung limpyuhan gidayon once nga makatakas kita sa Jausil, pangita sa matinlo nga tubig sa niya, as much as possible running water. Tinloan gid naton, dagamitan naton sa isang Santhon plus herbal soap kay ti may antibacterial property na sa Jausil para ang bacteria, specifically isang makabulig sa leptospirosis, mantikagaw man yun na para nga ma-wash out o kung ma-ugasan sa aton sa nga panit. Kaya may ginabilin ina Sir Jocelyn nga problema ni ang ining tingulan bala nagadamo man ang breeding grounds sa isang lamok.
1: Abaw, oo.
0: Isa pa ginasang concern man naton. Adlaw gabi ang lamok subong Sir Jocelyn. Adlaw ang risgo naton sa dengue infection. Sa gabi Sir Jocelyn, may mga lamok man gyapon ano nga sarang mag-irritate sa aton kag magkagat sa aton. Pero pwede naton ina malikawan kung halimbawa nagagamit kita sa isang Santhon Plus herbal oil.
1: So may ano ini may nagarepeal sa mga insekto katulad sa lamok nga hindi makakutot. Actually may sense of smell, may detector ni sila tawag naton, may antenna ni sila eh. So mapanimahuan nila ini nga hindi sila kasaho, amo nang hindi sila makapalapit. That's why it is highly recommended kung may neem tree ka mo dang tanong sa balay ninyo actually. Kung imo sininga dapungan bala do Cleos baga, kalayo ang neem tree, kapalalagyo ang lamok sina. Amo man ang bisan dahon na lang sa tanglad po sa pagkamahal mga dahon sa tanglad niya dan subong. Pangayoon nyo lang na kung magbakal ka mo whole chicken bla. Pangayoon nyo lang dayon. May extra ka pa da nga tanglad niya. Kaya tisunugong lang ito sa balayo. Matamatong lang paaso ito para malagyo ang lamok. Pero kung wala ka mo sina, ati mamanyosig ka mo sa Santhon Plus sa herbal oil.
0: Correct Sir Jocelyn, kahit ti parang hindi kita bala mapalapitan nangadaan. Amo na pinaka safety na to ni. Hindi nangadaan kita sini mapalapitan kag makagat sa isang lamok nga ti didto pagita karon sini magsinalasala kun may dengue infection na kita. O kun may problema na kita sini sa aton sini nga lawas. Ibang news lang sa mga parte sa nga exposed like sa aton sini nga butkon, sa aton sini nga batiis or sa aton sini nga tangkugo dira o kun abaga para na kita basta mapalapitan sini isang lamok. Pero manami sini nga balita pagit Sir Josil kay kung nagagamit sila sang Santhon Plus herbal oil pati gali mga palang-alay mga palamuypoy sang kalawasan madala pa Sir Josil eh. Tungod sa mga sangkap sining aton sining balanyo so kon herbal oil nga ti proven gid niya ginapromote ni sa aton DOH nga makabulig gid sa mga palang-alay palamuypoy palanakit sa kalawasan ang peppermint oil nga isa sa mayor nga sangkap sini kag may nga condition pa sa panit naton Sir Josil kun ibanyos mo. Tungod ara dira ang virgin coconut oil and the moringa oil nga healthy gid sa aton sa nga panit.
1: So actually ini tanan mga quality products sa Yes Oils Incorporated eh. Sa mga nagabatsyag na sa masakit bala pagkatapos daw gaduda na nga may ara na kamo bala ginatago dira nga posible maglupok sa ulihi bala dako na nga balatian sa lawas ninyo komplikasyon. Kadto ka mo bala ka mapakonsulta, kay may libre nga pala konsultahan. Sa mga taga Negros, taga Guimaras, taga Panay, pasi kung makakadto ka mo sa siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center adlaw-adlaw. Umpisa alas 9 sa aga. Ara da ang Yes to Health Wellness Center ang clinic sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre da ang konsultasyon ha. Adlaw-adlaw na except Saturday. Except Saturday, adlaw-adlaw may ara da. And then, ara man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kompleto na da pating program of supplementation. Sa Bacolod City, may store kita dira nga makahatag sa inyo sa kompleto nga produkto sa Yes to Health nga gusto niyo baklon. Ang pangalan, Yes to Health Store, ang address, Lizari Street, Arada sa Atubang sa Marayo Bank, Barangay 39 na Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, sa suki nyo mabuti ka, bikadto ka mo. Kung kaysa nagkakaubusan na binagkakaut sa obstock man, no? Bangon sang demand nyo man bala, kahit nakasaho ka mo, pagkatapos nakita ninyo, may alibyo mga ginabatsyag ninyo, ginakulang kung kaysa sa delivery bala bangod pa kung may mga bulo bagyo-bagyo ngay ni madelay pwede man kamo kakadto sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, pwede gani kamo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. ara da available ang mga produkto sang Yesto Health Incorporated. Ini tanan approved sang Food and Drug Administration, and it's a good news sa sining na naton aprobado na sang Food and Drug Administration ang Yesto Health Laboratories to operate, and that is a good news kay ti ang Yesto Health Incorporated has its own laboratory and experts. Well, ang katapusan de Rigoro Doc Leote, amo nang ina-remind ta si ilagid sa mga panahon ba lang gapakadto kita sa sigisigi nga tingulan bala Doc Leo. Ang balbala naton daw indi naton mabatas nga indi makapanghabol.
0: Mm-hmm.
1: Sa nagligad do kabugat sang habol nga ginasikaran mo na lang.
0: Mm-hmm.
1: Sa kaginot subong iya Doc Leo gabot ang tiempo nga balmod ba da ini na ko confirmation ni sa habol daw gusto ko daw ala ulunan haw.
0: Mm-hmm.
1: So kun magabot ta gani na balana nato na ang iban sina nagompisa siya ga may santon plus herbal oil kada banyo santa ka banyo san man ko karon
0: banyo san ay kamo eh
1: ah hindi ko kaysa katabo Doc Leo kung kaysa one sided lang.
0: Para ben mo kong nana, Sir Josel, may kilala kita sana. Siya kadok, basta balaan ko na ganyan nga may amunang plano.
1: Mm.
0: Sa balaan ko, base ka ron makuhanin mo, malang-alang ko mo. Para nga dero-diretso, imna niya na isang para sa palanakit sa nga sa nilawas. Kaya balaan niyo mo sa nga, basta sumakit, hawak ko blakaron. Sis the pain da yon?
1: Ah, may prophylaxis siya, ha?
0: Mm-hmm.
1: If you drink, buta mo lang, kunin nun mo na, inang prevention bala to prevent na you'll not get infected.
0: Mm-hmm.
1: Tawag siya na is prophylaxis. May pangaway ka na?
0: Pauna na nga daan na.
1: Wow, kabay pa kun mo ti. Kabay pa hindi ka masiro. Kaya kung masiro ka ganun mo, baka nugon ma. Nag-take two pa ko. May pampasakit lawas na. Pagkatapos may turbo na. Tapos, alaws pa.
0: So far, sa iya, sining experience, Sir Josel, mayugid ang efekto. Siya, gambal ka mo sa nidok na siya may nabatian ko nung katatlo mo. Nakaturbo mo. Nakatatlo ko nung kaliwata. Pero siya, drill lang ko yan sa reality. Dok, bisan twice a week lang, satisfied or taken na.
1: Sa turbo dietary supplement.
0: Sa turbo dietary food supplement.
1: Actually, ini ang paggamit siya ni 30 minutes before ang loving-loving. Pero hindi man lang ni specifically gid para sa muna ang purpose, ha? Pero dakong bulig siya ni up to 3 days. Ang isa man siya ni kamabulig niya, nagapanami sa ato siya nga blood circulation.
0: Correct.
1: Kaya ang performance sa mga lalaki, fully and almost dependent man na sa good blood circulation. Kung nalaw sa blood circulation, pares ni diabetic, kalapuyot, imudugo, pagkatapos sa puno man grabe man blood sugar mo, bisan amo nang hambal nga bisan guro cups ano ganina blister pack, bisan guro karton sang isa ka karton nga turbo basi ko rini kamompon kung taas na mo sini nga diabetes, amo nang hambal nila nga ma good morning lang ko na kumahambal na thank you.
0: Te, aray Sir Jocelyn, treat ka mga underlying causes. Pero ako nalimbawa, medyo gamay lang ang pagnubo sinisang libido, disturbo gamay sa blood circulation, tuman nakakapoy kung stress. Gamay lang Sir Jocelyn, sina nga kick mo kung sa motor pa bala. Gamay lang ignition bala, parang mapukaw bala Sir Jocelyn ang gana. Hambal nga sang kilala ko, sanya, loglahog na nga tondo ka, pero sa kakita ko turbo, do tiga na yung dila ko mo. Sigaway ka labotaw.
1: So turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. Hi, why not at tiempo sa ato siling pagparagad. Thank you for joining us. There is a programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang sa siling parting words. Ato siling certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Hindi ito pagkalimtan nga kita nagkakabuhit dari sa kaributan, hindi lamang sa pagpanginaon, kundi gakaon kita para mabuhi, para mahimo na ito ng aton siling tagsa-tagsa mga obligasyon. Kag, para mapabilin ang aton siling ikaing lawas. Kung may mga gamay man nga mga kakulangan, vitamina, minerals, mga antioxidant, mabuligyan kita sina kun ginaugali na to nga magtumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Sa kinandan na ninyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tob-tob sa liwat naman, nga paginop na naita sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sampled Gold. Live testimony.
2: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapamita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit game.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
3: Lalakas.
6: At gaganda ka pa.
3: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix. Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff Manager ng Kings. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, kailangan natin ako.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Irilo, isa sa mga maswerte nga nagnaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kan mobile phone nagi. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tutup 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. Si post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDIC FRR Commuter 02930 sa 2026. Break responsible.
16: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
17: Oh no!
16: Sa imo, nagpauli.

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. May umilim ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom po sa pamilya ko at mga anak ko ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: System

0: Pedang ya, kita puasa.
1: XFM. Patawa mo. Exciting.
2: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika.
6: Pananakit at panglalamo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premier D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan si Galona, senior citizen. Burnt skin ko. Orange. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burnt skin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Hood, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
2: Patropa mo!
3: Exciting!
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sunthrone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Sunthrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Sunthrone Plus Herbal Oil. Sunthrone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthrone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
7: Sunthrone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Sister Doctor.
7: Magbibili sa mga butika.

0: kag katambis, maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
1: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Kung totoosin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santone Plus Herbal Soap.
9: Dali na!
7: Santone Plus Herbal Soap.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Madi ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
1: no!
0: Patalikod!
1: Traidor!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:11 in the afternoon.
1: Kitropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
2: Handa ka na wala?
1: Sugar!

0: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
1: Pwede ba ako?
0: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakarin

0: kalagayan?
1: Ano na lang ba himaon ko? Kay Dobel, meron yung sala ko?
2: Bahala ka sa buhay mo. Dumit ko mo yan eh.
3: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

0: Diba? Sa sobra mo ka-excited, nalipat ka ganyan. Mayong hapon na sa mga katropa naton nga nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Oy, mayong hapon mga katropa naton da nga nagapatulog-tulog. Ari na naman kita sa Friday edition sa programa nga X-Rated with Katropang Bay, of course. Tama nyo na nga pakuno-kuno da ha, mga katropa peeps. Dali na, optanay naman kita until 3 o'clock subong hapon. Dasig lang ini, as always, ang ginahambal ko sa inyo. Once magpungko gani ako diri sa my booth. Ay, dugi na, ano lang yan, dugi na huyop lang sa hangin ang oras. Dali na, danay naman kita mga ketropa. Bulabugon ta na naman ang inyong kahaponanon, ang inyong mga nagakalatulog da nga mga ugat. Ang inyong mga ugat bala tulog. Sige, dali, di kay bugtawon ta na. Mayong hapon sa aton nga mga vendors dira no sa nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo mga katropa naton nga mga mahugod ang aton nga mga ambulant vendors no. Ano ang inyo da nga mga ganap da sa life? Ambot na lang gid ya, pakuno-kuno naman tani. Ang importante ya, nagadali na ko nga matapos ang adlaw ani kay nga amay. Day off naman ta. Ma-charge-charge naman kita. Masikon daw na hubsan, kikita balas ang energy, bilog na simana. So, ano ah, may time naman kita nga mag-recharge subong nga weekend. Madali na, mayong hapon ang mga katropa. Danay na kita diri, labugayon, tangin yung akapunanon sa mga nagapatulog-tulog. Da, tama nyo na. Basta maghambal gani mo, nagapatulog-tulog. Ay, dayogi ko yan si katropang John Rhea. Bala nyo, hindi na siya nakaka-move on sa topic naman kagapon nga. Belat. Kagapon, nagpuli na siya kay nagkaon siya sang belat. Belat. Ang nangamin na namon na ano, ni katropang genre is burger na siya mga katropa. Burger, egg, and tomato. Oh. Pero ang pag-pronounce, abi, sa may impeachment trial ni VP Sara, belat na siya kuno ang sa acknowledgement receipts. Parang nga may idea kamo kun nga ang gawakal ako disang amuna nga word no, parang nga hindi kamo maulihi bala. Ang belat is ano na siya, burger kung diri sa Iloilo City. Niara na da nga ginabaligya diri sa may Mandorian no, katropang genre no. O, base kung gusto niyo matilawan ang belat nga manamit, o kadto lang kamo. Kadto lang kamo sa Mandorian, i-search niyo lang ha. Kundi ina siya ng belat nga na, kundi ina siya located. Kay hindi ako familiar kung diin gid exactly ang ilang location. Basta balaan ko ya, isa Mandoriao na siya. Mayong hapon man sa mga katropa naton nga nagapanyaga pa lang, late ng ila pa lang panyaga, ang late ng ila nga pagpanyaga sa mga katropa naton nga nag-celebrate sang ilang mga birthdays today. Happy, happy birthday. O, mayo lang na karon kon na ang gina-celebrate nyo da, mga birthdays nyo lang, no? Balikat lang, may ketchup, di takon magkaon, di ko kauyon. Ay, hindi ka kauyon, may kakamaan kong kisa, manamit-namit, madakong maaslom, di ba? Di ba mga katropa, manamit-namit man kong kisa ang burger, ang belat burger, kon may tomato sauce. Pula nga ketchup, isa daw din kakakita, puti nga ketchup. Namaubos naman ang akon nga hangin. Diyos ko, bago pa lang tadi ka umpisa. Ay, ambot na lang gid ya. O, kamo may nabalaan ng kamo nga ang, ano, ang ketchup sang mga belat is puti, ha? Si katropang dyan, may hangadahan ko nung hindi ka uyon sang pulang ketchup. Ay, ambot na lang gid ya. Sige, padayon kita mga katropa. Gani ko na basi interested man kamo da no nga mag-istoryahan ay mag-istorya sang parte sa belat. O, dali na sulod na kamo di sa ating nga Facebook Live. Labugayon ta ang inyong kapunanon. Para nga hindi na kamo matulugan, abi nyo kon mag ano kamo sa ulihi. Kon tayo yun man sa ulipe ang inyong pagtulog, hindi nyo na lang pag-ana. Tinguban nyo na lang na sa pila kadlaw. Hindi nyo ko dibala danay, ho. Ambot, ah. Ano gusto mong paglabugay? Ito, gaamugid na, ho. Slow mo lang or gusto mong dasig, ho. Gaamugid ka na. Bongga, gid yan wala na ako. Makita nyo lang mga action-action. Ay, ambot na lang gid yan. Namuubos ang energy ko. Ah, katamu na lang gid yan ka mumanabalaan. Tuyok-tuyok nga paglabugay isang belat. Nalangid ya. O sa mga katropa na naton nga mga ginikanan ang nagahulat na sa nga maguhi ang ilang mga kabataan sa mga hapon. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan, especially dira sa may San Carlos Integrated School, no? Sa akon dira nga mga teachers, sa akon nga alma mater, no? Mayong hapon gid sa mga teachers and staff sang San Carlos Integrated School nga ginapamunuan, ginapangunahan ni Ma'am Marisa Pagdato. Sa ako ng mga teacher, kay Ma'am Nora Fuentevilla, kay Ma'am Edgy Badilles, kay Ma'am Annie. Actually, ano ko na siya, tiya ko na siya. Pero wala ko na siya naging teacher. Ulihin na lang da siya na assign, no? Mayong hapon man, kanay Lula Pasit, dira sa May San Carlos. Kag sa tanan nga mga ginikanan, ang nga nagamarites dati, mayong hapon sinyo, lipay ka mo nga nakapanglibak naman ka mo. Ay, ambot na lang to. O, dali lang kayang sa atong nga Facebook Live, mapaangga ko na yung sinyo, be. Please do share mga katropang atong nga Facebook Live para nga madamo pagit kita sa malabutan. This afternoon, madamo ang makakomment, damo makakita sa atong nga Facebook Live. Pangitaan nyo ang XFM Iloilo 100.7, dira kita nag-live sa mga katropa. And if ever wala ka mo siyang data pero may gusto ka mo ipalabot dari sa XFM, palihog lang isend sa amin nga text line 0950-975-6970. Good afternoon, anay, kay Sir Jobel Bayona Roca. Nambal ni, ano, may uga ni. So, sobra ko kaina ka-excited nga mag-program. Nalipat ako nga, wala ko gali na on. Naka-mute ko, no? Ay, sorry lang nga, mapatawad niyo pa ko. Good afternoon kay Sir Jet Hibaga nga wala nagapanghatag sang iya nga kasag, ang iya kasag nga manamit. Saboroso pero may kagat. Siyempre may may kagat gid man niya, di ba? Katropang John Ray, no? Nami gid man kong kisa ang ano, ang kasag nga nagapangagat. Pinta kong damo siya sang ano bala, sang what na lang gid ah. Damo sang aligi ah. Namit na siya bala isudan ang aligi niya, no? Kung nang ginagisa-gisa na bala. Basta damo ko na makitaan sa ano, sa may tindahan. Good afternoon man kay Sir Mayo Katersang Candado Cabana. O, dugay-dugay balaan ko gidni. Ang tanan-tanan nga pamilya ni Sir Mayo, i-mention niya gidna di laban-laban. Ayaw mo. O, din na to si Sir Alvin Catedral, si Sir Caceres, bala? O, di na kamo, dali na kamo di kay Ari. Nako di na kamo, si Ma'am Danilin, di na to i-mention yun na di si Ma'am Danilin, si Ma'am AJ Bordon. Ang mga katropa na naton nga nagapabisi-bisi, tama nyo na nga nga pabida-bida sa inyo nga trabaho. Uy, pagtrabaho ka mo base sa inyo nga sweldo. Base bala ko na nagapang ano ka mo na sa inyong mga katrabaho, nagapinangguba ka mo da. Uy, ka mo kamaan niya, hindi na pagipamana sa inyong kumpanya. Ah, ambot na langgit sa inyo. Ah, pagtrabaho, bika mo, pwede man nga makatrabaho kita nga gasinadya, di ba lang? Nga man nga magpinangguba ka mo na sa inyong mga workmates man. Hindi ko ginabala maintindihan. Sir Jet Hibaga, hasta subong bation lang gid ko. May ara na gid lang. Sino nagambay nga wala audio? Kagina lang tuya kay excited ko. No, di ba may ara na audio? Bation, batian ko ganin ka ugalingon ko di Sir Jet ga pinalagpat kagidya bala. Uy ka na nga daan nagapanghatag sa imo daga kasag kag pasayan tapos ginapinalagpatan mo pa ko din. Ay, anako na lang gid ah. O, basi ang mga kabataan nyo dahil nag-off-day na naman. Basi nalipat ka mga mag-check sa ila, ha? Basi kunara na to sila sa SM. Ang lisensya, bala may eskwela. Pero ara sila yan sa SM. Ara sila sa Esplanada. Ay, ambot, madakpan na lang sila. Madakpan sila nga kundi inag-libot-libo. Ay, ambot na lang gidya, ha? Oh, good afternoon, galiha sa aton dira nga mga riders, sa aton nga sa mga taga Shopee. Da, mayong hapon gid sa inyo sa Di Kamay Eatery, no? Mayong hapon gid dira kay Ma'am. Oh, na-miss ko na magkaon to sa Di Kamay sa Lapas ba? Ay, kanamit gid yas ang luto to ni Titay. Ano? Arab lang makakaon ka, makatilaw ka daw, madimat ka gid. Mugid man ang katropang John Ray, kung manamit, abi mo, madimat ka gid na iya. No, madimat ka gid na. Mambal ka gid. Oh, ulala, masarap siya. Ay, ambot na lang gid ya. Oh, sige, sa mga nagaluto, nagapanindahan da, sa mga nagapamasahe subong nga hapon, te, sana all na lang gitani. Uy, speaking of pamasahe, balaan ko na kun nga nagapamasahe, kamo nagapamanicure, kamo nagapapedicure, nagapariban, kamo kay nga aman payday, gali subong nga katropang John Ray. Nalipat ko ba, oh, te, kamusta ang inyong sweldo? May bilin pa da? Ay, basi, naka... Ay, ginahambal ko sa imo, tingala ko gid ka tropang John Ray nga nagasasabi talaga sila dito, oh. Ay, ambot na lang gid ya, pusa naman karo. Oy, Amalin Sir Jetty Baga, pa shout out lang sa amon di nagatambay-tambay sa higad sang bye-bye. Amo nang dumduman niyo sa una no, ang kanta na bla nagakita ay bukid kag bye-bye no. Ito pa namin lang sa una nga balikan ng mga kanta. Pero subong no nga ako may mag-trending subong nga mga music, mga kanta, mga katropa. Wala siya yung nagadugay no. Pareho ba lang sa una nga ano ha? Ang kadugay. Meskin ano na mga 1980s no. Ara man gyapon ang mga kanta. Pero ang mga bago ni nga mga kanta nga wala gyapon. Ay, naku na lang gid ah. Dali na, sulod na kamo sa atin nga Facebook Live, mga katropa, kay parang ma-shoutout, taman kamo diho. Ang inyo da nga mga family, ha, mga katropa, basi gusto nyo ipag-greet, ipatamyaw nyo, basi ang inyo da nga mga pinalangga sa kabuhi. Abo, pinalangga. Sana all na lang taniin, no, sa pinalangga. Sigan yung comment lang kamo, magbilin lang kamo sa inyong mga komento, mga katropa, sa atin nga Facebook Live. Kaya atin nina karon nga pag-abasahon, mga katropa, peace. Las 2:26 na ang oras diri sa XFM. Kagining oras ang builugid nga ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Mayaray ni sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost din sang atin immune system. Nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang atin cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar. Nagapanubos sang cholesterol. Kag nagamanage man sang atin nga blood pressure. Marami niya mga katropa sa mga may diabetes kay may rinis ang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santhan Plus Gold mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag sarang gid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Tingala ko nga kadugay sa ilang mag-ano, mag-comment katropang January sa live lang man to siya nadula. Oh, tingala ko man nga gahambal sila kay. Hambal ni Sir Dave. Good noon, ma'am. Dave ni Galis ang igtubli tubungan. Uy, Dave ni. Dave ni. Dave ni. Gano'n na, nakabutang ng iya nga bala nga pangalan. Tapos gambal pa siya nga si Dave ni ma'am. Oh, di ba? Ginaklaro niya lang gali nga siya si Dave. Ah, mo lang man ang iya nga punto. Kay Sir Joe Bell pa shout out from Lemery. Yon yon. Mini sound. Oh, ano na naman ang aton nga mga katropa nga mga sound owners. Grabe, gini sila yaan. Grabe, gini yata. Gali, Mary, kagali, yon, yon, mini sound. Huwag kakabalo nga may kilala ko sa Limeri, bala. Ay, sis, ah. Mayong hapon lang ha, sa tanan nga taga Limeri da, ha? Kaga, mayong hapon man kay Team Team Supliko ang to Cherry Queenie Princess. God bless. Thank you, kuno hambal niya. Kay Sir Jetty Baga, shout out kay Sir John Ray. Daw, damo ka man dats, makaon na ta burger sa Mandurya. Ikaw pa yung ginahinagad ni ano ni katropang Jet, katropang John Ray. Hambal ni ano ni John Ray, di katropang Jet, hambal niya, ay, wag ako. Hambal niya, adlaw-adlaw na siya kakaon sang Bellat Burger sa Mandurya. Habi mo, sa Mandurya lang ang Bellat, ha? Mas kindiin lang na siya bala. Ano gusto niya nga, ano ha? Nga, ay, ambot na lang, ay, hindi na ako mag-tell. Ah, masisupunan niyo na naman sang lain-lain. Hindi daw, kigal mo pa ko, ma'am, no, wala man gali audio. Nakaset lang, sorry lang, Sir Jet Hibaga, ha? Ulihi lang na talupang dan. Wag ako, hambali ka tropang John Ray. Sir Jet, hambali niya, wag ako, masisira buhay mo. Ay, lambot na lang yun ya. O, sige mga katropa ha. Please do share sa atin nga Facebook Live. Comment ka mo da kung mainog, comment ka mo ha. Kaya it's now 2:29 in the afternoon na. And this time mga katropa, mag-pause kita anay for some commercial break. At sa atin nga pagbalik, atin nga pagabasahon ang atin nga story this afternoon. Please stand by.
1: X FM.
2: Yes, Tosh!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit mag-galaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko, tinutuloy rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary na US Nurse by Profession. Manwik up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panunuta ng aking mata. Take na to ng Vision X Plus. Yun ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin hindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanira ang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy boost.

0: butika.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, Tol!
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo.
8: FDA approved supplement.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Ako si Chris Garcia sa Molo Iloilo.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sampung tag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero galit-lagit bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oo, oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online sale. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sahit sa akit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atin winners sa atin weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Susiling ENR Buhat, Tang Delgado Street, Luilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Emilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Danik Tamuman, mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat niyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
3: Diet na kumuwas ah.
1: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Welcome back mga katropa sa programa nga X-Rated. Oh, di ba? Oh, hambal din ni ano ni Sir Joe Belbayona. Namigid man na daila burger ginabalik-balikan sa Manduria. O te, katropang John Ray, namigid man na muna gani katropang Joe Bel. Ginagabalik-balik na da si katropang John Ray kay namigid man ila nga Bellet Burger. Okay, Sir Alvin Catedral Anay. Good afternoon, ma'am. Wala may gasunlog si mo dyan, ma'am. Thanks sa pagbasa. Wa ay gid katropang Alvin. Ma'am, ambal ni Sir Jetty Baga. Ma'am daw taga Anila o kaman lapit sa inyo ang barangay Badyan. Pila pa ka barangay, ma'am? Tatlo pa ka barangay antes ang amon, katropang Jen. So medyo malayo-layo siya sa amon. Naman may parinte ka to sa Badyang na naman. Kamo ka lang gidya parinte, Sir Jet. Ah. Oh, hambal naman din ni Sir Nini Guards. Shout out, ma'am, sa Nick's Mini Sound of Gimbal. Kag sa mga grupo champion builders diri sa Gimbal. Oy, good afternoon, gida. Sa mga katropa natin dira sa Gimbal, Iloilo. 2:41 ang oras diri sa XFM mga katropa. This time, ato na nga pagabuksan kag pagabasahon ang aton nga story this afternoon. Bungga ni siya katropang John Ray kay mix ni siya. Hello katropang Bea, bago lang kami ginkasal sang husband ko. Third girlfriend niya ako, second boyfriend ko siya. 4 years kami nga magnobyuhanay antes kami nga ginkasal. Pareho kami nga may past, we both know na hindi kami virgin. And may experiences kami sa previous relationship namon. Pero with each other, first time talaga namin. Kasi may usapan kami from the beginning. Wait until marriage. As in, wala talaga. 4 years kami together, katropang Bea. Nakalagaw, nag-staycation, pero hindi kami nag-second base or anything beyond that. Grabe yung self-control namin kasi we wanted to experience everything for the first time as husband and wife. Hindi ko man gusto, katropang Bea, abing masulit pagid ang mga pagkasala ko bala sa past ko. Naginhatag ko ang tanan tapos naginulsul ko yas ang ulihi. So sobrang excited ko after our wedding. Finally, asawa ko na gid siya or bana ko na siya, katropang Bea. Finally, wala na sang bawal. Pero 2 nights after our wedding, dito ko na-realize nga, te, parang kikiyam, extra small, as in. Wala ko kabalo kung paano kuhang balon nga, parang nga hindi siya bala masakitan. Paano kuhang balon sa iya, katropang Bea nga, ay, kagamay man na. Ay, antes abi sa iya, may naging ex ako. And honestly, no, sobrang compatible namin physically. Maganda yung experience together, lalo na sa amuning pag-ginaistoryahan. Pero funny enough, insecure pa ang ex ko sa iya. O kung sa akon nga bana. Pirmi niya nga ginahambal sa akon nga maliit na magamay lang ko na ang makaya niya. May time pa nga ginatawag niya nga Pinoy size lang ang iya. Pero looking back, I realize nga large to XL na siya gali ang size para sa akon. Hindi man big deal sa iya sang una kay satisfied man ako, katropang Bea. So I never expected na may ganong difference pala. Hindi ko rin alam na in-expect na magiging factor siya sa future marriage ko. Until I married my husband, first night, katropang Bea, I thought baka nervous lang kami, pareho. Second night, dito ko na na-confirm. Ay, gamay gin man siya yagali, yeah. And I feel horrible because my husband has absolutely no idea what's going on inside my mind. He was so happy, excited siya na finally, after 4 years of waiting, we could finally experience the part of our relationship. Ako naman, trying my best to act normal. Inambal ko sa kaugalingon ko nga, palangga ko siya. Hindi man importante nga gamay, kung gamay siya or dako ang iya. And I know that, mahal ko siya, mabait siya, katropang Bea. He's been an amazing boyfriend for 4 years and I married him because I genuinely want to spend my life with him. Pero hindi ko ma-deny nga may part sa akin nga nagapanik, nagapapanik, oh, katropang Bea. Kasi ngayon ko lang na-realize na may ganito pala kaliit and unperformed. Parang walang effort or may effort na pero hindi ramdam. Suya, gusto siya sa iyo, ano? And unfortunately, my past experience akong naging basis ng comparison kahit hindi ko naman gustong mangyari, katropang Bea. Hindi ko, wala ko man ginapangita ang akon nga ex, no? Kag never ko get ginapangita. Pero sa utok ko, kusa siya nga nag-compare, yeah? And I don't know what to do. Feeling ko, nakasala naman ko, katropang Bea. Do I tell my husband what I'm feeling difficulty adjusting? Or do I just keep it to myself because I know how damaging it could be to his confidence? Hindi ko man katropang Bea gusto ipabatsyag sa iya nga kulang siya. Pero hindi ko man gusto nga habang buhay, i-ignore ko ang dissatisfaction just to protect his feelings. 4 years kami nga naghulat. Sabi ko, ang hardest part would be waiting until marriage. Pero hindi gali ka, tropang Bea. Amo ni gali ang akon nga una nga mangin problema sa amon nga marriage. Katropang Bea, please, hatagin nyo ko sang advice kung ano ang mayo kong nga himo. May solusyon bala sa amon nga situation? Or kinahanglan lang namon sang time, communication, kag patience para ma-figure out namon together? Madamagin nga salamat ka, tropang Bea, sa imo pagbasa sang akon sulat. This is Kate from Mandoryao, Iloilo.

ano nang mahambal niyo sa ato niya letter sender. Ay, ambot na lang, Gidya. Ah, problem. Kanama, nagid sang problema. Bala subong sa kalibutan. Pati pag ina, eh, problemahon niyo pag ina. Ay, ambot na lang, Gidya. Gasakit ang ulo ko sa inyo. Nga, tuod, no? May mga, ano tuod, no? May mga kababaihan. Nga, swerte sila yas sa malakpa nila nga, ano. Kung kisa gani, large. Kung kisa extra large pa. Kisa jumbo pag ina, no? Papapasa na all ka na lang gidya. O, teko na, nagtupa ka da iya sa ano lang gid siya, sa medium size. Di dapat, anon mo na, abi, kaya mo nang ginahatag sa imo. Tanay na kun, antes ka tani mamana, kung na ginaano anay, no? Ginapacheck bala anay kung kapasar or hindi. Tanay na, ginapacheck anay, pwede na siya, ayan, kapasar na ni siya sa imo. Tapos kung makapasar, kung may approval, halin sa imo, di ba? For the pakasal na kamay. Pero kung wala, ay ambot na lang gidya, masyok ka na lang gidya, ay ambot. Mabi ko, hala, kajuts man gali. Pero kung isa, wala man nagasugid mga katropa sa iyang size, kisa sa performance man na iya, ay ambot na lang gidya sa inyo. Akadamo sa nga libog sa kalibutan, nagugang pagit ka mo iya. Ang bali, ano, si Sir Arby Chris Caceres. Good afternoon, katropang Bea Gamay, Bongga Ino, paldo ang hotdog. Sabi ko lang mga paldo sa hotdog. Okay, Sir Jetty Baga, kaagi ko na dulong sang kasag sa badyang sa kilalo ko. Kilala ko, baylo, nugbulong nga manok. Ano na, man, ay, what na. Amali, Sir Jetty Hibaga, hala, taga Mandurigao si Sender. Masaya mo ni siya gurong nag-ano, nagapakaon sang iya nga vela. Siya ni Gorong nagabaligya sa ang Bella at katropang Jet Hibaga. O kung ako sa ano, ako na ako bisa, ano no, sa letter sender. Sigurong hambalon ko na lang gid is, kung satisfied ka lang man sa performance niyo, wala man na siguro sa pasay-size. Ah, tapos kung palangga mo man niya imo, kung ano pag hindi ang ginapangita mong daw halo, gid. Alam ko, hindi ka nang kabutwa. Amo ginaya gusto mo, ya? Ay, ang bot na lang ganyan sa imo, ah. Ay, mga next time, magpadala ka sa ano, bis ang letter, di. Ang daw, ano, pagid sugpuni, pagid, di. gusto na ako mabasahan ang part 2, sini. Ay, ang bot ko, nagbulaganay, nakamormula. Or nag-stake aman gihapon sa small size. Kumbal ni Sir Jetty Baga, kadto na lang kay Sir John Ray, kay Basi Double XL na, wow, dungwol gid, ah. Hindi, kagig kabutwa. Pag si katropang genre, ang makadakop si mo. Kumugid ang inahambal ko. Diba? O, sa mga katropa natin nga nagupod sa aton, subong nga hapon, subong nga Friday edition sa programa nga X-Rated. Madamo gid nga salamat mga katropa. Sa mga nag-comment sa atin nga Facebook Live, nagpadala, nag-comment sa ilang mga mensahe, no? Madamo gid nga salamat. Wala na kita sa time sa atin nga programa. Subong Friday, kaya daw maubos ng energy ko sa inyo. Maday off kita, anay. See you next week, mga katropa, sa from Mondays to Thursdays, no? Sa programa na naman nga Extra Drive. Pupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sa amin nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Kag

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot na natin

0: Com ng Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santong Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santong Plus Gold Coffee Mix.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santong Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santong Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Visionex Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Visionex Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Pare! Pare! Oo, ikaw!
6: Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
15: Makalage na ko!
11: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sample Gold. Live testimony.
2: May ninja ka sa, sinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sample Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sample Gold.
1: Sample Plus Gold. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isang ka-teacher.
3: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix na may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Kasi magkailan dibig
1: tibo. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo na Italic Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Propa? Yari na natin winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Giselle Shoson, sang Reyes Lapas. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimlito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Nagapasalamat.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindihan mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH-CFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. Magkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka. Pero galit lang bala. Di yung tagalit mabayad sa tuition mo?
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminuria.
9: No more.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santone Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Ah, chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Galang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
10: Bibili sa mga butika.
15: Diet na kubwasa.
10: XFM.
7: Exciting!
16: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santone Gold Herbal Capsule.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
19: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
2: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3.
21: Premium D3.
20: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
21: Premium D3.
20: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
24: Santon Plus Herbal Soap.
25: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
24: Santon Plus Herbal Soap.
26: Manamigis.
24: Santon Plus Herbal Soap.
27: Kung mamati ka sa XFM.
28: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
27: Kung mamati ka sa XFM.
28: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
29: Yeehaw! XFM.
30: Patropa mo!
31: Exciting!
32: Tayong lahat ay gustong mabuhay ng masaya, walang problema, at nangag-arap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
33: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam.
34: Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
35: Ako po si Jenny Lynn. Isa akong bankrupt. Para mabust lang akong immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
36: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.

0: Exciting time, las 4:23 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa ang serbisyong OFW. Biyernes, Petsa 28. Katapusan nga Biyernes sa bulan sa nga Agosto. Diwat kita nga magapangalagad, tubtub kita sa takna nga las 5:30 sa subong hapon. Medyo na late-late kita kay may importante kita nga gin follow up no sa subong hapon. Well, sa ato nga pagpangalagad, ginauplan kita sa ato na regular partner sa tagsa ka Biyernes ang hapon, Katropang Bombet Terador Heller. Katropang Bombet, maayad-ayad nga hapon.
1: Ngayong hapon, Katropang Mario, kagtanan nga mga kabanuhanan kag kabarangayan sa probinsya sang Iloilo, siyudad sang Pasay, kag siyudad sang Iloilo, kag ngayong hapon man sa tanan nga mga officers, especially mga president sang organization and federation of OFW sa Bilog, probinsya sang Iloilo. Liwat naman kita, nagapangalagad sa serbisyong OFW. Mayong hapon.
0: Sa aton nga pangalagad sa gyapon ang aton nga programa ang Builog nga gidadulong sa inyo sa medikalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sis the Pain kagsang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown na Hotel. Katropang Bombet, medyo ngayon ko sang dispensa na eh, medyo na-triple kitang traffic.
1: Traffic, no? Kagti, oh. Basta Biyernes kani, Katropang Mario, ang mura nga gataogid ako kalawans kung mag-agtogya kay triple kit permi ang traffic. Anyway, nahulat na si aton nga bisita kay Napa, si ang from the DSWD, but na nang ayo ko pabor na kung pwede anay unahunta si board member Isara Javier at kusin mahatag ta matauta na kang kung ano ang update sa gin-conduct nila no sang SK Federation sa probinsya sang Iloilo, upod ang Iloilo Provincial Government Public Employment Service Office no sa idalom ni Dr. Cynthia Dario no. Siguro pwede naton na malihog no.
0: Yes. Oh, gina dayal subong ni Katropang Chanray. Katropang Chanray, please lang ko no kay board member Isara Javier, ang aton nga SK Federation President sang province of Iloilo, to update sa aton sang ongoing job fair dira sa Tamasak Arena sa Barotag Nuevo Iloilo. Kay last Friday nanging kaupod nato ng iyasring Chief of Staff diri Katropang Bombet,
1: yes,
0: no?
1: Yes, oo, si Mr. Gab Barranco.
0: Yes. So while dial naton kay nag-establish kita sa nga contact kay board member Isara Javier, Katropang Jan Ray, sinya sila kami kunara na. Kunara na si board member Isara Javier. So, kaya grabe ang gulpi na nabubo ang ulan na bigat Katropang Bombet.
1: Oo. Oo. Pabugsok-bugsok bla.
0: Yes.
1: Nali lang, maurantu do, so nauntat, maliwat roman.
0: So, check na ton sa itong mga taga panamati. Katropang Jan Ray, anong run update? Okay, sige. Establish tas ang contact kay bala na ton nga masako ang aton sining board member. Oh, so sige kay while naga
1: introduce tanay siguro si aton bisita habang anakan kay napa si ang aton ding bisita. Hindi man siya gusto magpan kay kanami sang iya nga mga kwano nga mga sharings kay na antes diri mag kadto kagasta nga maka-updanay kami diri sa ano sa studio no. So mas mayo ko siguro nga te while nga nagahulat kita kay board member Javier, pwede naton ro ma-introduce ang aton nga bisita Katropang Mario.
0: Dali lang kay hindi ma-contact si board member Isara Javier.
1: Ate sa ilo lang anay kita.
0: Sige. So hatagan naton sang ligwa Katropang Bombet ang aton nga bisita sa subong hapon. Pwede tama naman pa kiraon si board member Isara Javier. Taga DSWD Katropang Bombet.
1: Yes, so siguro ikaw lang introduce kaya si... ako na bit-bit mo.
0: Sige, Mas Mayon na Garcia, napakilala ka ito pang bumbet.
1: Sige.
0: Okay. Yes, ma'am. No? Good afternoon and welcome diri sa Servisyong OFW. Medyo nagulat sang gamay nga tiyempo. Ma'am, good afternoon.
2: Mayong hapon sa tanan, maulanon nga hapon. Ako po si Linver Infante, ang Social Welfare Officer 2 from Department of Social Welfare and Development Office 6. So, under po ako sa Protective Services Division, Community-Based Section, and ang ginahandle ko po nga program is Recovery and Reintegration Program for Traffic in Person, that is RRPPP, and of course po sa atong nga mga modern heroes right now, ang OFW.
0: So, timing man ni katropang bombet kay reintegration, no? Ang aton nga bisita, at least ma-discuss naton ang mga bagay-bagay na nanungod man sa aton sa mga overseas Filipino workers, no?
1: Yes,
0: sa katropang bombet. So, siguro, ma'am, under sa imo sining nga opisina, sa imo nga department, na mention mo kay na about reintegration, no? May mga mga programa and projects sang DSWD nga intended for the OFWs, ma'am.
2: Sa amon, sir, sa DSWD, ang ginatag po namin sa ito ng mga OFWs nga assistance, sir, no, it is prior gid sa ano gid bala ang kinahanglan sa ato ng OFW. Sa assessment sa ato nga, syempre, bulig gid dapat daga si social worker para ma-determine natin kung ano ang pinaka-in-need gid kag problema sa ato ng OFW. So, gahatag po kami psychosocial support sa ato ng mga OFW.
1: Yes, ma'am.
2: Syempre, bilang isa ka-OFW, hindi man madali ang ginaagyan sa ato ng OFW sa ibang nga bansa. So, iban is traumatized. So, daga po si social worker naghahatag psychosocial support. And then, maraman po kita financial assistance sa ato ng mga OFWs. And as well as, hindi lang po si DSWD ang gatag. Nag-connect man po kami referral pathways to other agencies para matagaan na sila other assistance like OWA and BMW. And maraman po kita sa mental illness nila, mga medical aid sa atong OFWs. Under po na sila sa AX, ginag-refer nato ng atong nga mga OFWs para makaklaiman sa assistance. And as well, transportations po and logistics sa mga distress OFW natin. But take note lang po, no, ang atong nga assistance, hindi po siya ginhatag diretsuanay. Undergo kita sa policies and of course, sa assessment na social workers kag kung ano po ang dapat natin sundon ng mga requirements, ma'am.
0: Okay. Katubang pombet, no? So, gahatag sang assistance sa mga OFW and in natural in coordination man sa ibang mga ahensya sang gobyerno.
1: Yes, so.
0: Katubang pombet?
1: Yes. Ang isa sa kwansinada, ang kuni ba yung psychological support ka man,
0: yes,
1: no?
0: Yes, naman sa
1: ang inyo nga psychological support, is it the social worker ang nag-interview kung may aray ka mga psychologist or psychiatrist for that matter in assess the mental health sang inyo nga subject, Ma'am Limber?
2: Actually, sir, sa aton po na psychosocial support, first po, gina-interview gid-anay ni social worker kung
1: okay,
2: ano ang pinakakinhanglan ni kliyente.
1: Mm-hmm.
2: If hindi na po siya ma-handle ni social worker, daga na po gasulod si referral pathways natin.
1: Mm-hmm.
2: Ask kita help sa mga psychiatrist gid, sa mga example, sa Western Hospital,
1: mm-hmm,
2: ginadulong tapo dito ang aton nga mga kliyente or OFW na nagakinhanglan po sa psychiatric support kids.
1: Okay, kanami, no? Naagyan man na sa provincial capital kay ang di ang ano ang provincial the ano social welfare nagatao man kag in partnership man sa amon nga provincial health office, no? Mm-hmm. Kung may mga OFW nga nagakinanglan sa muna nga intervention. Ang isa pa ni di nagahandle ka sang RRPTP, no, aning Recovery and Reintegration Program sa traffic in person. So, kalabanan sin eh, mga human trafficking, no?
2: Yes.
1: Oo. Sa inyo ni nga ang member kamusang ano ganing ginatawag ninyo nga RIACAC?
2: Yes sir, bali regional
1: interagency
2: task, yes,
1: no?
2: Po, interagency siya, interagency council against trafficking. Ang aton daga nga ano no nga lead guild is si DOJ, co-chair po daga si DSWD.
1: Okay. Amo na siya katrupang Mario nga naga-coordinate man kita sa office ng regional prosecutor no kay RP Doligosa, kako sa din gin ano Manila nga tagaan kita sang tiempo nga mata ma ano ma interview man natin ang in charge nga abogado sa ining human trafficking, no? So may ano sila, may committee, no, o task force ni panawag.
2: Bali po sa aton na to, a task force na siya, sorry, daga man po naga-include si Bureau of Immigration, si PNP, and as well, hindi po kita.
1: DMW.
2: Yes, DMW, UWA.
1: Yes, so.
2: And dapat po, may aga man po coordination ni LGU.
1: Kay may mga na-interview na kami diri, ano gani, ano subject sa human trafficking, no, ang mga nag-scambla. Halin sa ano, halin sa Manila, via Sambuanga, maaagi sa ano Tawi-Tawi, and then Malaysia tong for example ang Cambodia o kun Thailand, no? So amo na siya ang mga human trafficking route blakong baga. Ti isa ini mga nami siguro kung ma-interview man namon ang sa side sang DOJ kag basi nga pwede man namon ikaw maliwat nga ma-invitar para mas nami kung ang mga concern nga mga membro sang regional interagency, no, nga committee vis-a-vis nga naga focus sa human trafficking, makahinun-anon kaya kami diri, no. So amo na siya ang isa man sang ano naton, Ma'am Lenber, sa OFW, kay may ano gi kamo, no, may diyan gi kamo nga unit nga or division nga under ang ano ganitong PSD ninyo, Protective Services.
2: Yes sir, ang amon sir nga ano po division is Protective Services Division. Under po sa Protective Services Division, daga po si Community Based Section. Under sa Community Based Section, daga na po gasulod ang aton nga programs like for example, solo parent, RRPTP, trafficking po, OFW, family, si women, PWD, si SHIELD program, no, mga child labor naton. And of course po, aton man po ang mga yakap bayan and PDL.
1: Ah, okay. So, amo na siyang ano na ninyo sa pano sa human trafficking, no?
2: Yes.
1: Oo. Ang isa pa, Ma'am Lenber, ang sa financial aid. Ang nabalaan ko nga other than the financial assistance for repatriated OFWs nga kusa diin, amo na siyang intervention nga ginatao kang ano gani pano ka ginatao kang provincial government pagi sa Public Employment Service Office, may nakabalo ko nga ang ano ang provincial provincial social welfare kag mismo ang regional office pagi siguro sa inyo man nga unit or division nagatao pagid kang dugang ano nga financial aid. Pwede mo kami masugidan kung pira kag paano ang pag ano sini pagbulig sa aton nga mga natungdan nga mga OFW, Ma'am Lenber.
2: Yes sir. So sa aton po sir, no, for example sir, since sini nga year lang may kita due to war ng mga OFW nga nagpuduli diri.
1: Okay.
2: So from central office ni DSWD mara po kami monitoring up sheet. So daga na siya naka database na da ang information ni OFW, iya age, name, iya nga address. So tanan na sir, gina-call namon isa-isa na, and then gina-refer per LGU para at least ma-case management man ni LGU kung kamusta bala si OFW. After that, maraman po ang case na gina-refer ni PSWD Osamo ni Provincial, and maraman nga kami gina-refer kay PS para at least ma-check na to, no, kag hindi man bala ma-duplicate ang mga assistance natin for OFWs.
1: Yes, ma'am.
2: And sa amon po sa DSWD, ang nahatag po namon nga amount, it really depends po kung ano ang assessment na social worker.
1: Okay.
2: Kung na-meet ba ni eligible pa si client sa muni, kung ano ang iyang maximum na nahatag man. So, depende siya po sa assessment na social workers sa amon nga AX nga program. Mm-hmm. Since CDSWD ang amon OFW nga fan right now, limited lang gan siya sa this 2026.
1: Okay.
2: So mostly gina-refer gid na ba sa AX, sir.
1: Okay. So sa simple nga istorya, ang kung ang OFW makabuel kang financial assistance halin sa provincial government, no, pagi sa Public Employment Service Office, maka-avail pagid siya sang dugang financial assistance halin sa provincial social welfare and development, no, may makabuel pagid tanda nga dugang financial assistance. Kaya ang nang diyan mga OFW, kung makaistoryanay kami, maka nakahambal nga, sir, nakadugang pagid ang isa ka opisina sang provincial government, ang social welfare, no? So may plus 10 sila, other black atropang Mario, may 10,000, may 10,000 pagid nga ginatao, no? So on top of that, hambal ni Ma'am Lenberg, gina-assess pagid nila, depende sa sitwasyon o kung sa case, kumbaga, no, hindi magiging kuno full nga case study, pero may interview nga ginakandak, Ma'am Lenberg, no? Oo. Kag ini, may dugang pagid, no, sa pag-intindi ko, may ginadugang pagid ang regional office nga ayuda o kung bulig financial sa mga OFW nga. Ang pinaka-importante nga requisito nga naghalin sila sa war-torn countries, especially sa Middle East. Gusto ang pag-intindi ko, ma'am?
2: Yes, sir. Chakto ina, sir. So, sa aton man, sir, add ko lang, sir, no? Ang
1: yes,
2: amon nga mga OFW nga ginag-refer man sa DSWD. May referral na sila, sir, or endorsement?
1: Alin
2: sa aton OWA or DMW man.
1: Ah, okay.
2: So, ginag-make sure man amon nga si OFW makaklaim man assistance hindi lang kay DSWD,
1: yes,
2: kundi sa ibang pagig nga agency. And depende po sa agency nga na kung ano man nila patakaran, ano ila requirements nga kinahanglan, sir.
1: Yes, so. Yes. So, mas mad duro-duro gawa katrupang Mario kay it does not stop, no, the subject or the OFW nga mga ayo pagid kang dugang financial nga assistance sa ibang nga hinsa, especially sa social welfare, kay wising patakaran man sila nga kung nakabuel retimo tuya sa DMW o kung sa OWA o kung sa provincial government pagi sa peso, still you can avail of the financial assistance nga ginatao kang social welfare sa regional office, no? Kahit tungod nga ini basta ma-refer lang sa DMW, OWA, kag mismo halin sa ano sa provincial social welfare nga gin-refer man sang peso. So ini nagaduga nga tawag ng bulik kay tungod nga te gabalik ang diyang mga OFW, kisa iban way gid sinuptan, no? Hindi gani kalabanan, way gid support. Iba ta na may mga medical concerns pa. So kanami kay ginadugangan sang aton nga ahensya, sang Department of Social Welfare, paagi sa unit nila, no, nga ining sa RRTP, no, kag sa basic ano to gani kina ano to gani isa mo
2: ang amon sir sa RRTP for traffic in person,
1: so for traffic in person, kag of course ang OFW kay may si other than the financial aid o kun bulig, may dyan sa nga mga psychosocial nga intervention,
0: yes,
1: katropang ba?
0: Clarify ta lang, ma'am, no? Na-mention mo about assistance, no? Pwede, like for example, sa peso ya or sa Iloilo provincial government, klaro ya katropang bombet nga mayara sang certain amount.
1: Yes, so.
0: Nga ginahatag.
1: 10,000.
0: 10,000.
1: Yes, so.
0: How about sa DSWD, under sa inyong programa, may certain amount nga maximum or just like minimum nga mabato ng isang ka-OFW nga halin sa Middle East nga na biktima sang sa mga gera.
2: Sa amon sir sa DSWD, ang ginahatag po depende gid po sa interview ni social worker ina kag sa assessment niya. Kaya ang ginabasihan ta sir is kung ano po ang nakita ni social worker sa kliyente.
0: Uh-huh.
2: 5,000 to 10,000 as siya,
0: okay,
2: sir. But it depends po kung si client, example, may medical needs pagid or may transportation nga kakinahanglan. Pero hasta lang ginapo na siya sir 10,000.
0: So, isa pa sa na-mention mo kay na, ma'am, nga dapat may referral. Referral from DMW or OWA.
1: or the PSWD
0: or the PSWD o, no? Oh. So what if a Bicol wala sang referral, no? Sa mga ahensya sa gobyerno nga na-mentionar naton, pwede ang isa ka distress OFW nga mag kanto lang dito mag-avail sa programa nga ginamention naton na Miss Infante.
2: Dali sir sa amon sir no, since kami social worker maka-assessment kami kung si OFW okay. Distress gid man ina siya or hindi. So may po kami cases, for example, if si OFW hindi man siya nagpuli dere due to war, for example, terminated contract or wala inatapos ang iyang kontrata sa Hong Kong as domestic helper because nga gin-abuse siya sa iyang ginalagaan nga bata. So sa among social social worker sir, ginatagaan po namin na assistance.
0: Okay.
2: So we do po social case study report as supporting documents ginasalaysay dira ni kliyente or ni OFW ang iya mga ginaagyan, ang iya information taga diin siya pila edad ya, kung ano to ang iyang kadugayon nagtindag siya sa sagwa. After that sir, ginapresent namon ang problema gid ni ano ni OFW. After na daga man progresulod si evaluation kung ano ang recommend naman kay OF. So gusulod di ka nga, for example, if gin ano siya, gin sakit siya sa iyang ginalagaan sa gwa, may ano po kami sa evaluation and recommendation nga maka ano siya next step niya ni after this pwede siya ka go on sa ila LGU for proper monitoring.
0: Okay.
2: And of course ipa-check po gid ang mental health sa aton nga ano nga OFW kung kamusta ini siya since traumatizing man ang na-experience sa gwa.
0: So, katupang bombet?
1: Yes. So, hindi lang gidangang ginatatawaan kang Department of Social Welfare pagi sa ilang regional office, of course, sa ilang division and the unit in charge of the trafficking and the OFW, nga may referral mismo lang sa kwan, sa local government,
0: yes,
1: unit
0: or
1: kung sa natungdan nga ahinsya sa gobyerno, nga DMW o kung OWA. No? Kundi pwede makadirekta ang OFW nga magagto kananda kag mangayo sa kang ano kang bulig, no, sa nagkalain-lain yung mga assistance nga ginatao kang DSWD. But of course diyata na do maintindihan ko do may full sila nga case study, no, sa iban. Pero ang tong naghalin sa Middle East, no, gina-interview kag gina-assess lang, but it is not the same as a full case study nga ano nga ginahimo usually sang mga social workers sang DSWD para mamanaan kung diin blagid tuga kung ano gid ang kaso na kung ano ka bugat, no, ano ka gamay. So ginatunaan na nanda. So may tawag sanda nga case study karan. So mas may gali kinintindihan natin nga kung sa akin pag-inchindi Ma'am Lindberg nga basta ang OFW in crisis situation, no, pwede gid makadirekta kaninyo kang pangayo kang hinyo kabulig. Maski hindi gali rang ngayang intindi ko ang ginabuligan kang Department of Social Welfare, of course, ang halin sa Manila, halin Central Office nanda, nga ginakascade nanda rigya ang bulig, nga abi namon, ang mga nagralin lang sa Middle East, pero you also provide assistance for those OFWs in crisis situation of different situations, not ano, on top of those coming from the Middle East or war-torn countries, Ma'am Lindberg.
2: Yes, sir. So, ang tawag po namun sa ilan, if not sila sa Middle East, nagalin, mga regular OFWs namin.
1: Ah, okay,
2: na.
1: Regular.
2: So, ginaano po na namun, gina-assess gid na, gina-refer mo namun sa AX nga, kinahanglan gid sa nga ito, muni nga OFWs ang bulig. Since, traumatizing to ang iyang nobra. And, so, iban, sir, wala sila be-abi choice, no? Example, ang OFW, nagpuli, diri. Sa itungod, wala na inagsweldo ang ila amo or dako nang ila bata nga ginalagaan.
1: Correct.
2: So wala sila pang simula dari sa Pilipinas.
1: Tama.
2: So kami dari sir sa DSWD, no, bawat buhay mahalaga gid kag really really open gid kami sir to serve sa aton nga mga ano, no, kapwa Filipinos. Basta makita taman po no, nga kinahanglan gid those in really in need gid sir nga mga kliyente.
1: Oh, okay. So example be medical ano assistance, no. Ang rang mga OFW lang nga nag marasakit tapos why gin because of the reasons nga why ang anda nga amo nag tao kang gastos kaya sa kontrata dahil karan ang amo ang nagagasto mo kung ang agency.
0: Yes.
1: Pero may mga nagakaratabo nga na atubang natin nga ang mga OFW why ginatawaan kang bulig in terms of financial assistance or medical assistance for that matter nga nagaka-hospital sanda tuya pa lang sa kwan sa abroad. Ang may diyan ka mong assistance nga kung mapasigurado nanda nga na ano sanda na hospital sanda sa abroad mabalik man ninyo ang ingasto nanda.
2: Okay. So sa muna sir ang refund like reimbursement.
1: Oh. Yes, ma'am.
2: So sa amon po sir like mina-encounter ako nga OFW man example alin siya sa Saudi.
1: Yes,
2: nagpulit siya tungod na masakit siya.
1: Good.
2: So sa aton sir since different country. So sa aton sa Pilipinas no wala kita sir reimbursement.
1: Ah, okay.
2: For example lang sir if si OFW nagpulit gid na siya kay hindi na to kaya mag-work tungod example sir nabalik na gid ang tulaan niya.
1: Oh. Overworked.
2: Na-download na siya. So, dagi sir, ang next, ang process tagi is una-una, mapacheck up siya dagi sa Pilipinas, mga hospital.
1: Mm-hmm.
2: Para at least, consider ta siya sa atong mga bansa mismo, sir.
1: Mm-hmm.
2: Kay may aga kita nga ginakomplema niya requirements nga dapat dagi man sila sa Pilipinas mapacheck up since hindi po eligible or mabaton ang mga documents from medical sa other nga countries.
1: Okay.
2: Yes.
1: Okay.
2: So, ako na gina-advise gid, mapacheck up gina na si OFW para ma-check ta kung kamusta na ang iyang status since nag-travel pa siya papuli din.
1: Mm-hmm.
2: Kung ano na bala ang iyang health condition, ano ang result. Para at least, ang iyang pagbulong, sige-sige siya, sir. Mamonitor ta kung may progress na ini.
1: Ah, okay.
2: So, i-share ko lang, sir, no. May ako nga OFW nga na-encounter this July.
0: Okay.
2: This July, no. So, ang ato nga OFW, abi ko uno na ganit trafficking siya nga makonsider. Kaya ginaambal niya nga ano, may ginasakit daw siya, ginakuryente.
1: Okay.
2: Pero at the end, sir, since wala siya family, yung nagupod sa office, wala lagi magiging company sa iya.
1: Mm-hmm.
2: Ginupdan ko po siya pa-check up sa hospital, because sa atin, one of the public hospital. And then, dito, sir, na ano nakita ng result, nga may ano siya, sir, sa psychiatrist, is may schizophrenia, si mm-hmm. OFW.
1: Mm-hmm.
2: So, ginaambal niya nga may camera nga gasunod sa iya, ginakuryente siya.
1: Mm-hmm.
2: So, taga, sir, gina-make sure, no, nga dapat si family aga man. So ang ginibo namon since wala gid siya may nag-accompany, gin-contact namon si LGU.
0: Okay.
2: To contact the family para at least may permit gid ni family, may consent nila na kung i-admit na si patient or hindi. And then after that, gina-make sure mo naman nga makatag man kami bulig after the check-up, mabakami na ang medicines. So CDSWD nag-provide po kami medical assistance, gin-pangbakal namon, ginupdan ko gid ang members ng family magbakal bulong sa reseta ni patient para at least continuous gid ang medication ni pasyente kag hindi naman gusto nga ang na-experience to ni OFW ta because for 6 years siya nag-work as domestic helper sa Kuwait. So kinanglan tagad no i-make sure nga ano maging okay siya since ano ang sickness na homesick nga na-experience nila and as well mapalayo sila nga mga kabataan sir no. So dito ko gid na ano nga grabe gid gali ang sacrifices sa ato nga mga OFW sila gid ang modern heroes tagad subo.
0: Okay.
1: So pati ka na gid yung triple no. Oh. Oh. May isa ka gusto ko lang i-ano no i-relate nga kwan may kasi man no ako nga ano ang haniway na no. In fact na apat ko dyan sa kwan sa airport no. Isa senda sa mga ka nagauli sa kabarangayan sa ano sang banwa ka haniway kag may sakit to siya do naman an nga do may kidney trouble no
0: kidney trouble.
1: So kay because nga na permigang itnit ang balikawang na hindi gawa ka pan naguli siya no. Paguli natin do ay matsinuptan ang ginimo niya nagatawagan naken kag kung pwede mabuligan no sa anang akwan. Now, may timeline ka mo nga kung saan o naguli ang OFW nga may masakit nga pwede buligan o kung maski naglawi gira niya mga tag 2-3 yes. years.
0: Pwede
1: gapon kung nagubalik sa dabi kag nagapangayo kang muran nga medical assistance nga ginahambal mo Ma'am Lynn. Pero pwede pa sanda ka ano? Pwede pa sanda ka pangayo ka bulig. Kay now ang kasi manwa kong waran from time to time nagabulig sige na repair namon sa kwan sa district hospital kay nag-okay na si Saul Banyas nga kung may mga OFW para matawaan man sang tawag nga do fast lane bla
0: yes.
1: Bulig itawgan niya lang ang ano, ang mga ano gani, mga district hospitals or ginaplastar subong sa peso ako pwede may dyan gid nga do
0: fast lane
1: or do, yes for OFW. Now pwede pa ihan man, let's say after a year or two, do you have a timeline nga kinanglan within 6 months para nga makapamatawaan naman kamo ka ayuda sa inyo nga mamasakit, kinanglan nakauli ikaw halin sa pag-abot mo.
0: May limit.
1: May limit lang. May dyan makaran na Ma'am Linbert.
2: Sa mo sir sa DSWD, once si OFW nagstay for good na get, no, due to mental condition niya or sa iyang health
1: condition.
2: Health condition niya, sir, rather. So, ang among daginaw ba, sir, gahatag po, si AX po. AX kasi, sir, is assistance for individual and crisis situation. Yes. So once nga nagstay na si OFW dagay sa Pilipinas tungod sa iyang masakit, daga po sir si AX nagasulod, ginapaprocess lang po na namin si OFW, ginagrefer naman man iban, gagrefer gina ko sir sa other agency.
1: Okay.
2: Taga at least may option since ang iba nabudlayan man sa public hospitals naton. So ginagrefer ta sa mga ma-effect, no, sa aton nga DOH, no, sa bulig nila or sa PhilHealth, sir. Okay. Nga maka-avail man sila sang mga yakap nga programs, at least damo sila sir mga yuan nga lang ahen siya man sir.
1: That is no, kung ano katropang Mario active sanda.
0: Yes.
1: Kay there are ano Ma'am Linbert nga duro man niya ang programa nga balik, especially in the medical aspect, no, ang health condition sa OFW, pero depende man sa andang masakit, no. Yes. Kay may med plus kaniyang nadumduman ko ang OWA, no, mga maselan ran for example cancer, but the point is they cannot avail of the regular programs of the OWA or the DMW kung wala sila, hindi sila active. Of course, namanaan ko man nga ang DMW, kasagot man, ginasabat niya, nanda, ang mga hindi active ng OFWs. But kung ano, may ano eh, may tawag lang mga limitations din. Kaya kung hindi rin mo kagbuhay, rin ikaw nag-abot, no? Hindi rin ikaw ka-avail. So, mas kami, so muna tawag nanda nga, ano, one whole nation approach. Manablati, may provincial approach makita. Nga gabruligay ang mga ahensya sa mismo nga mga, ano gani, ang local government, no? Para nga, ang ininga tao, mabuligan. Kaya kung saga tinudloan, naibla, temas nami nga ang isa may kondisyon, may requirements, hindi to sa iloro man sa isa. Yes. May requirements naman, hindi naman ka-avail. So much nami ang ginabuligan ninyo, kung diya nga hindi mabuligan kay iban ng mga concern na national government agencies because you are concerned of the welfare, no, kagang tawag hambal mo ang buhay katawo, no, ang tamaan gi ka importante kagang health nanda. So may timeline ka mo karan
2: sa amon sir, no, sa DSWD example sir, dapat updated gid po ang documents ni clients within 3 months
1: within 3 months
2: example lang yung medical certificate or yung reseta. Dapat within 3 months updated siya sir, kag ginapatrack man po namon sa system if naka-claim na ba ini CDS COFW or wala. Kay may rules po kita nga every 3 months maka-receive gid sang assistance sir under AX.
1: Okay. Maka-receive assistance
2: under AX kung magnayo po, example mag-seek po si OFW assistance, example nag-seek sa sining August, so sa ano pa siya next sir? Sa November naman. So every 3 months
0: siya maka-avail sa nga AX.
2: Yes, sir.
0: Okay. Sa assistance. Okay. Balikan ko lang ito pang bombet, no? You mentioned earlier, ma'am, regarding sa mental health, no? Anong sahi sa nga programa nga ginahatag sang DSWD sa mental health, no, sa aspeto sa mental health. Kaya nato nag-discuss mo ang about sa financial assistance, financial and medical assistance. So about sa mental health, anong pamaagi sang DSWD para mabuligan ng isa ka OFW nga distress nga mag-abot diri sa Pilipinas?
2: Sir, sa amon sa DSWD, idugang ko lang, mayroon po kami We Support Program. That is hotline man ina ni DSWD sa amon website, no, sa atin nga mga, example, hindi lang OFW, sa mga kliyente man, nga gakinahanglan ka istorya. So, si We Support open, gada sira, kay mayroon kami daga man social worker nga naka-assign, nga willing mag-talk man sa atin nga mga kliyente nga gakinahanglan sang ka istorya. And then when it comes up sa mga mental health, example, kung may reseta or nakapa-check up po si OFW or si client naton, daga po si Andrea Expo, may po kita affiliated ng mga pharmacy. So, ang affiliated pharmacy ta, ang mga nakapasa po MOA, example, si Go Health Plus and si Mercury. So, sila na po mga affiliated ng mga pharmacy. Once available ang bulong ni kliyente sa ila pharmacy, ibalik na po na sa DSWD and then gaan na po na sila sa GO sa

0: store.
1: Okay, okay lang. At least nalalaan natin.
0: So, now for the information of everyone, may pagkita mga drugstore. Example, sa mga ginadialysis, may kita Flexi Pharmacy, no, si sa mga ginadialysis ina. Ang ibang pong pharmacy, amo na siya si Mercury.
1: Okay.
0: And then si Go Health Plus, si ang sa Pavia po, ang Better Life Pharmacy. Under AX na sila na yung program na amo na siya ma-accredited. And then kung wala po, may man po under sa hospital sa Malasakit. Since si hospital natin may mga pharmacy, may aga man po sila available nga bulong nga ginhatag man sa kliyente. So daga na si ma-accept na gasulod natin. That is medical assistance para sa incapacitated nga indigent natin nga patients.
1: Okay.
0: So sir, sa amon sa DSWD, since may accredited nga pharmacy, basta po once available lang gid ang bulong, daga po pwede na makasulod si DSWD. Since ang cash hindi man siya available all the time, so ang ginhatag is most of the time gid guarantee letter.
1: Guarantee letter. Okay. Kada pang bombet, gusto ko gid itutukan ining parte sa mga accredited, no, nga mga drug stores or pharmacy. Paano mahibaluan sang
2: OFW
1: nga inang a certain pharmacy o kung drug store is accredited sang DSWD? May ginapaskil dira nga informing sa OFW nga this pharmacy or this drug store is accredited sang DSWD, pwede dire ang DSWD or ang mga OFW ang mga pasyente.
0: Bali po sir, sa aton ng mga pharmacy sir, ang ginaano ko gid para at least hindi bala maguya ang mga OF or ang mga kliyente magbalik-balik. Ang gin-advise ko gid na is makadto gid anay una sa Jutemol DSWD namon sa AX.
1: Okay.
0: To verify if si muni nga pharmacy naga-accept pa sang guarantee letter. Since may po ibang nga pharmacy nga naga-pa-stop. Since ang guarantee letter sir, it's hindi siya sir cash na ginabayadan bala sa ila.
2: So voucher lang tayo, no.
0: So ila man sir nga business. So muna siya sir ginapa ano ko ginapa confirm nga kadoan niya gid po anay si DSWD Jetmol Molo para ma-check ta kung naga-accept pa ni siya sang guarantee letter. So once naga-accept na guarantee letter sir, daga na po i-refer man ni social worker sa pharmacy nga na kag ipa-check if available na po ang bulong. Ipa-price quotation niya sir.
2: So hindi lang katrupang Mario nga may inventory. Like isa, basibla nag-untat sanda, no? As explained by sa Ma'am Lenber, te ruya lang yun magto, te mo to ya, di ka magali ka gamit kang imo nga GL or guarantee letter, no?
0: Yes,
2: sabi ko, erti guarantee letter nga ra, sige mga.
1: Sige pa man, no?
0: Sige pa ang guarantee.
2: Okay. So, ang isa man siguro is, namin man itong inambal ni katrupang Mario, na may inventor, may ano ka mo, may directory, no? Ang aran. Pero of course subject man gihapon kay maagi to sa GT Mall ang opisina to kang isa ro maka unit or division ninyo for checking whether or not pharmacy o kung drug store nagabaton gihapon kang rang guarantee letter. Oh, yes,
1: okay.
2: Now, balik kita na balis ka doon ko, no?
1: Yes, yes.
2: Paano ang isa kang accredited nga drugstore or pharmacy nga pwede sa ma-qualify sa na kag ano ang inyo man nga proseso nga maski hindi erdad magtuto sa Kuanbla katupang Mario sa GT Mall, ma-informan ang inyo mga assessor ang nag-assess sa OFW nga kung pwede may dyan ka mong listahan nga ay dya updated amo lang dya ang nagatao para lang dumidyo makabulig pagkikita nga ang isa ka OFW hindi rasari ka pang lugaya o kundiin pang opisina kang social welfare magtopatimo dya debla. So, amuran ang ginahinyo namin siguro nga o kung suggestion namin nga may dyan siguro kamungarang listahan gid kag para sa dyan pala umpisa sa nag-assess mamanaan daw kung diin rin ang drugstore nga agtunan anda maski hindi rin sa magtutoy sa GT Mall.
0: Yes. Actually, sir, no, sa amon, sir, sa DSWD, ginapakantugid po naman.
2: Sinosibord, iskisa na isin, ma'am.
0: Sige po.
1: Okay. Dali lang. Kay si former Mayor Eugene Reyes sang province of Guimaras, may pamangkot siya, no? Ari siya sa aton nga linya, pamatian siguro. Katopan dyan, Ray? Pwede, okay.

0: Mayor, good afternoon, Mayor.
1: Mayong hapon na marino ako sa mga tagpalamatid sa istasyon
0: ng P5. XFM, Mayor.
1: XFM, sorry.
0: Okay. Servisyong OFW, Mayor. Okay. Kapamati sa buong
2: sa Sige Marasa, si Mayor to una, no? Sa Binabista, no?
0: Oo, oh, Binabista. Kapamati sa buong sa ato. Mayor, anong ato nga concern, Mayor?
1: Ang isa sa mga problema ng ginapangatupang lahat sa mga kasimanwa sa mga pamukuyo, Malisang Imaras, buwan sa magkadto sila sa opisina sa DSW3 o niya DSWD, laban-laban nga repair sila sa balik sa province, no? Tiyang masamidira, bangot kontrolado sa congressman ang ila sini budget, kung hindi sila pag-isuan, siyempre mangita katanis ang pamaging sa region kamangayo. Di ginapabalik man sa region, which saying natin, may mga sitwasyon wala nga kontrapartido ka, hindi ka pag-issuean sang financial assistance. So that's why kinang lang ang rule siguro sang DSWD dapat matanaw man ilang sitwasyon. Just imagine, kabalik-balik ka sa Iloilo, ga-expectar ka ng mga assistance, kaya hindi ka man makabil assistance sang DSWD sa mga probinsya. So di na lang makadtong ang mga pumuluyo. Siniam mo na yung mga palamakotano natin. No? Kahit ikon ibalik mo naman sila to, pagkatapos wala masaya pong kauntong assistance, kay identify sila ng kontrapartido. So sino ang ila pakayuan sing bulig mga isa sa mga palamangkotanon naton tanin sa DSWD na ang pundo bala kung naka-exclusive inaya sa congressman ila inaprote ang pundo sa DSWD region niya, hindi bala makasarang maka augment sa kinanglanon sa mga pumuluyo kay hindi at makakadto siya sa opisina sa congressman para makapangayo uli kay wala man sing assistant na yatag.
0: Okay. Mayor, no, thank you kids sa pagtawag and nagapamati man subong si Ma'am Lynn Ver Infante, ang Social Welfare Officer to sang DSWD, ma'am. Oo. Gapamati subong si Mayor.
3: Hello Mayor, mayong hapon. Mayong hapon Mayor, no. So sa ato na Mayor, no, may clear ko lang po si DSWD. Wala po kami may ginapili nga bulikan and wala po kami may ginaan naman ko ano po nga politiko ang ginasuportahan sang aton kliyente. Siguro po Mayor, miscommunication or misinformation po sa amon po sa DSWD since for example, no, Mayor, dako po ang hospital bill ni client. So ginapa-augment po na siya namon sa ibang nga politiko or sa mga LGUs man para at least kung may mahatag sila, matipo na po siya tanan sa isa kagaganti letter. And then once natipo na po siya at gadugang po si DSWD, but Mayor, it really depends po sa assessment sa ngaton social worker kung pila ang amount ang ihatag kag proper intervention man nga mahatag ta sa kliyente ta. So ina po ginarefer ta sa ibang nga politiko or other agency para at least maka up ta ang amount ka needed sa ngaton nga kliyente.
2: Matipon.
0: Matipon. Mm-hmm. Yeah. Okay. So, Mayor?
1: Thank you, Gilda, Ma'am Infante. Pero to, lain nang sa ground, lain man nang sa ibabaw kag sa naging na istoryahan. Kay damo ng mga kasimanwa naton, no? Mga kilala naton, sa gina-refer nato nung magkanto sa GT Mall. Di pag-abot sa GT Mall, to, pabalik ko naman. No? Ang hindi naman na siguro manigar ang sitwasyon, no? At may kulor ba muli kagit ang pag-distribute sa assistance na eti kontrolado sa congressman mo kung sino tagaan niya, kagod pila hihatag niya. At kung hindi siya maghatag, wala may mo ang mapumuluyo. So that's what ginadangpan si ni na magkadto direct na puntani sa DSWD. I think siguro isa ina sa mga pamaaging nakabugtaw man ang DSWD na hindi pabalik-balikot ang mga tao kahit bulig ang lagi na pangayo sa ininga departamento na kung tani matagaan gilayon sa aksyon. Hindi ko pabalik-balikon, mga wala malang si may makwa. Nagluya na lang ang aton siling mapumuluyo nga nagakinanglan sa mulig. Hindi man basta-basta magtabo kang Gimaras. Labi na ginsa kung nga nagpagyo, kung nagano, ti matabo ka lang mga assistance pagkatapos failure mag-iapon.
2: Tama.
1: Pabalikon mo, wala mag-iapon siling resulta.
2: Yes, so may punto si ano si ex-mayor
0: Eugene
2: Reyes, no? Oo. Ang makarelate ako karan kay ti sa opisina man sa ano sa Public Employment Service Office kung sa din konektado kita tuuna, no? May nagabalik-balik pero matao kita example siguro para maka ano gid si mayor, no? Example be isa ka pasyente indigent, kinanglan sa blayra niya kwan 50,000. No? Mamangkot ako, Ma'am Lindbergh, kay ti sa 50,000 pirabla pwede mabulig kang ano kang
0: DSWD.
2: Kag kung ang kulang magtuto siya sa isa sa ano sa ano gani sa congressman para mangayo kang dugang bulig sa maghambal kita nga si Tamil constituent bini ex mayor Eugene, magtuto siya sa GT Mall. Pirabla matao ninyo nga bulig on top of the mga party list ng mga nagabululig oh, pagid yes. Sa ano sa natungdan nga pasyente Ma'am Lenver.
3: Sa concern no, since hindi po ako sa AX, so pa-clarify ko lang po. Si DSWD daw po kami program. So akong program trafficking ano FW. So since po may idea man ako sa AX since before I work with isa ka offices man. Siguro sir sa Amol, example ko lang po. If ang burial assistance no butang tabi 95,000. So sa 95,000 asa, may limit na po siya nga dapat ang mahatag ta sa kliyente is as talang 50,000. So amo na po si 50,000 nga na either for example it really depends kid po sa assessment.
2: Hospital lang biyang balante hindi lang burial.
3: So sa hospital po
2: hospital,
3: no.
2: Hospital bi nabintay 5 braidana. Kay na 10 takas kwinta. Batang tabi 95. Pero sa 95 ang matao kang ano
0: ang
2: DSWD para nga hindi makambal si Mayor nga nagagto sa GT Mall no mabalad pa kung may bagyo pagbalik na sa Guimara sura agit da bit-bit ti pirab na matao ninyo on top of the other political what you call this guarantee letter nga gina-accommodate nanda pirab na matao kang DSWD a maximum if in kwan kung may 95 nga braidan sa hospital.
3: Sir sa hospital bill kaya kita po 2 classification. If private hospital, may kita hospital charges lang a breakdown.
2: Mm-hmm.
3: And then sa dalom professional fees para sa mga doktor nga nag-opera.
2: Correct.
3: So sa pag ano ko sa akon nga ano pa sir sana ano ko pa nadumduman. And then one more thing lang po, may nga po kita SWAD office sa Guimaras. CDSWD may SWAD office sa Guimaras.
2: May
0: SWAD
3: office.
0: Ano na siyang SWAD
3: man? Bali, sir, office man na siya ni DSWD para at least hindi na po si kliyente mag-tugid sa GT Mall nga magtabok. May man kami SWAD Aklan, may man po SWAD Capiz.
2: Okay, sa Guimaras lang na ita para makater natin
0: si Mayor Reyes.
3: So sa aton po nga hospital bill, may 2 classification as I mentioned po. May kita hospital charges and professional fees. As per po sa guidelines, no, nadumduman ko nga si professional fee, if included na si 95,000, cash out gina po personally ni kliyente ang professional fees since sweldo in aka doctor. So ang pwede lang da mga yuan is ang hospital charges nga remaining.
2: Okay.
3: So sa remaining for example 95k, akon sir nga hindi ko mag-guarantee kung pila ang mahatag since po ang amon nga every SWAD offices and DSWD may mga social worker kita.
2: Yes.
3: Sila gid po dito ga
2: assess. Yes.
3: Pag nag-justify kung pila ni ang amount nga mahatag sa aton kliyente kay mo nigid ang iya kinahanglan.
2: So case by case basis
3: yes,
2: na
3: po. Case by case. Po.
2: Pero may natao, may maski hindi lang manaan natin ang absolute number o kung ang kantidad,
0: yes.
2: May ginatao kita ng financial assistance ang ano, ang SWAD nga ran, no, ang assessment nanda sa natungdan nga pasyente. May itaugid.
3: Yes, sir. May ginahatagid po yung CDSWD.
2: Pero hindi matingab kay tingab nga for example ang professional fees kang doktor, hindi na nandama no, no, may include.
3: Yes.
2: Pero out of the 95, may certain amount gid nga cash nga mabulig ang ano ang DSWD.
3: Actually sir, it depends po kisa po ang ginahatag ni DSWD guarantee letter.
0: Why isang cash nga ginahatag?
3: Depende sir, iba for example kung medicine lang man, pag small amount, daga po gahatag cash.
0: Okay.
3: Pero kung mga hospital bill, wala gid po like
0: guarantee letter
3: gid para at least direct na siya sa hospital.
0: And
3: sir.
0: Ang the rest kasi na like burial, pag hindi ko daw may cash na ginahatag, hindi pala?
3: Yes sir. Kung example lang iyang funeral services, wala na kapa sa MOA. So hindi siya accredited, gaant cash. Pero once may MOA siya, pwede po guarantee letter.
2: Okay. So i-recap na lang ha. Kung may braidan nga ba 95, no, for example, itong constituent ni Mayor Reyes, may balaan kita na nga from the DSWD, a certain amount, no, nga through bagi sa guarantee letter or pwede man nga, depende man sa sitwasyon, nga may makatao man kakas ka mo.
3: Yes,
2: oo. Pero ang kulang, amura nga ginahambalan nyo siguro ga-suggest mga kamumagto sa mga congressman, no? O kung sa mga party list, na makabuel sa nakadugang hinugbayad nanda sa hospital.
3: Yes,
2: is that
3: sir.
2: Correct?
3: Yes. Okay. Kaya ang goal man namo no, sa DSWD is maandugin, sir, matipon, kagpalawala naman balayan si kliyente na ito. Okay.
2: Yes, so matipunon rin eh. Mm-hmm. Oo, kumbaga augment.
3: Yes, augment,
2: para
3: sir.
2: Nga matipon, no, 25. Pero ang amba ni Mayor Reyes, na kumagto ko ito kagbaka ti supporter kang natundan nga politiko, at thank you likaw pagbalik mo ti why man ti dugang kaw nga ano nga guarantee letter nga mabuhal, no? So I think makarelate kita kay Mayor Reyes kang mga ginambal. But what is certain is that the DSWD now is really doing its mandate nga makabulig. Only nga hindi man pwede nga matao matuptupan na ang bilog nga kantidad nga mabulig, kay tingad nga may limitasyon ang bulig kang DSWD. What is important is ang DSWD provides either cash or in voucher or guarantee letter a help to the concerned patient.
3: Yes.
2: Okay.
0: Sige, Mayor, anything more, Mayor, sa imo nga concern about sa mga nagapangayo sa bulig da sa province of Guimaras?
1: Amo na ganun siling ko, Mario, no? Sa mga tagpalamat, isang nga inyusin na programa na ang disability la, imang isang inamit lang, yung lai man ang gastabo sa field. Just imagine la, hindi man lang isa, apat, ulo ang mga pumuluyo namon na eksperensyahan yung sitwasyon na nagakadto sa region kay na-refer na itong hindi man sila kabil dito sa
0: province.
1: Province. Muna ganun siling ko, tapat ang sa DSWD ha, tagal na sa mga congressman, kiti Manila, tan matatapan, galing mo.
0: At least nakalabot eh kay Ma'am Linvera Infante, Mayor.
1: Ang ayak siya, tagal na sa mga congressman, hindi na lang paghatag sa DSWD. Kiti, ay kasaluluko, ay lang mga pumuluyo. Eh kung kontrapartido ka, it's the reality yung magkatabo sa sitwasyon subong na hindi sila yung makabail. Anong pulos? Para sa mga sila pumuluyo na gabayad man ibang ganit tax na. Na hindi sila yung ngayon bangod na may iban sila yung mga partido kung pamilya nila naging buto sa mga nagligat na hindi sila yung makabail bangod sa sitwasyon na
2: amura-amura, Mayor.
1: At nga, kinanglanon, tama endorsement talin sa mga mayor.
2: Yes. So,
1: anong mga mayor sa kinanglanon sa bulig? How? Kasi wala perma mga mayor. Pwede man niya makatag ang DSWD kung doon sa DSWD pag hindi pagbulag-bulagan. Wala na ang mahimo kag mga katabo sa buong ikit. Di kalulukoy, wala mamuluyo. Ang maluparawan niya dapat ma-abil nila pag ang mahatag para sa mga kinanglanon sa mga pumuluyo. Kasi hindi mo na magkatuto kung wala problema. Just like hospital, kag mga patay nga nagyan nila kaya eksperensyahan.
2: Yes, so maka-relate kita sa mga inambal ni Mayor Eugene, kati duro man ang nabatian kag nagapangayo ka natin nga bulig, no, maski hindi tatong mayor, no, Mayor Reyes, pero still naintindihan natin ang murang sakit, mayor, nga realidad, no, sa atin nga pagdumarahan kang atin nga komunidad, no, banwa man, barangay man, no, kun atin mga pungsod, kay ti kinanglan ma saludo ka na ito sa mga politiko. Kilalaan mo nga politiko, no, I think siguro si Mayor mas manakaintindi kay ti politiko ta na sagsagan natin.
0: Sige, without them,
1: Mayor, sa magkita ka mami panti, at least matagan man pag mapalapot man sila opisina, no, kiti nga hon yan na sitwasyon bala. Igahad mo man ang mga tao, ikaw makasarang man na, hindi mo na magkanto.
2: Sige. Okay. Sige, Mayor, kay kong mga OFW, dad, basi nga pwede naman, ikaw maimbitar giya ka mga concern mo sa OFW, no? Mayor Eugene, garing kay ti ang programa ta may limitasyon, although nga iti sa valid issue nga kag-concern ang imong iging padangat. Kipa sa liwata, Mayor, makigangot kami ni katropang Mario, no? Si katropang Bumbit Tirador Ilerja, itay ginamon nga reach out man.
0: Yeah.
2: And we could talk this kakanami, sino nga mga concern ni mo, Mayor Eugene. Thank you, sir.
1: Bubit, kang katropang Mario, salamat kayo na sa management sa XFM. At least mapalabot na ng mga sitwasyon na pareha sining katabo.
2: Sige, Mayor. We will do our share, Mayor. Sige. Salamat.
0: Okay, yes, thank you. Mayor. Okay, so...
2: Paliw ka, may ano ka na, disturbuhan ka na. Yung pwede na po nung tawagan si board member Isara. Ma'am, dali lang
0: kita. Katopang dyan kayo, liyog ka kay board member Isara Javier, sa atong sinig mga taga Palamati. Doko sa kainis.
2: Amura ka importante si Ma'am Limber.
0: Oo. At least, no, may mga listeners kita nga do sa nakapaabot ba na? Although nga, yes. Beyond sa nakaset na itong nga topic,
2: yes, so,
0: katropang bombet, oh. But mas maayo man, no, nga nakalabot sa kay Ma'am Limber, no? Aside, yes, sa mga natural na
2: problema. Ma-reach out kita kay Mayor Eugene, no? Binabista para nga kwan.
0: Katropang Jan Ray.
2: Ex-mayor, no?
0: Ex-mayor Eugene Reyes sang Buena Vista, Guimaras, no? Last 5:19 ang
2: ato no oras.
0: Aka si board member isa ka
2: Gaulat siya.
0: Javier, aka siya? Aka sa, oh, okay. Oh. Line number 1, upunta si SK Federation President and ex-officio board member Isara Javier. Board, mayong hapon si Katropang Mario and Katropang Bombet dire sa servisyong OFW. Mayong hapon, board.
4: Mayong hapon din, sir. Kalsatan na tagapalamat sa subong
0: adlaw. Yes. So, board, may we know sa update sa inyong peso or sa job fair ninyo dire sa Tamasak Arena sa Baratac Nuevo, board.
4: Naging successful gid sir ang aton na next gen trabaho fair. We have I think 235 job seekers and then may ara kita na hired on the spot na 40 job seekers man and may ara agina ng 21 ka local companies and helping desk na may 6 sa bilog.
0: Okay. Again aboard no 225
4: 235
0: board.
4: Yes, sir.
0: And 14 and ang on the spot hard na ton nga mga nag-apply.
4: Yes, sir. 40 gid kabilog, tag mostly gid sir mga fresh graduates gid sila. Kaya mo man ato naging target para sa ato na programa or event na gina.
0: Okay, board. Katopang Bombet.
2: Board ba yung hapon, board Yusara?
4: Mayong hapon gid sir Bombet.
2: Yes, ang imong number of companies nga nag-participar sa mudyang adlaw sa trabaho, no, ang job fair, mga pira kabilog, ma'am?
4: May ara kita, sir, sa 21 local companies.
2: May ara nga kwan, may dyan man nga nag-participate nga mga recruitment agencies sa board.
4: Ano sir, sorry?
2: May dyan man nga nag-irintra o kung nag-participate ng mga recruitment agencies for overseas employment, board member, Isara?
4: Wala, sir, sa kaginata na job fair, kay kagapon sila ang sa iya ka OFW na kapokus.
2: Okay. So, 21 na local employment. So, kanami kay ang inyong hard on the spot, no? Pila ganito, 40 kabilog?
4: 40, sir. Misan kami nakibot gid sa resulta, yes, so, na natabo kagina.
2: Oo. So, kanami isang turnout resulta, no? Mm-hmm. Ang turnout yung inyong activity, no? But this, if I may, no? Aning 40 board nga na hard on the spot, ano ning mga posisyon na ginbaton sanda if you have the ano ma'am, have the record?
4: Yes sir, mostly may ara kita from SMCT, may ara cashier, bagger, and may ara man sa mga aton na mga call center sir. And of course, may ara pagid kita kagin naman nakakuha. Ang first gid nato na hard on the spot is from the Mega World sir.
2: Okay.
4: Na siya ang those sales agent.
2: Okay, sa sales agent siya. Sales representative siguro, no? Oh. Ma'am, is this the first time nga nagkanda ka mo sang inyong job fair in partnership with the Iloilo Provincial Government Public Employment Service Office, Board Javier?
4: Yes, sir. Naging first time tagid ni kaya nakita ta ang problema na dako ang numbers sa naging fees na wala sang ubra, especially na bago mga fresh graduates ta sa subong na 2-8.
2: Yes. Ini-focus sa mga pamatanon, especially sa fresh graduate, no? Ma'am, do you have the record sa maggamba lang bisa probinsya o kung sa region, pira kabilog ang mga unemployed ng mga youth naton, kung may ara ka mga datos, Board Javier?
4: Bali, sir, nag-conduct man kita sa pre-registration ta. Mm-hmm. And upon sa to na pre-registration, we have 100 97 na mga unemployed sa pre-registration pa lang.
2: Mm-hmm.
4: Amulang na ang may datos na may ara kita, sir. And with that, darata nakita na may kalanglanong gid kita na mag-implement sa amun na programa in partnership of course sa PESO and sa different LGUs man na nag-support sa programa na nila.
2: Yes. Ma'am, other than the what we call the job fair as one of the interventions, no, for purposes of makabulig ikaw sa kag-ingin mo nga talaptapan sa unemployment, may iban pagid nga mga lihok o kung mga activities ang ginahinyo o kung ginaubra o kung maski plano ang may-ara ang inyo nga talaptapan na Board Javier?
4: Yes, good Sir Bombet. Kita nag-ubra man sa suni lamang lang na bulan during Linggo ng Kabataan ang Seeds of Innovation, Agribusiness and Youth. So, it is in connection sa aton man na ordinansa na recent naman na pasa. So, pag Seeds of Innovation to, gintuduan sila sa mga technicalities with regard sa agribusiness, sir. So, may mga winners man sa to, and then upon those winners, mag-iatag to ng mga prizes para at least makabulig-bulig gamay sa ilaman na adlaw-adlaw. And of course, para makontinue ang business na so for sustainability purposes, sir. And aside from that, sir, isa man sa amo na ginaplano is of course mag-partner man sa TESDA kaya makatawag sa mga livelihood program sa atong mga pamatanon. And aside from that, sir, actually, nag-ubraman kita sa mga kailain subong ng mga ordinansa na ginadraft sa pagid para makasuporta sa atong pang pamatanon, especially sa ila mga career man, sir, kaya para at least mayara sila sang sakto na direksyon sa ila kabuhi. Kag of course, we're here to back up them man.
2: Sige, kanami, no? Kay ang inyo, ma'am, this is in accordance with your what you call SK plan, no? Do you have a blueprint, no? Sang inyo nga mga plano sa sulod sang 2026 o kung may ara ka mga short range, so nga halin 25, 26, 27 or 26 to 28. Do you have such a plan, Board Member Isara?
4: Yes, sir. Nag-craft kita, sir. Starting sa nagtungko ako bilang the PPSK President, nag-create kita sa Provincial Youth Development Plan for the year 2025 to 2027. And then upon creating that plan, naka-sentro man na siya, sir, sa 10 centers of participation. And of course, naka-anchored man na siya sa Philippine Youth Development Plan ng Philippines.
2: Okay. So, ang inyo nga blueprint naka-anchor sa Philippine Youth Development Plan, no? So, kumbaga, align gid-gid ya. May dyan pa kamo nga mga ano, Board? May dyan pa kamo nga mga nabilin nga mga programa, proyekto, o kung activities, or what we call the PPAs sa probinsya sang Iloilo, pagi sa imo talatapan, na nabilin pa nga dapat ni mo i-ano, i-implementar, Board Member?
4: Yes, sir. Naka-align naman ang ato ng mga set of priorities sa atong mga programs na gina-implement. Aside from implementing programs, sir, gaubra man kita sa consultation para mabalanta kung ano ang mga problema na kalanglanta i-address. And of course, ang mga SK officials ka-conduct man sa KK profiling to identify kung sino atong mga out-of-school youth, kag kung sino are na nag-eskwila, kag aside from that, sir, mo to ako naging mention a while ago, is the consultation with kay, it's one way to identify and of course, address ang mga gaps na need. And recently man natapos ato na para bugal sa Iloilo Awards, now we were able to identify kung ano pa dapat i-enhance sa ato ng mga SK officials. And aside from that, sir, ketungod Linggo ng Kabataan, or actually Buwan ng Kabataan, kinag month long amon activity, we have two remaining events, which is tomorrow. Pagid, sir, bago lang natapos amon job fair, mayroon kami sang youth rescue. This is the purpose na maging preparado ang ato ng mga kabataan in terms ng may mga calamities na tabo na before, during, and after para ready gid sila, sir, kung ano man natabo. And of course, this is also in connection sa ordinansa na ipasa ta. Kinaka first reading naman ta and naka committee hearing. So ang next naman namin, sir, committee report.
2: Okay. Anami, no, kay well-packaged ang ginaubragid ni board member Isara, no, sa ilang talatapan sa SK Federation. Kay may aragid sila nga plano. At the same time, they have their monitoring, profiling. And of course, may mga anti sila mag-implement. Katropang Mario, may mga needs identification sa ilang mga natungdan yung mga constituency, yung mga pamatanon, no? And of course, ang isa sinada, nga very active ang aton nga presidente sang SK Federation in terms of collaboration, not only for the local government units, but nakita naton nga maski sa mga non-government organizations and other civil society, very active ang si board member Isara. Ma'am, do kadamo patani kami ka ano ipamangkot yaling kay iti may mga iban pagid kami nga mga topiko karon. Salamat gid ma'am sa imo nga tiempo, no? Kag of course congratulations for the very successful job fair nga ginihiwat diyan sa Barotac Nuevo, board member Isara.
4: Thank you, good sir Bob. That, and of course, tungod man sa inyo na station, nakapalabot kami sa mga impormasyon na muna. Nagpasalamat man ng amo na opisina. And of course, to all na mga partners, good sir, para to make this event possible. Kay kami, wala lang kami gaubara sa isa ka programa to fill in a schedule. Gaubaragin kami sa programa na makabulig man sa buwas na mlag ka mga kabataan to sa probinsya. So, sa ni Watson, madam, huwag salamat sa inyo man na pagbulig kag-amlig sa amon sa PPSC. Nagpasalamat din kami sa inyo, sir.
0: Sige. With that, board, salamat and good afternoon sa imo.
4: Thank you, sir. God bless.
2: Okay. God bless.
0: So, nabatian si board member Isara Javier, ang SK Federation President, kag ex officio board member sa sangguniang panlalawigan. Balikan ta katropang Bombet, no? 5:29 ng aton oras sa gyapon ng aton nga pagpangalagad. Builog ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santone na Plus Gold Herbal Capsule, Santone na Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sisda Pink Kag, kalagip na sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at Tubang lang sa Midtown Hotel. Balikan ta si Ma'am Lenver, no, sa nabili naton ng mga minuto sa aton siling pagpangalagad. Katropang Bombet?
2: Yes, so, sige.
0: Okay, so anything more, ma'am, nga gusto ni mo, no, ipalabot sa aton siling mga tagpalamati with regard sa mga programa, no, under sa imo siling departamento sa DSWD.
3: Sir, so dugang ko lang po sir na sa kay Mayor, Mayor Eugene Reyes, no?
2: Yes,
3: so sa mani sir, Mayor, no, ano po, assure ko po na ma-feedback po ako sa regional director.
0: Okay.
3: Para pati ma-address naman po, no, ang concern ni Mark ag issue,
2: yes,
3: nga na face sa ilang komunidad dala sa Gimaras.
2: Yes,
3: so dugang ko lang po, no, sa aton nga mga tagpalamati, subong, CDSWD, wala po kami may ginapili nga buligan kung sinagid po ang enduring need of assistance kagin crisis, open gad ang aton AX, no? Wala po kita may ginapili kag wala man po, maski may politiko man or wala po, no? That program is really sa DSWD kid. So open gid po si DSWD sa mga kakinhanglan bulig naton ng mga kliyente.
2: Sige.
0: Okay. Board, adali lang. Board, daw na kadirita kay Board, katropang Bombet, no?
2: Yes.
0: Na-mention kay na ni Ma'am Infante sa mga OFWs nga na nag-avail, no, under sa inyong programa. Do we have a data sa mga OFWs nga nagapangayo sang bullying sa inyo, and mostly ano ang mga common nga concern sa mga OFWs na ginadangop sa inyo?
3: Yes. So, sir, sa amon, sir, no, as of 3 January po until this August, we have served 276 OFWs na.
2: Mm-hmm.
3: Ang mga, ano na po na siya, dala na po naka-include si distress kada mga repatriated tango due to war. So, sa amon, sa DSWD, si OFW, ginadetermine gid namon if distress gid man inibala si OFW. Kaya ang iba nagahamba lang nga distress sila. Pero hindi po sila distress. So once na interview niyo na,
2: mm-hmm,
3: once na assess niyo na si kliyente, kag makita niyo the way they talk, kag insalaysay nila ang ilang mga ginaagyan.
2: Yes.
3: So importante gida ang aton nga intervention man, no, kag ano ang appropriate action naton nga next nga buhaton sa aton nga kliyente or OFW.
2: Yes, so
0: So 276 ka to pang bombeta.
2: Ma'am Lenver, pwede kami ka masulat lang kami sa imo no. Sa imo no, sa inyo director. Of course kay ti para nga mag information sharing no, hindi man siya confidential no. Hindi na confidential pa na kung hindi man
0: confidential.
2: Hindi man ni confidential information. Numbers lang amon. We will not ask for names or
3: yes.
2: What
3: yes,
2: numbers
3: yes.
2: Lang
3: yes.
2: No. Para nga maano nato ng Privacy Act no.
0: Uh-huh.
2: Para yes. all other what you call this statistical data para man natong kupira na nabuligan sang DSWD si ang sa ano nga bagay uh-huh. Medical psychosocial or others no like for example ining reintegration man kay na ko na, ano na interview man namon ni Katropang Mario ang mismong in charge nga director sa Manila no sang reintegration program sang ano ganiya sang DMW. We want to complete the package, no? Kung kumbaga, halin sa isa ka talatapan, DSWD, may reintegration ka mga aspect, ang DMW may reintegration nga aspect, no? Nga ubra. And same, I think the PESO is also doing the reintegration pathways, no? So, mas nami kung maintindihan sang
0: yes.
2: Ano gani, mga Federation of OFWs, kung mismo mga himataas ng OFWs, ay, ang ano galing ang aton gobyerno, hindi lang gid ang local government unit kundi ang mismo nga regional nga ano nga mga departments no nagatao kadyang mga nakalain-lain nga mga interventions o kunbulig sa aton nga mga pumuluyo Ma'am Lenver no so masulat kami para nga tanan nga mga data basta nga amon lang ya party sa OFW
0: yes.
2: Para nga mahambal namon giya nga according sa DSWD paagi sa kanay Ma'am Lenver may 200 plus
0: 73 mga, no, 276.
2: Yes, pero on top of that, I think you have other statistical data sa OFW kung ano pa ginang nabulig ninyo. So,
3: yes,
2: mayo kami. Okay. So,
3: yes.
2: Salamat gid, Ma'am Lenver.
0: So, lastly siguro, no, nakabati naman to si Mayor, kaya kapamati insubong si former Mayor Eugene Reyes sa ato
2: yes,
0: nga program.
2: No. Kaga kung may chimpo siya, te, ang iyang concern, basta kung mag-focus lang siya sa OFW, kaga kung gamay nga sa nga parte sa kinanglano niya sa DSWD, matawag naman kita to sa ano eh, kay Ma'am Lenver eh, kay with
0: yes.
2: The approval man sa ilang division ganito. Head nga nagkanto kita dito. No?
0: Yes.
2: So may ano kagin?
0: Lastly, Ma'am Lenver, may mga panugyan ikaw sa aton ng mga OFWs, no? Sa aton sa mga tagpalamati, ma'am.
3: Yes po, no? So may mga punliwat sa aton tagpalamati, no? Sa aton ng mga OFW, since it's service yung OFW, good, no? Nga advocacy ni Sir Bombet. And sir, thank you man po, no? For this invitation. Thank you for the, ano po, para ma-explain taman sa aton pamuluyo. Ano bala ang mahatag na bulig man ni DSW
2: correct.
3: Sa aton OFWs?
2: Yes, so.
3: And syempre po, no? Para ma- ano taman nga, hindi nag-iisa ang aton nga mga OFW.
2: Mm-hmm.
3: And kami po sa DSWD, liwaton ko lang po no, na bawat buhay is mahalaga agad sa DSWD. Mm-hmm. So, agad kami, nag-listen kami, nag-apamati, nag-assess, gatag kami intervention, and as well as referral pathways man sa other agency para maaghan kag mas mapos no, masulbar ang problema sa aton nga mga kliyente.
2: Yes, kanami. Oh.
0: Yes. And ga-feedback si Mayor, ga-pamati si former Mayor Eugene Reyes, no? Sa aton sining program sa serbisyong OFW. Actually, Mayor, every Friday, 4 to 5.30. Galing late lang ko kaina.
2: Oh.
0: Ako pa nga yung kita sa dispensa. So, thank you, no, kay Miss Lenver Infante, ang Social Welfare Officer 2 sa DSWD Regional Office 6 sa
2: yes.
0: Katropang Bombe.
2: Oh. Gusto ko personal na magpasalamat ka nimo kay nag-agtugid ako sa talatapan to sa DSWD, no, makita mo ko ano kasake to si
0: yes.
2: Ma'am Lenver and the rest of the social workers no DSWD workers
0: yes.
2: Do nahuya gani ako magdisturbo pero still makulit gyapon kami ni Katropang Mario
0: pwede siguro Katropang Bombet sa Dasona dito kita ma pre-recorded interview
2: maano to magetok
0: ati mangita kita sang lugar
2: ang namin na siguro basi nga pwede mahutikan ni Ma'am Lenver ang iyang division head si Ma'am Rhea Oo, Ma'am Rhea. Tapos, basi nga makabulig man si Menso mo, si Ma'am Therese ang sakay...
3: Sakay RD.
2: Oo, kay RD. Kamas namin siguro, basi may bitar ta si RD, no? Kay Tiduro ang nagapamangkot ka natin, just like si
0: Mayor
2: Eugene Reyes, ang ano, sa Binabista, no? Sa Binabista na siya. So, mas namin siguro nga mas may, kumbaga, may ascendancy, no? Ang pagid kong ang regional director ang upod nato. Of course, kanami, yes. No? Kaya ginupdan kita ni Ma'am Lindbergh na sa nagan paste ako, no? Sa mga iya nga mga explanations, no? Insights as to the availment of the different interventions or PPAs, programs, projects, and activities. And including, of course, ang financial assistance is very important. Muragit lang eh, kakapigaduhon, no? Ang nagnubo aton nga, nga, no? Nga GDP, tapos inflation, tatamaan ka kataas man. So, prices of the commodities nagamahal gid, no? Yes. So again, Ma'am Lindbergh, thank you for your time, no? Sa liwat, siguro basi maka-invitar kami, basi imauro kamo kra ni director, no? Sino ganin director?
3: Amo po RDC Regional Director Solito G. Estember.
2: And po
3: ano ko gid po, i-feedback ko gid po kay RD ang concerning ni Mayor. Yes. No, and of course, thank you gid po
2: no, sa invitasyon
3: natin
2: in advance, no? Kung matulat lang kami ni Katropang Mario, but in advance, we are inviting him, no?
0: Kung
2: pwede maka masabi, magtugi studio. Total ba po studio ka, except MG mo. So, saliwat, Ma'am Infante, thank you very much for your time and for your for sharing with us, no? Yung mga importanting information. Salamat, kidliwat, Ma'am Lindbergh.
0: Okay. So, Katropang Bombet, 5:39 na nga itong oras.
2: 6 o'clock ang sunset, no? Pwede ka rin maglapaw-lapaw gamay. By the way, I would like also to thank no board member Isara nag-take time gid para nga kwan although ga-travel siya halin sa Barotac Nuevo for that job fair activity. So nag-share gid sa aton sang kwan no na mga updates ang job fair no in partnership with the what you call this with the Public Employment Service Office. Yes. Siguro nagahulat si Dr. Cynthia for any updates sa may gamay ko no to siya nga kwan ko basi may timpuhan ni mo kay ang ano gani pero sini ang previous na kaano kita pwede pa siguro kasi 2 minutes pwede pa
0: pwede ka tropang dyan Ray 2 minutes lang or 3 minutes no basi ma ano naton si Doc Cynthia 5:40 pa man lang and ma overtime kami anay gamay 6 o'clock pa man ang aton nga sunset no sa gyapon sa aton sini nga mga katropa no kay medyo late late ako kay
2: na ilang 20 minutes ah tiyak bawi naman okay naman
0: yan 3 minutes siguro pwede no
2: kay sing man na
0: oh yes basi kon
2: pwede kag interesado man na si Ma'am Cynthia si Doc Cynthia kay because mabatian niya siguro nga magid panghambal ni ano uli ni Ma'am Lindbergh angot man sa mga kinang lanon or partnership sa peso.
0: Yes. Sa atong nga mga taga Palamati ga ring ang number ni Doc Cynthia. Hinga daon ta lang kay parang before kita mag wind up sa atong siling program ano ka to pang ganang kay Garing? Garing lang. Okay. So Garing lang ka to pang Bombet no?
2: Why?
0: Basikon ka travel si Doc Cynthia.
2: Sino po lero to? Tawag na ba yung garing ring?
0: Sige, garing lang iyalin niya. According kay katropang John Ray. Sige.
2: Alang-alang, ti Dason duman ah.
0: Oo, sa Dason, no? Kay Wagid, katropang John Ray, Wagid.
2: Sige lang, okay lang. Okay,
0: sige. So, 5:41 ang aton oras sa aton sining matag palamati. So, lastly, katropang Bombet.
2: So, salamat gid sa inyo pagpamati kapag silaw kang XFM servisyong OFW. Kabay nga nakatauro man kami, kadugang ihibalo, kag-informasyon na nungod sa Overseas Filipino Workers. Salamat gid, kagmayong hapon sa inyong tanan. Ini ang inyo alagad, Katropang Bombet Tirador Hiler.
0: Kaga diri naman nagatakop ang isa ka edisyon sa atong pangalaga diri sa serbisyong OFW Biyernes pet sa 28 sa bulan sang Agosto. Dason si mana si Chembre nagali no. Oh, sa aton nga mga katropa. Sa gyapon aton nga pagpangalagad ang Boylog nga gidadulong sa inyo sa medikalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santona Plus Gold Herbal Capsule, Santona Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Cease the Pain kag sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at Tubang Lang sang Midtown Hotel. Sa pangalan sang aton nga regular partner ka tropang Bombet Tirador Hiller and sa aton nga technical partner ka tropang John Ray Bertis. Ako naman ang inyong katropa, katropang Mario Hilongo para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
5: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: problema ini indang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaring maging sanhi ng

0: Marami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hindi mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga sugimutika. The Secret of Health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. The secret
0: of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pangangati, pananakit ng mata at pang-

0: bibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar. Exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Handong mawala ang maputi nga panit pag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
7: Oh no!
5: Sa imo, nagpauli.
7: Aray ko.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina ha?
9: Oo, abaklan ka ha. Pero dalilagid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ni TI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
14: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Luis.

0: Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Diet na kumuwasa.
4: XFM. Padroba mo!
5: Exciting!
6: XFM.
7: XFM.
8: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukong. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman.

0: mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito

0: Ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na reformasyon. Dalayaon ang Diyos sa sininaman nga gabi, nga sa din iakitagin palabot nga malipayon sa sinigid nga tinion mga kaabyanan. Before kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sa Diyos, magapamati tada na isang isa kapinasahi nga ambahanon.

0: magapangamoy na kita, mga kabiyanan. Amay na mga balaan nga rakas kita saan sa mga langit, sa sining kagabiyon, nagpasalamat kami nila sa imo. Masalin imo kami ginpalabot naman sa sining inuras nga malipayon. Salamat sa proteksyon, sa bilog na simana, imo ginhatag sa amon. Sa tanan nga mga blessing, nga amo na angkon, may balo kami nga editanan, halin dira sa imo. Kag sining gabi, samtang kami maga tuo naman sa imo mga pulong, kag sa gihapon magaupod sa amon. Kag ikaw man magkapatawad sa amon mga sala sa buhat pulong kaguna-una. Ikaw man magabless sa tanan imong kanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radyo subong man nagalive through Facebook. Kag ikaw man magguide sa akong mga bibig sa pagpamulong ayon gid sa imong kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal na manuluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan aton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Salamat sa ambanon nga aton nabatian. Karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Yes, tumod kay may tiun pa mga kaabinan nga kitagid, makaalagad pa sa Ginoo, subong man makaservisyo sa iya mga kaabyanan. Okay, sa sining gabi, aton ginapakamayo ang tanan aton nga mga listeners sa ilagid nga mga radyo, subong man naga-live through Facebook. Kag-live nyo kasi kapon nakita nyo kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, mga kaabyanan dire sa XFM 100.7 Iloilo City, mga kauturan. Kag sa sining gabi, aton mga ginatamayaw ang aton nga mga pumuluyo dire mismo sa syudad sang Iloilo. Kumusta ka mo, mga kauturan? No, gabay nga malipayon gid kamo sa sininga kagabion tungod kay iya natagin palabot naman sa sining ikapito na nga adlaw mga kaabyanan. Yes, no, ikapitong adlaw meaning amo ni siya ang ginatawag nga Sabado, no, mga kauto. Ang Sabado, suno sa balaan na kasulatan, amo ang ginpapahuwayan sa Ginoo, no, sa iya nga pagpanuga, no, mga kauturan. At the same time, iya man inigin pakabalaan mga kapturan. Suno sa Biblia, no, mga kabinan. Muna nga bilang kita nga mga tumuluong, no, sa Ginoo, nagapati kita nga ang Bible, amo ang the Word of God. So, muna nga, kung anong nasulat sa Biblia, mga kabinan, amo nang aton man ginapatihan, no, mga kaabyanan. Kag sa sininga gabi, aton ginatamyaw ang atong mga kauturan, no, sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan, no, ang aton ginimasuki sa listeners o kon munog palamati sa aton nga radio mga kaabyanan, no, kag aton ginatamyaw sila ni Sister Banjel, no, Abilena, no, dira sa Lambunaw o kon sa Panuran Lambunaw may gabi dira kag Happy Sabbath upod sa iya nga mga apo dira, no, kag mga kabataan pero subong si Bade Sister Banjel, no, yara sa Aridria sa Galisa City, no, dire sa Tagbak. So sige, maayong gabi dira sa imo Sister Banjel, no, Happy Sabbath man dira sa imo. Okay, kag subong man ila ni Sister Roslyn Sabakan Bilyadulid, no, maayong gabi dira sa inyo Brother Panoy, mailang ang pagpamati ninyo dira. Okay? Kag Happy Sabbath man, God bless man dira sa inyo upod sa imong family. Okay, kag dira sa kay Brother Rex Sadava, dira sa Kabatuan, no, kay Sister Pinky, may gabi dira sa inyo. Kag Brother Rex, kapamati ka kasubong, no, pasensya gid, buwas hindi anay tamadayon sa aton kalagtuan buwas, no, kay tumod kay daw may aragid nga dili malikawan nga mga inatawag nga circumstancia, no, Brother Rex. So dasun gurua, no, so buwas di tanay makitaay diha sa Ford, no, tungod kay lang-alang gid, no. Sige, kag mailang pagpamati upod sa imo kabataan dira Sister Abigail, kag subong man kay Sister Estefani, no, may gabi dira sa inyo. Sige, kag dira sa uton atong ginatamyo aton mga kabiyanan, Brother Emil Burakit, Sister Jennifer, si Yapin Langgang asawa, kag subong man sa iyala mga kabataan. Subong man kay Doc Crispin Hiko, no, Happy Sabbath dira, Doc, no, upod sa imo panimalay, no, mailang pagpamati, God bless man dira sa inyo. Kag kay Pastor Estrella Senior, no, may gabi dira. Upod kay Brother Joseph Estrella, mailang pagpamati ninyo dira. Sige, kag subong man dira sa Sansida family, no, may gabi dira sa inyo. Kag subong man dirita sa Liganes, no, kay Brother Ronel Olbido, may lang ang pagpamati. Happy Sabbath man dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Magdalena, no, Sunyo, mayang gabi dira sa inyo. Kag subong man, no, kay Sister Chuna, no, Olbido, mayang pagpamati man sa Olbido familia, no, may lang gabi dira sa inyo, kagandis man dira sa inyo, atanan, padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kagsubong man, no, sa kay Brother Paul Dumagit, may lang gabi dira, kagapisabat sa tanan, ni mga kautanan dira sa Panimalay, Sister Mirian, kag kay Sister Maribel. Sige, kag sininga gabi, makauturan di ta magdugay, it because kay aton oras tama agad kadasig, pero nadumduman ko ang Lapos family, no, dira sa Haro, no, Iloilo, no, mga kaabyanan sa Tagbak, Barangay Tabok Suba, no, maayong gabi dira sa inyo. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, Happy Sabbath. Kagsubong man kay Sister Chief Faith, no, maayong gabi man dira sa siyudad sang Iloilo. Okay, no, sa sininga gabi, magatuon naman kita sa isa ka pinasahi nga tupiko, mga kaabyanan, sa balaan nga kasulatan, no, makauturan tungod kay isa ka matahom ini nga mga ginambal diri sa balaan kasulatan sa time nga sang si Kristo ari pa sa sini nga kalibutan. Okay, so ang title diri makauturan, ang pulong sang Dios amo ang binhi. So matuodayhan ini, makauturan, nga ang pulong sang Dios amo ang binhi, no. So kung musiling ka binhi, no, magtanom ka sang binhi para may maani ka, mga kauturan. So ining natawag ali binhi, so no, diri sa aton nga title, amo ang pulong sang Dios, mga kauturan. So ang aton nga pagkatun-an karon na sentro ini sa sinulatan ni San Mateo, no, Mateo 13, no, 1 up to sa 23 ini, mga kaabyanan. Aton talakayon diri ang ginpamulong sa Ginoo sang diri siya sa kalibutan, mga kaabyanan, nagapangwali. O kung ano pa nga mga pagministeryo niya diri, gapangwali siya. At the same time, nagapamulong, nagapangayo, no, sa mga balatianon, no, kung ano man nga sahi nga balatian, iya ginaayo. At the same time, makauturan, no, naga pamanhaw pagid siya, no, sa mga nagkalamatay o kung napatay, mga kauturan. So diri nga tawag nga balatian, duha ni ang butsinganon diri, balatian sa physical kag balatian spiritual, no, ginaayo sa Ginoo. Siling diri sa versikulo 1, no, sa kapitulo 13 versikulo 1. Sa among adlaw, nagawa si Jesus sa balay kag nagkadto siya sa higad sang dagat kag nagpungko didto. No, amo ni siya ang istorya, no, sa Ginoo sang diri siya sa kalibutan. Versikulo 2, pero tungod kay gintipunan siya sang madamo nga mga tao, grabe, no, sang si Kristo magwali, damo gali gapamati ng mga kaabyanan, ginadapuan siya. Subong kon magwali ang mga tao, no, kisa damo mo nagwali, may sa salakyan, may sa merkado, no, may iban man sa nagakaigo man nga lugar o kon sa mga gym dira, no, o kon sa plaza, pero subong daw kalain, no, no? Pero sa time ni Jesus Christ, sunod diri sa atong ginbasa, ginadapuan siya sa mga tao. So nami-nami gidyagali Ginoo magwali, eh, no? Sige diri. Nagsakay siya sa sasakayan nga nagapundo kag didto siya nagapungko sa pagtudlo. Ang mga tao didto sa higad sang dagat nagapamati samtang nagatudlo siya. Ang grabe, mga kaabyanan. Sa time ni Jesus Christ, actually, kung basi pamangkot ka, mga adito ang Ginoo nagwali sa dagat, o kung sa mga kakahuyan, o kung sa mga kabukiran. So, no, sa history, makuturan, kung ninyo basahon rin ang Biblia, nga ang Ginoo, wala na dito sa simbahan nagwali, kaysa time nga si Kristo dito sa simbahan, mga kaabyanan, nagatudlo, hindi dawaton sa mga pari, no? Hindi pagdawaton ang iyang mga pagtudlo, nga aman kay daw kumbaga samtang gawali si Kristo ang mga tao grabe no naga kun sa ato panikaron nagapunsi sok gidya no damo-damo kag nanamian gid siya wali ti sempre kun ikaw abi dugay na dira pare ka dira kun pastor ka man kun ikaw magwali ang iban gani do daw indi pagani magwa paganing iban eh no kay di nanamian magwali okay pero sa time ni Jesus Christ mga kaabyanan ang iban ga siguro di lang ka iban kundi nagakahisa ang mga lideres sa church mga kaapturan at the same time no hindi gidila madawat ang pagtudlo sa Ginoo no mga kaapturan kaya ang Ginoo ya nagaginto man yaman le propesiya eh no mga kaabyanan so sa rason nga ang adito na siya sa higad sa dagat ukon sa mga dalong mga kakahuyan, kabukiran, na dito sa gawali, kay wala na siya ginapasulod sa iglesia. Okay, take note mga kautoran, hindi ko na lang ipadalungman maayo, pero once nga ikaw gali, nagastan sa prinsipyo sang Dios, at the same time, ang imong ginawali, amugid ang kamatuuran, o kung isigot ka kamatuuran, siyempre may ara gida maigo, mga kautoran, o kung may term pada, may malapakan gida, kung kamatuuran ang imo yang hisgutan amo nagali ang Biblia na siling ang kamatuuran among magahiluway sa aton so amo na hambal ta sa kamatuuran so buting ganon nga si Kristo sa dagat nagawali tungod kay wala na siya simbahan mga kauturan te subong sa aton kadlawan karon may mga tao nga wala na sa simbahan no kundi sa balay na lang o kundi hindi na lang sila it because kay dili dawaton sa iban nga mga iglesia o kung sa iglesia it because kay ang pagtudlo siling nila dili na daw iya sa sina nga sikta o kung pagtuluan kundi laina daling istorya tawagon daw na siling nila upshot no mga kauturan pero sa kapag kamatuod gali mga kauturan sa time ni Jesus Christ kung inyo tulupang doon siya gali amo ang ginatawag nga upshot kung amo mga ginaang patihan aton mga kauturan pero sa tuod makabinan dili si Kristo opsyon kundi siya ang matuod no based sa Biblia makabinan kaso ang tawa mo lang ang hindi gusto nga magbaton sa prinsipyo o kun mga pulong sa Ginoo makauturan now padayon kita sa pagbasa so ano nang ginimo ni Kristo silingya dire no madamo nga mga butang ang iya gintudlo sa ila paagi sa mga paanggid meaning paanggid mga parables or sambingay no sa Cebuano siling niya, may isa ka mangunguma nga nagsabog sang binhi. Amo ni siling sa Ginoo, gigamit niya nga parabulo. No, may isa daw ka mangunguma nga nagsabog sang binhi. Kuatro, sa iya pagsabog, ang iba nagtupa sa higad sang dalan. Kaya amo ni natabo makuturan no, sa munong sabog. Ang iba nga binhi daw nagtupa sa higad sang dalan. Kagintuka ini sa mga pispis. Okay? Amo na natabo makaturan then ang iba nagtupa sa mga ukon sa kabatuhan no hapaw lang ang duta sini no subot sing anon dito sigad sa dalan at the same time dito sa kabatuhan pero may duta man pero jutay lang hapaw lang gani madali nga magtubo ang binhi tungod kay manabaw ang duta size pero nalayong ini sang nainitan sang adlaw kagtungod nga jutay lang ang gamot na laya so siyempre oh, kung atong tanawon ginmotoran literal subong tanong ka diyan sa may siminto ang dalom dayon may duta man tuod siya mabuhi siya no pero kung mag-init kay tungod kay ang dalom sina bato either siminto no kay jutay lang ang duta siyempre mapatay o kung malayong gid ang imo gintanom kay nga jutay lang ang duta. So, amo na ginambal sa Ginoo. Now, padayon. Ha? Siling niya dire. Ang iban nga mga binhi nagtupa kag nagtubo sa duta nga may mga tunukon. No? Nga hilamon. Pero, pagdabong sang mga hilamon, nalumos ang tanom. So, ang iban dito sa mga hilamunan o kung katunukan, mga kaabyanan, nabuhi man to siya, pero tungod kay damol na guruman ang hilamon, So ano matabo sa imo tanom, no? Ako sa realidad subo mo katuran aton gini mapamatudan nga tuod gid man eh. No, kay nga man. Kung magtanom ka at the same time pabay-an mo lang ang imo gin tanom, hindi mo pagunahan, hilamunan, at si siyempre ang mag ha, mas dasig pa ang hilamon mag magdabong kaysa imo gin tanom. Di ba tuod mga katuran? Oo, sa mga nguma. So iti kay kaagi man ta uma mo. So bal-an ta gina. So meaning para mo makaharvest ka sa nagkaigo sa imong gintanom dapat imong gidiatinluan. Tidiri mga kabinan, suno sa ginambal sa Ginoo ang muno sabog ga kuan lang, no ga sabog lang, no? Okay? So take note makauturan ang atong giton andiri ang pulong amo ang binhi. So buting ganon gigamit sa Ginoo ang mangunguma nga nagasabog sang binhi. Now, ato na matulupang dan kung ano ning mga binhi, mga kabyanan. Now, padayon. Versikulo 8. Ang iban pagid nga mga binhi, nagtupa sa maayo nga duta, nagtubo kag nagtamunga. Ang iban madamo gid ang bunga. Ang iban madamo, no? Kag ang iban hustuhan lang. Kamo nga nagapamati, dapat intindihon gid ninyo ining inyo nabatian. Amuning istorya makuturan nga ara sa Biblia sa Mateo 13. Basahon nyo rin yung Biblia, ara na dira no mga kaabyanan. Tigigamit diri ang ginatawag munugsabog mga kaabyanan, mga kauturan. Okay? Now, may gigamit siya diri ang tawag binhi. Take note, ano ang binhi? No? But singan mo ito, ang binhi, amo ang pulong sang Diyos. Okay? Amo nang pulong sang Diyos. So, subong, gina sabog ini mga kauturan. Dinini gina sabog sa bilog nga kalibutan. Okay? Amo ang pulong sang Diyos. Gitawag binhi mga kaabinan. Kung atong tulupang durundiri, may ara apat kaklase nga mga binhi nga gintupaan mga kaabinan. So, amo na siyang aton karon. Talakayon makoturan. No, ano ning nabutang sa higad sang dalan kag kabatuhan, no, kag mga kahilamunan kag subong man sa ginatawag nga maayo nga duta mga kauturan. Now, padayon. Versikologis. Dayo nagpalapit kay Jesus ang iya mga sumulunod kag nagpamangkot. Ngaa nagahambal ka sa mga tao paagi sa mga paanggid siling sa mga apostoles, no? Buting ganon gusto sa mga apostoles nga nabalang maghambal ka nga maintindihan gid insigida sa mga tao mga kauturan, no? Pero ang mga apostoles naman kot nga para bulain mo gigamit nga mga simbolikal ang imo gigamit, no mga kauturan. 11 nagsabat si Jesus sa ila. Ang mga tinago nga kamauturan parte sa paghari sang Dios ginasugid sa inyo nga maintindihan ninyo, pero sa iban nga wala ginasugid nga maintindihan nila. Magali mga kaabyanan, kung atong tulupang don giri dapat galiya kung ikaw sumulunod ni Kristo makaintindi ka sa mga bagay nga ginamit lang sa Ginoo mga kauturan. Te, may iban daw nga hindi makaintindiban, mga kauturan, mga kaabyanan. Pero, may mga tao nga makaintindiban. So, buting ganon sa atong kadlawan karon, may mga tao nga maghambal parabula ang mga monoplomati makaintindiman sang buting ganon sina. It because nga, kay ina sila, siguro ay han, nakahibalo na sa buting ganon sina, o kung ila man agin iskwilahan, o kung ila man inaginatunan, nga man, kay sila gitawag mga sumulunod sa Ginoo mga kauturan. Pero may ara iban, tagong talang sumulunod sila, pero tungod kay wala pa sila nakahibalo, sa uli may balaan manila ina mga kaabyanan. Now, paray na kita sa pagbasa. Versikulo 12. Kay ang tao nga nagatuman sang iya nabatian nga kamaturan, paghatagan pagid sang pag-insindi. Wow, kanami no? Kag madamo gid ang igadugang sa iya. Pero, silindere, Pero ang tao nga wala nagatuman sa kamatuoran, bisan yutay nga iya maintindihan, kuhaon pa sa iya, bao makasulubo gali ni mga kauturan. Tulupang nun tayo ni nga kapitulo ka versikulo sa Mateo 13 versikulo 12. Ang nagatuman daw makabianan sa kamatuoran, kamatuoran ha, meaning kamatuoran, mga pagsulundan sa Ginoo mga kaabyanan. Kung tumanon tagali ini mga kauturan, ining kamatuoran na ginhatag sa Ginoo, ano daw tumisa niya? Paghahatagan pagid sang pag-intindi, meaning ang iya paghangop, no? Mga kapturan, magasangkad pa kung sa aton padiri, kung may ara ka na ihibalo, magadugang pagid ang imo ihibalo, no? Mga kaabyanan, like for example, ang sang unang aton nga nabaluan lang abi sa mga minatawag nga cellphone, sang una abi kuan pa to mo nang kipad-kipad pa to bala, no? Pero tungod kay no, tawgunta na lang nga naka-improve ang ihibalos kalibutan, subong hindi nakipad. Ano na touchscreen na mga kaobyanan? No? Tidamo na tatang tusluk-tuslukon dira. No, pero hindi pa kaya sa iban nga mga bagong generasyon, mga bata, pag ni subong, kabalo na, sagad-sagad na sila yung mga tusluk-tusluk sa cellphone subong. Pinagtawag na siya, ihibalo mga kaabyanan, nagadugang, pero iyan as kalibutan, no, mga kauturan. Iyan as kalibutan. Ang punto dire nga magadugang ang ila pag-insindi sa espirituhanon, mga kaabyanan. Oo, espirituhanon. Halimbawa, kung ikaw alagad si Ginoo, kung sumulunod si Ginoo, ka nagtuo ka nga ang Ginoo, amo ang manluluwas, munog patawad sa tanan naton nga mga sala. Yes, di ba? So kung imo naging patihan, siyempre nagasimba ka. Pero isa uli ang imo gali nga ginasimba, suno sa history, makautor kay history atong sigutan, di man tatan naghalin. Isala galing atong pagsimba sang una. Pero nagatuo ka nga, ang pulong sang Diyos amugid ang matuod. Sa uli kay natukiban nimo ang ginatawag nga matuod nga inugsimba sang Diyos. Amo manggali ang sabado mga kauturan. Kaya anong himuon mo kay ikaw sumulunod ni Kristo? Kay ara sa Biblia, kay nagatuo ka nga ang Biblia, amo ang pulong sang Diyos. Di karon kay nabasahan ni mo nga ang inusimba gali nga matuod, amo gali iya ang ikapitong adlaw. Ha? Di kay sumulunod ka, kag naintindihan ni mo, anong butsing ganon? Ha? Imo ina batunon kag imo man ina gina kabuhi mga kauturan. So ara na! No, nagdugang na imo nga pag-insindi. Sa dalayon nga nagsimba ka na sa sinang adlaw, damo kapagid sang mahibaluan. So butsing ganon, magdamo man, magdamo nga magdamo ang ano? Ang imo na tun-an makuturan sa pulong sa Ginoo. Ngaman, kahit sinya diri, nagatuman, no? Sang iya mga nabatian nga kamatuoran. Ito yung mga kabinan butsing ganon sa siningab eh. Kung kita nagatuman gali sang aton ginatunan, ginapamatian, namo ang pulong sang Dios mga kauturan, ano daw? Magadugang ang aton ihibalo. Praise the Lord. No? Pero ang sabo dire, kung kita dili magatuman sa kamaturan, bisan ang gamay nga ara sa imo, ano daw, sunod sa Biblia? Pulong sang Dios, kuhaon pagali na makuturan, amo nang dako nga makasulubo sa aton. Kung hindi kita tuman sang iya nga ginatudlo. But sing ganon, sa sininga kagabion, makauturan, aton tumanon ang iya nga mga pagtudlo. Now, versikulo 13, gani naghambal ako sa ila paagi sa mga panggid, tungod kay nagatulok sila, pero hindi makakita. Uy, pwede ba ni makauturan? Ato na ipadali yun basa. Kag nagapamati sila, pero hindi makainsindi. May ara galit na makabianan? Ha? 14. Gani ginatuman, natuman sa ila ang ginsiling sang Dios pagi kay propetang Isaiah, no? Isaias. Sige lang kamo pamati, pero hindi kamo makaintindi. Sige lang kamo tulok, pero hindi kamo makakita. Ato na ni diskusan ang 13 kag 14 makotoran. Pwede ba ni? Sinidra gani naghambal ako sa ila pagi sa mga panggid tungod kay nagatulog sila pero hindi makakita. Buting ganun, may mata ka, no, nagasiga, nagasiga o kung nagatanaw ang aton mata sa mga nagawali o kung naghambal abi, no, makauturon. Pero wala daw nato sila makita. Pwede bala ina, mga kabiyanan? Ha? Pwede bala ina? No? Kag nagapamati sila, pero hindi makainsindi na makauturon. Ato na lang ni, bilugon, mga kabiyanan, na nga hindi makainsindi ang tao. Nga di siya gusto makabati. Nga makabati, mantani siya. Mga kauturan. Makakita, makakita, yes. Makabati, makabati, yes. Makainsindi, yes, makainsindi. No? Pero nga hindi sila, ha? Gusto makauturan. No? Sige diri, pero hindi kamu makainsindi, sige lang kamu tulog, pero hindi kamu makakita. Nga aman, mga kabinan. Ano ayan ang rason? Okay? 15. Tungod kay matig-a ang tagipusoon sa sini nga mga tao. Among nigaling rason, mga kabinan? Gintakpa nila ang ila mga dalunggan, kaginpiyong nila ang ila mga mata, kay basi makakita sila, kag makabati, kag makainsindi, kag magabalik sa akon, kag ayuhon ko sila. Ano galing rason, mga kauturan? Grabing Ginoo, no? Siya naging mismo nagkari, nagawali, no? Agod nga tuan sa tao. Pero ang tao, hindi magpamati, hindi gusto nga magtanaw kay Kristo, hindi gusto nga magtuma sa gitudlo ni Kristo, nga makabiyanan. Ha? Kaya sunod diri, siling sa Ginoo, base sila, ha, makabati, kag makainsindi, kag magbalik sa kay Kristo. Ukon, base, hadlok sila, na ayuhon, mga kaabyanan. Buting ganun, mga kauturan, isa lang kabutang ang pinakabugat diri. Nga di sila gusto magtanaw man, pero dili ka kita. Ito, ginbasa na ito sa 13-14, mga kaabyanan. Kay hadlok sila nga mapalapit sa Ginoo. Hadlok sila nga musunod kay Kristo, mga kaabyanan. O? Mga kauturan, mga pinalangga ko, mga kabiyanan, sa aton kadlawan karon, kung imo tan-awon, wala gid sang kalainan, amo-amo gihapon, mga kaabiyanan, mga kauturan. Dili man tanan, pero mostly, amo-amo gid ang nagkalatabo sang time ni Jesus Christ. Okay? Damo mga tao, nagatan-aw, nagapamati, pero dili sila kainsindi sang pulong sang Dios. Why? It because unagid sa tanan, ining pride, mga kaabyanan. Ining pride gayari sa aton nga tagipusoon, mga pinilangga kong makauturan. Nga tani, kung sa iban pa nga mga hinambalan, tani maluwas na sila. No? Tani kita tanan magkalaluwas na. Tani kita tanan magkalaayuhan na, mga kauturan. Pero nga nagapabilin tang nangin amusin eh. Nga nagpabilin tang wala pa kita nakapalangit, mga kauturan. It because nga kay dili ta gusto mo palapit dira sa Ginoo. Dili ta gusto nga kayuon kita sa Ginoo sa aton balatian physical o kun espiritual. Mga kabayan, it because of pride. No? Kung sa iban pa, sir, ma'am, kung ano ang ako namatan, amo ang akon pakamatian. Di ba, maamo na may mga muto nga amo na mga kauturan. Bisan sala, iya na lang ginaya pa kamatian kay amo nang iya nga nadak-an na gin, mga kauturan. Lord, have mercy on us. Mga kauturan, sugot ka mo sina. Kabalo na gita nga hindi amo inang aton ginapatihan, pero aton gid sigiyon gyapon. Ha? Mga kaabyanan, nakita na gali na si Ginoo. Sang una pa nga time, nga may mga tao gusto nga mag-alagad sa Ginoo, gusto nga magpalangit sila, mga kauturan. Pero nakita sa Ginoo nga dili sila gusto ayuhon, mga kaabyanan. Suno sa Biblia, sa atong ginabasa. Ini sa gusto ayuhon. No, mga kauturan. Ti, kung ako pa mangkuton, gusto ko maayo. Gusto ko nga mag-alagad sa Ginoo, nga malipayon. Gusto ko nga pagbalik sa Ginoo, maangkon ko ang yasaad kabuhi nga wala sing katapusan. Lamang, kung tumanon ta, ang kamatuoran na ginhatag sa Ginoo. isubong makabinan anong kamaturan? Amo ang the Ten Commandments. Ang napulo kasugo, amo ni siya ang sulundan nga gibilin sa Ginoo sa sining kalibutan agod nga tumanon sang mga tao, mga kaabyanan. Kung imo inigintuman o kung afkon iniginatuman, ginahimo, malipay ang Ginoo makatuman. Meaning, magkaayuhan kita, mga kaabyanan. Lord, have mercy on us. Yes. Kung aton tumanon ang kasuguan sa Ginoo, malipay gid unas tanan ang Ginoo. Amo ng Revelation 14 verse 7. Fear God and give glory to Him. Nga man, kay nag-aabot na ang paghukom. Tisubong grabe na ang nagkalatabo sa kalibutan. Mga kabinan, gusto sa Ginoo nga ayuhon kita niya. Okay? Now, padayon sa pagbasa. Versikulo 16. Pero, bulahan kamo nga nagasunod sa akon kay nakakita kamo kag nakabati. Ha? Follow Jesus Christ. Nagasunod. Ha? Sa kay Kristo, mga kabinan. Tikon, ikaw karon nagasunod sa akong nanasiling. Kung imo ginasunod ang sugo sa Ginoo, meaning, ara ka sa Ginoo, makauturan. 17. Sa pagkamatuod, madamo nga mga propeta, kag matarong nga mga tao sang sa una ang naghahandom nga makakita kag makabati sang inyo nakita kag nabatian subong pero wala matabo ini sa ila chimpo. Imagine, mga kauturan, sa time ni Jesus Christ, damo na mga propeta ang nag-agi. Ha? Sila ni Abraham, sila ni Jacob, na Isaac, sila ni Moses. Sino pa itong mga propeta ginpanggamit, mga kauturan? Gusto sila nga makakita mismo sa kay Kristo, pero wala sila kakita, mga kauturan. Pero sa time sang nagpakatao si Kristo, mga kabinan, siya mismo, ha, mga kauturan, nangin kaupod sa mga tao. The problem, mga kauturan, kay ang mga tao, dili mutuo kay Kristo. Imagine, mga kabinan, mga kauturan, sa aton kadlawan karon, yes, di natuod naton makita si Kristo, kaya ito na sa subong sa most holy place. Pero, ang pulong sa Diyos, ginbilin sa aton karon, mga kaabyanan. Gani, mga kauturan, kung ikaw kag ako, nagahandom nga makakita kay Kristo, makauturan sa palaboton, ano lang aton buhaton, mga kaabyanan? Is pag-obey sang mga sugo sa Ginoo. Yes, sugo sa Ginoo. Ang mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton subong, kinahanglan aton ina tumanon. Once nga aton na ini na ano, nabatian mga kauturan kag mga kaabyanan. Kay kung hindi kita gusto makabati o kung magsunod kay Kristo, meaning sa aton na silingagina, ang pride amo ang naga na patigbabaw sa aton tagipusoon, mga kaabyanan. Now, versikulo 18. Ginsaysay ni Jesus ang kahulugan sang paanggid. Siling din sa versikulo 18. Gani pamati, pamatiin ninyo kagtun-i kun ano ang kahulugan sang paanggid parte sa munog sabog. Ang nasiling sa Ginoo. Ano daw? Pamati-i, no? Kagtun-i. So, buting ganon, duha lang. Aton dapat himuon diri, mga kaabyanan. Matian aton maayo, kag aton tun-an maayo. No? Kung di ta mamati, so paano aton maintindihan inising sibo? So, dapat intindihon gid o ang mga bagay-bagay, mga kaabyanan. At the same time, aton tun-an kung ano ang meaning sa sininga mga paanggid, mga kauton. Tama ka dasi sa tulas ba? Sige, now. Versikulo 19, siyan diri. Ang higad sang dalan nga gintup-an sang binhi amo ang mga tao nga nagapamati sang pulong parte sa pag gingharian sang Dios. Ano daw gali makutunan nga itong mga binhi nga nagtupa dito sa higad sang dalan? Ini gali nagarepresentar sa mga tao, mga kauturan, nga nagapamati sang pulong sang Dios. Now, padayon, pero wala sila makaintindi kag sila yung dili, kensin din nag-abot sa Nagabot si Satanas kagin agaw ang pulong sa ila tagipusoon. Take note mang katuran sini gabi. I hope na dili kita amo ang na gintamaan sini. No? Ang saiga dalang gali makauturan sa mga tao gali ni makauturan nga nagapamati pero wala nila maintindihan ang ila ginapamatian. Mamati lang pero wala nila ginatagaan bala anong term sini? Wala ginatagaan sing dalum nga ihibalo, no? Dalum nga pag-intindi o kung ano pagid ang mga iban nga term nila, no? Na kumbaga gitagaan ba sang dako nga prioridad kung ano ang butsing ganun sinang ginatudlo mga kauturan sa aton. Now, kay di aton gali intindihon ang himuon gali ni Satanas siling dire nag-abot si Satanas kag ginagaw ang pulong sa ila tagipusoon. Butsing ganun mga kauturan, bisan bagali kita nagapamati pero wala natong ginatagaan sing dako nga paghangop o kung pag-insindi mga kabinan, ang himuon galit ni Satanas, iya na dulaon sa imo yung pangunahuna kag sa imo tagipuson. Meaning, malipatan lang ni mo dayon ang imo nabatian ng mga pulong sa Ginoo mga kabinan. Amo na galit mga kauturan. Okay? So, ara na. Ang una nga meaning sang dinhi nga nagtupa sa dalan. Ang uwak gali o kung ang pispis nga nagtuka ito mga kauturan, amo gali na si Satanas mga kauturan. No? Ang kabatuhan, amo ang mga tao nga nagapamati sang pulong sang Dios. Pero tungod kay wala nila giinsindi, ano ang nahimo, anong natabo, ginkuha ina ni Satanas para dili na magtubo sa imo tagipusoon kag sa akong tagipusoon. Mga kaabyanan, sinigab eh. Ito urasin na mag-igo. I hope makauturan, every Friday, no, every Saturday night, kag Sunday night, dapat ang pulong na aton mabatian, aton insindihon, para hindi ini madula, mga kabinan. Meaning, imo ini pangitaon, imo ini idiron, maayo, singsibo. Yan eh, makauturan, PM lang kamo. Search nyo ang Hedren Soliano, mga kauturan. Pwede ka mo kapamangkot, ha? Pwede kita ka video call, ha? Pwede kita ka one-on-one study mga kauturan para maintindihan natin sing sibo ang pulong sang Dios. Oo mga kabiyanan, kaya kung isa di mga natunan makuha eh ang aton ginatunan, then may mga question marks atong pangunauna mga pamangkot. It's normal na mga kauturan, pero kung luyag ni mo para may baluan, maklaruhan ka, maatahagan ka, pwede ka gin magpaluwa pamangkot. So muna mga kauturan, mintras hindi pauli ang tanan. Kaya kung hindi tagali ini pag-insindihon, anong matabo? Uy, kwao ni Satanas inang imo natunan. So balik ka lang yapon sa uno. Wala ka gatubo, mga kaabyanan. Wala kita nag-improve sa aton niyang kabuhi. Nga man, wala man aton gininsindi maayong aton nabatian. Gani mga kauturan, may nataoras. Pasalamat ta sa Ginoo nga nakatuon kita sinipulong niya, no, sa paagi sa mga paanggid. No, kag-ayop nga nakakuha kita sang leksyon, mga kaabyanan. Gani unas tanan, aton pasalamatan ang Diyos, sini nga gabi, subong man aton niya nga CEO, Dr. Remilito Oy, kagsubong man sa aton nga station manager, Sir Josel Banyes, kagsubong man si Sir Jandre Bertis, no, ang aton niya nga radio technician sa sini nga gabi. Way na tauras, magapamati danay, magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga rakas kita sa mga langit, salamat gid sa sini nga kagabion nga sa dinhi mo kami tinupdan sa pagtuon sa imo mga pulong. Salamat sa mga paanggit nga imo ginhatag sa amin. Luyag nimo nga kami magaintindi sa imo mga pulong nga imo gina hatag sa amon agud nga sa din amon ini maikabuhi samtang kami nagahulat sa ikadohan imo nga pagkarip agi sa imo bugtong anak nga si Jesucristo dira sa kawaan. Kaya na ikaw magablis, tanan imo mga kanakan nga nagpamati subong sa ila mga radio kung naka-live through Facebook. Ikaw gyud magaproteksyon sa ila subong man kung mayarat na gabalatian, ayuha man sila sa ila mga balatian, physical, spiritual. Ang nakulangan, financial, ikaw man magaprovide sa ila. Kagsubong man among idol sa pagpangamuyo, ang amon nga CEO, Dr. Rimilito, yupo siya pinilanggang apanimalay, ang mayong panglawas, protection siya po nila maangkon, mga blessing, na sige hapon damo pa nga mga tao ang mabuligan, subong man ang imugulaton sa pagwaragwag sa ang kamatuoran sa kahanginan. Ang amon station manager, si Josel, po siya panimalay, mayong panglawas, protection siya po nila maangkon, kagsubong man mga pagpakamayo. Ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw man magaproteksyon sa ila, kagsubong man maghatagdog ang kaalam sa ilang mga buluhaton. Kasi sining gabi, isa kami sa pagproteksyon sa among pagpalahulay sa among katulugon, na buwas sa kagahon, makabugtaw kami nga malipayod, nga makasubli na mandira sa imo. Ang tanan imong mapanakan nga nagabantay, sining adlaw imong pahuway, ikaw magaproteksyon sa ila, kagbuwas makahimo kami sa pagsimba, sa imo langit no nga ngalan sa Espiritu kagkamatuoran. Salamat sa pasabat nimo sa among pagpangamuyo, sa ngalan ni Jesus ang personal nga manuluwas. Amen. Ang inyong kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye, see you tomorrow.
1: Pamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Good, mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling.
Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. X-X-F-M.